0: 92.9 ifesowapo bo se ngbo yen o de ni ni problem sami now.
1: Ojo ba ti mo ifesowapo gan la ba ma gbo ojo ba de de bi o fe afiju radio wa fe de fe yo apate de oku fofo agbede amo wi ohun to ba jora won la wa bi di won ara won nile ise radio ti wa awon eyan to dan to dalenu da lo ni pede ifesowapo amejeje 92.9 awala pede kinu elede odun to ba gbo bo sausa la ba so ko ni sipa sipa yo awala gba ni bi ka so didun lede igbo oge ni wa ninu ijile ede bo fe bo se lede yo ba pon mele ni bi ka ma fe popo yo ninu ede popo la fi jasuaju won abajo iriri lenu ise ohun imo ijile lo je to gbangba le fun oye be Bond FM 92.9 ifeso wa po radio wa mejiji to jasiwaju orisirisi eto agbokose lowo wa ni nbe ifeso wa po amele eto to moyan lori asiwaju elede enu gbogbo ijele oro
2: Bond FM
3: 92.9
4: Wakafa billahi waliya
3: Wakafa billahi nasira
4: Adelela

ara mi olufẹ loruko Jesu Kristo ti Nasareti gbo omo re akọ ile akọgbe iwo ti kalara re wa akọ ile akọgbe o oruko mi ni woli Rotimi ile somi e wa gbo mo tesiwaju gege bi oro Olorun ti o wi pe kepe mi emi yo si gbo egbe eyin eniyan gbogbo eyin onigbiyanju ninu aye mo ni oro ba yin so o iwo to tin gbiyanju to de tin sare ma wo ti wi pe igbiyanju e ko ti fun e nikan to fe o ma nri be o si ma nwa be ni igba miran ama kini kan mo fe ko mo gbogbo bo se nlakaka to gbiyanju yen Olorun o gbagbe o ki si se pe ko ri o e ja wo en to sele nigbati abi Jesu yo to ati ododo ka to bi Jesu asotele ti jade lori sirisi to po repete but ako pe alagbara mo ni ti ogun aye kan ko si le beri re sugbon gba ta bi Jesu nko ki lo sele bayi ni Oluwa wi Bíbélì wípé ọba Herodu o lè pa ẹ̀mí Jésù àìmọye ọmọ ọwọ́ ọmọ kékèké tó fi ẹ̀mí wọn ṣòfò ó pe àwọn jagunjagun ó pe gbogbo wọn ó ní ẹlọ́mà pa wọ́n ẹlọ́mà wẹ́sì wọn dànù n tí mo wá fẹ́ sọ fún ẹ rèé bàbá màmá ẹ̀mí Ọlọ́run àti áńgẹ́lì Ọlọ́run ó bá bàbá Jésù sọ̀rọ̀ tí ṣe kíni o Jósẹ́fù o yọsi loju ala o ni egbe omo owo yi kuro ni ilu yi tori pe ota re n wa emi re lati pa nipa pe iyawo e ko ba ko yi ohun pada ko ba jiyan ti se Maria

sami lati mi lo ileri ati ma je mo lorun bi o se fun aye re ma ya fi bi solo re ma ya so re fi bi solo re aso re je bi mo fe so fun o ka gbogbo wahala re lai pe ibadua ina lowo olorun yo dide fun wa gbogbo to gbo mi eni gba pada seyin ileri olorun yo se fun o eje jesu mo fi bu adua yi mo fi bo yi o gbogbo bi e ba ti ya si e lo ma se re loruko tomo atemimo mo gbadua ileri o se fun be lo ma ri ele pade mi ni ogajo oru ni oru awon angeli 330 lori ni sa ni ori no more prayer hour lori facebook no more o wa lori youtube e gboro kan lowo ni wa ma suru e ma ri mi live ni ko jesus ojojumo ni 365 days ni so oru agbe meta abo lori ni oru awon angeli irete mi lowo obi baje o god bless you and it shall be with you in jesus name no more will jesus is coming soon oluwa e se

0: Yes, sir.
1: O papa no se ka o.
0: Do bale mu wa sir.
1: Aye pele aku da ji o.
0: Yes, sir.
1: O ma aba ti se fun o.
0: Ah, mi sir.
1: You ten so yen. O papa wa no wa keke ke ta ba wa ni agbo party. Pele awon ya wa wa ni aye o godo se mi.
0: Eh eh.
1: Beji ti o ni aye o godo se mi.
0: Ayo gbodo se mi oyin ibeji ti mo ni
2: gogo ani
0: awon baba odo mo yen baba laworike omo ojo wo lawon hello
1: baba sir
0: ala do je ni sir
1: ara ba
0: era
1: iku gbodo pa mi
0: eh
1: gbodo pa
0: eh tuzo tuzo
1: bo orin ba se lo oni ilu ma lo orin aspect don kon pe ka ti se ba sele so oni yen da olohun pe
0: iku ogbodo pa wa lawo so oga wa ni aye ogbodo se mi oyun ibeji ti mo ni emi ni temi emi so pe ori ogbodo fo yin inu ogbodo run yin se pe en ta fe ku na ori ogboro fo inu ogboro run nkan ko ogboro se e ma si gbo emi lo lododo eyin le se n gba bayi o e se sa nbo le wa bi so je ni
1: lati under big aja de seven wa pa
0: olohun seun sojo e na owo le die nbe
1: on form on form
0: e se mr e se mr je ni e se under big aja de seven o wa pa

0: Abilaminashet on your Rajim, Bismillah Ramon Rahim. I do follow one long over Lamla, so you carry Jimolo, Jima Lalu Barica, or Doc or Kalau Shukas, or 2026, Lagata Lafia, or do I share much look when you wow, and you know, Nijima, Koja, Koja, or when you go Lafia, go wallet, silly and you call that barrel long. Yonu si mi shanu mi, yonu si mi shanu mi, yowo ma se dami dabu kata mi, ba mi beru mi dori o, olorun ba ko yonu si wa ko shanu wa, bukata oni kankan wa ko lo ko ba ko ma da wa da ko gba nu wa, ko fa nu wa wari, kari ba se ka lona gbogba, ojo akojo na ni akojo gore yo je ti wa, lagbara lowo olorun alaye. Bibi ina re bi sala balogun afolaji mo tin bismillah e gbon mi
1: bismillah la fi dale aye ara mani lo tele sugba ka to rara yi mi o dorun atubajaye asake orun fun wa nigba ti odun ka ro una barika jumua bi asawa ona ni ojo friday ojo eti o paro tabasi ni ka ma wo ni esese werewere odun lo sopin alamu ara odun ija o ojo kokan lo su kesan odun 2026 pe kin re ki pelu ojo kokan de logbon rabili hawa 1448 alubarika lara lo ngbe o alubarika lara lo ngbe magba ta wa fomelo miran alubarika lara lo ngbe woni bi o ba sigi leyin ogba wo na lo je ko mo wo olotu kokan eto kokan ni waida fagbo na ni olotu fun koko lori fun taro ti toni pe lati lo yin HOD Abiodun Elugbaju Adeolukun Ade akomo ni ke o laigba kobo lo wa ni di council Latale ana sinu olubado lo seran lo ti orin fi dodo wa laaro ti toni ejina wa le omi gugu ejina patapata na dupe lowo yin o won ni be gun ba lo so aso re mo seku ni e ma re ku gbe o ba kan lagba gbe awon to n wole to jade ni gada ba wole CSO ayinla Isaaco Friday adupe lowo yin ati olowo koko ntes waju mu taaro toni aso kongo silu ka won kan to bi lo ma fa jade yameto that's what ogun like ajo se papo ni o be se pin nigeria ti mu wa pelu mi ba kan di nation o gbeyin ati gbele gbo
0: olodun lo mejo da iwe royin vanguard o ni e ko ojumo the punch ni a ko ojumo ti ni koko nu iwe royin o ntes waju latari oro ti peter bi so bi pe 2023 o ma jawe olubori won ma se makaruru ma ni je mo pe ile ise are ati egbe osu le apc won ma tun fun ile si o won la won so mo le lo messi wa o
1: ba kan ni alagba ya ri pe akesi oni oga logo mo je lojo kojo asojola me tun bu won se fo oro seyin pelu fojusun aseri asege ko apa

0: ba wole tan
1: o ni ko wa je soro ojo lowo nu epo lo ni mu wa ni abi ojo ba papo ni awon akeko rede wa Nigeria 100 MB free data lo dojo won pa won tare esun ni ojo kini osu kewa odun ta wa papo sisin ajodo ominira ominira ise takutakun oro ni gbeyin e ku rere
0: nje je mo pe latari pe bi won se doju da ko Peter Obi gba to lo si Benue en to je gboda won oloko ma so laaro te o ni temi ni kin se to agogo peye se ba ri awon leta pele kan yen
1: nto ko jale kan lo ko se bi lu gangan ba kan na awon yen lala si ni titi mo ro se titi mo so se ko si ilu Ibadan lori sokere fa kere pe la tun si oju oro te ko nlo lowo lowo
0: nje mo di atabajo ko si nkan to jo isonjo ni pe ma jowo fun atiku 2027 bade mi ko laye laye a jo dupo are ni Peter Obi lo so be laaro ti ni
1: o ko si ba ra so nu oselu ko ra re wa ni o ipologo odibo gbode kan egbe oselu PDP ana egbe ipologo odibo lo si ipin ogun lore to fe dije fun ipo gona fun 2027
0: o ti da o ma ti da ko ni baje lagbaro nje je mo wi pe awon ijoba apa kan so laaro ti ni ko ti da ko ni baje o se ri eto abuta roko me o ma ti peye dada nje mo wi pe awon ologun ma egbe igbese kan igbese wo na gbo na gbe egbo laaro ti ni
1: ile ise agbo lopo apile ondo ni awon tin se itopipin lori ayan merin logun to ko dagbere faye nigba ta gbo pe won mu agbo ni ipile ondo
0: nje mo yi pe latari to njade kakiri wi pe te ba fun ma gbe igbese kan igbese na gbe egbo laaro ti ni
1: ile ise agbo lopo apile ondo ni awon tin se itopipin lori ayan merin logun to ko dagbere nigba ta gbo pe won mu agbo ni ipile ondo
0: nje mo yi pe latari to kakiri wi pe te ba fe moju lowo epo pupa e ma fomi si wo won le ise to nri si onibara to onibara ma fun e laaro ti pa won ma wa gbogbo ona lati sayewo nkan to fa o
1: pa mu Peter ana pe akesi pele sedugo le wa ni je won ti gboro pese pese se pese pese figo 8 ni o lori awon ni se won pe o bagba mu
0: 2027 o ti wole kankankan yo ba ni atana fe nje je mo pe awon kan ma ti ko ra won jo lati ri pe kini egbe osolu to wa ti pada sinu egbe osolu APC lati satileyin fun are bola mi ati pa to wa ni egbe osolu APC kan le jawe olubori ni 2027
1: e so erin o won ni bi koran ke ba ti baje le erin do fun ni wi pe yin fufu pataki o awon eleto le lo gbe akesi laaro toni wi pa je kokoro gbe mo si se wo ye ko mo be ni ba ti ra won ni kokoro gbe gbe o ni sise o
0: o da mo se kuro ni egbe mi lo sinu egbe osolu APC je mo pe ma iru ti yin ori nipinle ipara won sakosako kan inu egbe osolu APC won lawon o se mo o won ba ko eru won o lo sinu egbe osolu PDP ki lo fa egbo labere
1: idagbaju e kolo odo wa lasiwaju aleyin wo la idan leko ekore o tin lo fun awon odo ni agbegbe badagri laigba kukuru
0: nje mo yi pe le ro wa seyin ko si tele se awon na ma jawe egbosunle edc ndc awon meje ma ti so laaro teni ti o ba sese ka so popo sugbon to ba sese ojo pe egbe na yo ma mo enikan so so ba ti o seyin lati dupo are ni 2027
1: ijoba papo ni ifoju so awon ile sanfara ese yaju moto lara lo nfa bo si lori awon mo ti oni nade electric vehicle ati n to je pe yi epo yin si ti afefe ti eji e ku rere o
0: tori bi nkan se won gogo te pe ba ta ro ti gbogbo en se ba kan e dakun eyan akeko e ma kuro nile eyin gbogbo e ma to dara laipe lajina ta lo so o e gbo laaro ti awon agbanimoran fun are wa Bola Metinubu lo ro gbogbo awon ojo laaro ti ni o
1: e dagbaju e ko lo to lo bule ilimo for the death of the claim musino musino wo e mo lo ti yo nisin to ro won ti ki o oro yan lo ja fun musino lokun rin awon ajo almumbao won ti se agbekale idanileko yen lo ja wednesday to pe oko ja yi fawon oluko to tin ko ni tele iyen nikan ko nipase ede keo bawo la se nko mo ni aro oto ni igba eko bawo la si le se agbekale o la fi le gba ko mo ti ko ni si ipalara won ni o se agbekale re ni ko koja yi fawon oluko to tin ko ni tele iyen nikan ede keo bawo la se nko mo ni aro oto ni igba eko bawo la si le se agbekale ona wo la fi le gba ko mo ti ko ni si ipalara won ni o se agbekale re ni ko pe ni ilu ayobo e to je alagbekale to je alamto ni Dr. Nasruddin Abbas Mohawa ni o je olutasile na biro iba wa ajegbo e na
0: egbe aye dade ose mo ati ndumo ru morun fun ijoba oluluwa Abuja bi gboro kan fi sada lori afikun ati eto igbega awon olukoni to wa ni ipin o sese ka bere yanso loji o
1: koko nu re se bon efe na re je pon ajwani mo se logun mo mo be ba n yele da abenu mo yo ni se lori a to ro mo ti joro ta ko rede wa re je oloka ti fo atese kan bodo oni nfa o
0: nje je mo pe bo se so pe bi sele ba ti sele ta yo ma bere si ni ri awon olopa bu ise bi ton se abi se dada ton se won lo to ge sugbon nje mo ira wo olopa ma ti benu atelu igbese ipe awon gbe igbese kan awon kan fe ma do ye bole o
1: pele la ko si labo yo

0: Mega Oats, more goodness. Now in a new pack.
1: Koko nu we royin tesiwaju laaro se ni o le se wa bond 92.9 ninu we royin Vanguard laaro ni nje je mo pe latari oro ti alagba pito bi so to ni ti e ba gba ta ba de gba pe ka ro wa leti o oni bo 2023 to nduko si pa ilu egbo si o ma jawe olubori won ma daru oni bo pa won to se to idibo na o nkan to se o won mo yi fon lo jawe ran kan se mo makarudu fon ni o ninu oro to le nu we royin na laaro ti ni o na le egbo su lo APC won ma tin ta ko oro to ma so gba pito bi o so oro bi pe 2023 iwo lo jawe olubori pe o won yi kuro ni won yi sori arewa bola me so pe awon lo wole oni ti abagba nipa ti esi idibo to jade ta awon ajo anek to gbe jade oni arewa me tinubu ona jawe olubori aladi ati baba ko je lekeji nipa to je leketa gbe bi awon anek bo se gbe jade o lo wa soro ka kiri se pe won daru ni o awon to seto na kon bi won le ro mo nkan to se won gbo to fine lori oro na egbo sule bi ti wa fun poro won won ni latenu en to je alaga gbogbo fun egbe osu APC ojogbon netawe iwada gbenu en to ja gba ni moran fun lori oro royin to gbenu so yin abi mbola toki e ba nbe lowo obi eni o so pe ohun ja gbogbo 2023 ni 2020 ta lo gbe fun kini ta awon ajo ane ko se kede ko ni awon wo gankan lo yin esi wo lo jade nje won tari esi pe iye bayi lo ni nigba to di o so pe wo lo wole oni gbogbo

0: ẹni data fa
1: that's awon kwara data wa fa awon akẹfọ ni je ti bẹ ti na kan la ro
2: o da bo ti pada sinu we royin vanga mo tun pada mo oro oniselu la ro to ta ti mo yi pe oro oniselu ti bere bayi o lo ma mu mi lo sabuja ninu pade kan ti won se en to nu ma nro on senator nro en to gba kan je igba keja re tele ri to fe duko sinu egbe to fe duko pare ninu egbe isule ndc yen nigeria democratic congress yen al Atiku Abaka wo ni e ba mi so fun baba yi gbogbo eyin te wa ni ipinle Adamawa eni ki baba yi pada sile ko lo mu oro bi oro awon to nse ati bi o se fokan bale ati se ton ta ba wole a se ton lati ma toju pe agba ti de o ko so mu baba nigba ti senator gba dabi gbagba so so mo to ro gbogbo awon ele loro ati awon igbo se lu patapata papa julo Adamawa o ni e pe Alhaji Atiku Abaka iko won wole ko de ba won so ede ti ede Fulani ke ba won so kon mo bi pe asiko ton wa eja da won go gbe oro se lu mo iye kini keji pe ton ba lo gbo gbogbo awon oro oye ni o gbogbo awon nkan ton se ni ipinle Adamo e je kon pada se kon lo joko je ta ba ti wa wole ta jawe olubori a wa so pe gbogbo nkan te ba fe o a ma se asiko ta wa yi ati pe Abaka won ni kon lo joko sile na kon ma so kon te duko ipare rara o nigba ti rabi gbagba so to tun ro gbogbo awon alatileyin egbe osun won ti ibo ba to ba ya ni 2027 mo mo yi pe o ma jawe olubori pe o fe duko fun ipo igba keja re pelu Peter Obi to ma duro pa egbe oni se mo pe awon koko wa ni egbe osun ladies tele ndc tele NDC oni ko ni pe pali eyi gbo awon ona to ma gba lati pe egbe oselu awon o jawe olubori oloti o ni gbo nkan to se awon lowo lowo ngba to nse pade pelu awon ni loro ni agbegbe kan ni ipinle Adamawa lo ti so fun oni gbo en te wa be oni ede te le so ede fun ara don so lara yin e pe baba ke ni kon joko sile kon jowo ni po oselu ko jo ri won o ti koja nkan to le ma du oselu lowo lowo papa julo ipo si papa wa ti jawe olubori won se tan lati ma mu ni kan awon owo kan ta fun ni kan ra ma je pe won ti di baba sale
1: egbe oselu eloka ninu ti laro ti ni kokonu ele so e bo refe no re wa ni o o je ke mi lo tun poja lo si ipinle oyo e se tan ni ilu oyo ase den be ni o bi pe oselu le wa nigeria eto lo ni ozona ni eto ni igbaradi fun idibo bo fodun 2027 nitori ibo gomina ni lo egbe oselu apc osuso ogun e fo ri bada tujo lale kan won ni an be ori yo satu awon kan ton wi pa e ba ro fi ura sugbon satu lohun ni jo ori yo mi fe je egbe gba ni akowe egbe accord party to nso laaro ni fun ti ko gomina ni ipinle oyo ogbon lo pa oju ogun ni we gba yen ka laaro yi o
2: e wo ko si se ko sa se ko si nkan to tan ba ni isonjo isonjo ni pe ma dawole abi njowo fe nikan to 2027 gbogbo ajo dipo na ni mo de mo yi pe dadaju nko ma bi olubore mi ko mo so tori pe kini mi iso se durada je mo pe alagba pito ni ma soro ni mo nu we ro ni punch laaro ti ti mo fe lo latari gbogbo ko to 2027 je mo pe alagba pito bi to fe duko nu egbo ndc ye nigeria democratic congress o ma so laaro ti ni o na won so pe jowo so ko satileyin fun ati pabaka ko le jawe olubore to ba ti wo be ejo ma full mo bifo lati je ki ilo siwaju ko de ba orilede wa nigeria ma so ni mo ngba to ba won ko soro ninu mo ma woran kan lo ni ko si nkan to jo lo ma so pe iso isonjo ni oni ta ba fe so fo 2027 oni 2023 to ja to ebo fo du pare ni egbo osun labor party ton lohun o wole ohun pa ka do se won 20 ko si nkan to jo a jo bo si na jo pe ma fe fi ile fe nikan ko si awon egbe osun mi won so won ni a lagba pito obi to ba se to satileyin fun aka to ba wole gbogbo nkan ti te ba gbagbe ejo ni fara yin dada gbogbo awon fe ko to di pe kuro ni egbe kan si keji oni te ba gbiyanju lati satileyin fun won gbogbo nkan ma lo dede koda awon a le gba so ko so isakoso ijoba orilede wa kuro lowo awon to wa lori e lowo lowo bayi oni sugbon alagba pito obi wa so oni gbogbo apile kan pa awon oro pa awon ipade na ti se pelu ohun lorisirisi olohun de so won pe ko si jo 2027 a jo bo sita ni mo de pe kadada yo se mi lori mo ton danu ton yi lotun lo si ri 20 ti ko ni ri be o tori awon eyan fe kin di are ni 2027 mi ko mo so alagba pito bi lo so ni pe baba ejo wole fun atiku Abaka ke je ki atiku Abaka ko ju si o pare 2027 ninu iwe ro the punch ni wa laaro ti
1: ko ko no bo de fe na lo je ko nte si waju rin ti o se n love ni lanka ke se royin skatu kete pe royin radio nigeria na je ko ni lodo lo je kin ko ja lo si titi ma eko si ilu ibadan titi lo so se eko si ilu ibadan bi pe gbangba de ku kedere o je bi awon to je pe owo moto lati bi kan lo si ekeje opolopo lo so pe eko si ilu ibadan lori atose to je ko lo lowo ni ojo ro te ko wa nbe won na lo wakati mefa koda awon olokada won lu ojo wezi ojo to ma fi jeun sapo ni lati gbe awon kan lati bi kan lo si ekeje pa pa jona agbegbe be sugbon opolopo ngba bawon yen se nlala si won ni orin kan to ruko nje segun Molade oni ohun gbera papa lati ma gboro ni ipinle Ogun to ni ko gba titi morose ko lo si Ibadan bi pe palo gbabo o fe lo to wakati mefa si meje nibe sugbon awon to se atusi ojo IC to amo si awon se ijoba papo lori ewa Nigeria won eni gbe koto gbeje enja si koda lapa ti la kodan wale si

bawo lafisadi yi ko lewu fun eniyan eranko eja ati won ogbin e jowo e je ka fowo so wopo pelu awon osise na ki won sise de gbogbo awon aye ti efon tin pamo lai si diwo ki gbogbo e le lo ni melo melo e ma so awon apati ati won elo ti e o ni lo mo to le di ominu

0: wo lotun lo si pe ah awon won kajulu won si wo pe ba won ba te se waju tan ba ko ni ko wi pe ah awon eyan fun ran won ni ipologun gomina abiodun la gbo pe kede kini ni awon toro mo ti sawawo kokko 7202 mega rally wode gogo te pe waye ni otunba dipo dina international stadium papa sire kan ye ni ijebu ode ni ipologun ni gba opolopo awon asaju egbo selu apc atawon lati leyin lo je pe won wa nkale tanan sat leyin o fun oludije fun ko won egbo selu apc jaji ni jo won ni abiodun je ko duma wi pe e ba gba igbe arise la rika rika baba re ko to ka gba se oro tan na yan da leyin wala o n gbiyanju ton ni ipologun o si dawo ju pe yaji na yo rowo pon la o ni pe opolopo awon ajogun ba ise akase te pe o de ju ante owo gbo pa se an se eto lori re to se je pe sakoso jowo na gbo ba tun terun pe ko senator adeola yayi ju pe ona tun tes wa to rawon yan feran re senator adeola yayi wa dupe lowo gomina abiodun lori sakoso kokko 7202 oninu ndun o se se ati leyin fun ni ipologun ko won si ni jawon yan ni tan mo oni pe ba si gbagbe awon olugbo ipologun gan won kan sarasun o won ba yi darun te pe on tari sita ifojusun fun ojo wa ipologun lori ora je pe yo mo fo loke lala ni senator adeola na tun wa kede wi pe ifojusun bi million medibo ni ipologun fun are aswajibola ametinubu o si ro gugu awon olugbe to je ko wa ni ipologun ta won gbe suru apc titi dsn kuku wi pe igbe kan ni fowo ti gba lamu je pe on fowo ti ogere pe aswajibola ametinubu ni pe sakosojoba elekeji won gboro ma fo loke lala ni rally ta gbo ko waye pelu banner enikan onkan one paper one voice ati ojo waju enikan one puto la gbe pe gugu eyin je pe kuju kuse sibe la bara ni to mo te gbo se lu apc wi pe isokan wi pe o se pataki dagbo soke aro oto ni gugu gbo ojo 7 wi pe pe ko ajo kan ni yayi ni jo ni won di nation ni won nigeria ti won na ka la ija ma se daada
1: o da so ba je be ni emi ti kuro ni ipinle eko mo lo si ipinle wo ipinle gombe ma ni onje mo pe gomina ipinle na gomina muhammadu inu ajaya lojo alami si ana lo ma bura fun awon akowi agba fun awon ijoba bile to wa ni ipinle na oni ti abagbagbe bi 19 ye 19 lawon to tun sese to n bura fun to ma papo mo awon bi 55 to wa tele tele oni gbogbo to ma pado papo gbogbo oni bi odun meje abo seyin ni rupes igbese na ti wa ori pe kini won fi kun won ju 50 lo tele ko to tun fun won ngba ti alagba yaya wa so ni mo ngba to n ba won soro ngba to n bura fun won ni eagun ni ipinle gbogbo ile ti ijoba ni ipinle gbogbo lo ro gbogbo patapata olohun setan lati satileyin fun kan na de se lati satileyin please afoso joba un oni te ba gbagbe gomina ipinle egunbe oni idagbasoke lo lati kaaki lawon ile ise kokan to wa ni ijoba ipinle na oni ko wa ton sibe oni gbogbo awon ise patapata ati awon elenu loro lori oro bi ona gbe ose ona abayo gbogbo nkan se ma lo ni irowo oro se fun awon ise ni ipinle na o na se pade papo pelu won lati je ki gbogbo awon ton sese yan kan na tun se ile kan na tun se atileyin please isoko ise ijoba isakoso ni ipinle egunbe o wa gbogbo awon ton se bura fun oni gbogbo awon to wa nbe atawon ton se bura fun won fun so gbogbo kan se papo lati je ki gbogbo nkan ko lo ni irowo ose ni awon ile eka ile ise won kaakiri nigba to wa ro awon to je alaga ijoba abile ni ipinle na eran bi awon ojo kabile ni ipinle na oni kan satileyin fun gbogbo awon ibi igberuko ati gbogbo awon to won fi ete ba ton ti ko we apile ko pa won nilo iranlowo ijoba ti wa nbe ijoba ti wa nbe oni kan gbin lati se iranlowo fun won nbe o nitori pe kini o nikan to je gomina ohun ni dase o ni awon alaga ijoba abile awon agbanimo na awon akowe lodoko ijoko na ni se takuntakun lati se lati je ki igbon to ko de ba awon olugbe ni ipinle gbogbo papa julo ni awon igberuko dada lo ti ro won nigba to n bura fun won ni alamisi ano ode ninu iwere ni
0: koko run le so bo de fenal o je ko nte si wa gbo woru to wa lori tabili wa yi e ri pe redo Nigeria bagba mi o kun fofofo fun itoro mo ti oselu na ro je pe o gbode kan won ni ba se fi ori be na lori emila ni yo si wi pe dunu subulayo ni agbegbe osodi o pe lati leyin toro mo ti egbe oselu apc ati atleyin to je pe oro mo la mi laka ti won se fo oro seyin gbo won na je dunu to je pe won dun won yo ori pe won wa leyin aswaju bola be ti lori ireti isodotun ìrìnú ó fà jẹ́dà tó jẹ́ pé wọ́n gbé kalẹ̀ àti ìtọ́ràn tí àwọn aṣojú tàbí pé ní ìrìnú ópa ambassador ní púránù wọ́n ní wọ́n kọrin wọ́n ń jó wọ́n yọ̀ ní kòpẹ́kòpẹ́ yìí wípé aṣojú bọ́lá mẹ́ẹ̀tì gbogbo ṣe fọ́rọ́ sẹ́yìn jáde lẹ wà nàìjíríà pé kárìn gbúrò wo wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ amáyédọ̀rọ̀ jẹ́ pátá síta fún ọmọléde wa nàìjíríà lára àwọn tẹ́pọ̀ wà níbi ètò náà láti rí àwọn aṣojú láti ìjọba ìbílẹ̀ láì gbàgbé àwọn kọ̀tọ́rọ̀ ti ẹgbẹ́ òṣèlú apc àwọn lẹ́ẹ̀kan lẹ́ẹ̀kan aláìgbàgbé ẹni tó jẹ́ olùdarí àwọn òṣèlú ní ìpínlẹ̀ èkó ọ̀gbẹ́ni táyọ̀ ayíǹde tí gbogbo ẹ̀ mọ̀ sí buvalo ìpín wà níkalẹ̀ bákan náà ni ẹni tó tún jẹ́ aṣáájú tó kan jẹ́ olóyè rainer taiwo tọ́jú fìgbà kan jẹ́ ọmọléègbé asòfin ìpínlẹ̀ èkó wípé náà ọ̀gbẹ́ni ọ̀gbẹ́ni muslim akinseya tọ́nà ṣe fọ́rọ́ sẹ́yìn ẹgbẹ́ onímọ́tò nílẹ̀ wà nàìjíríà pé ọ̀nà náà wà nkalẹ̀ àgbékalẹ̀ tí wọ́n pè ní ìrètí àwọn aṣojú renew hope ambassador yìí

0: House Chair Attorney Rajim Bismillah Rahman Rahim Muma kin pe kaabo sori eto bono package ile ise bond 92.9 loni tojo jumo keji ninu osu kesan jumo ojo kokonla san odun 2026 to mo lati carry ka awon atejise kan akoko ri lati fi gbo awa ta fe rin ajo lopin ose yi lokan bale iya to tin ba ona kara kuda emi ro pe ba ma fi lo isegun ti uze mi ro pe won ma se nbe mo won ti pari e bi mi se nwo gbogbo eyo amo e kin to lo kara arun yi tu jiran mi ni eti pa atejise yi e je sare ba won ka yesi won fi ka e je kin sare ba won ka n to so nbe yin so ide omoluabi e Morning, good morning, sir. Please assist us tourists using the road between grammar school to road safety. It is very bad, to and fro. Your support is required. Thank you. Ona ti won so. Oje ona ta le pe ni ona Ojodubega. Ona Ojodubega ti Omole si grammar school ni bi ti won so yen. Allah da today mai ti pe me je kin ka te ise ti mo fe kan pa ona Lagos Ibadan president ba ni nkan mi to yato si yen. E se wa so le lori e ma un to yo no fi ka mi re si mi re awon road safety ona be lo won awon VIO ona be lo do won public works ra won ona be lo do won ona en won ni o da yi lain grammar school si road safety ni ona ojo ni won ni karun awon lowo mo ni gbagbo ki alagba samuel aye tutu won gbo won lati pe akiyesi awon ose won si lati satuje be yen sa e kaabo sori eto bona seri ile bond 92.9 le nkan so mo so pe fe mu awon ateje ni kiakia on e ja se suru e je nsari mu e ma gbo meta ni bo je kore won ni e ka ro sa ku ola oruko temi ni oluwa ni sola ti mo wa ni awon to pe yin ni ijeta nipa ona ti won se ni kara e ba dupe fun olorun o ati fun road safety papa julo ni owo won oga ati awon omo won dada on kara ti beta dada even this morning ti ma lo si ibadan is very very okay ju gbogbo lo suru dara pupo ago meje koja iseju meta ati seyin won ni awon to lo ona ibadan yen da suru da gbon ti won so wa di ago meje koja iseju mokanla 7 a.m. won ni atudupe ni owo ile ise radio to dara ju ni gbogbo agbaye ni gbogbo Nigeria e so le se radio na mi mo Bond FM le nso awon mo pe Bond FM 92.9 na le nso ni sale laago meje koja iseju medo won ni from Magboro I left home 6:45 a.m. I am at Lagos Island now in the shop won fukuru ni ago meje ku iseju medo 6:45 a.m. nigba ti je ma koja iseju medo won lawon ti wa ni Lagos Island ni shopu awon o tun mo se pe 30 minutes ni won lo lini ajo yen alagba tunde iwayi bayi asko ile le pe mi mo boya nko bu yato sin to nsele ni ojuna yen ona kara un ti won je ka mo bayi ona yen o ti yato o si ti da awon si tin gbadun ju ti alagba tunde o se wa pasa hello
1: hello e ka ara ba
0: se gbo ti mo ka late je yen
1: se mo gbo nkan je ka late ji se yen se bu se opo pataki wo oga lapa a ri pa won ni oju ji kara yen kini to ma fi da market ni to ma fi da market ti o ba fe jo pe o fe se kokon ni o be a party at occasion o ko bi e ti arin meji kara yi arin meji bi ati ya ti bi kara ye mo ti market se dada mo je ko tu ko ile pe 3 days na bi se egbe kan la koko e go ko pe that means you get nothing o ma lo just be 2 days ye ma be o ma
0: ko ni tu tu eni suru sa
1: ha
0: o ya e ma te suaju mo n bo ga kan soro legbe keji ni
1: o ma je jona e ko mu won de se tabutabu gbogbo won na no se pe tre oga olapa ati lafa boy olapa yo fun fun gan nibe we mo ma n so la rin je gan ti bi gbogbo ni

0: taba ti se kan bi to ba ti bi ofe kan ibo mi a tun faya atube ba se se niyan lati bi odun bi mewa seyin ijoba de ti wa ri pe ko sono mi ju pe ka se total design and reconstruction e lo the Lagos state government in conjunction with the federal government joba apapo abawa ti wa ju Bola Ahmed Tinubu won ti pin won ti gbe igbese lati tun ona won ti gbe ise yen fun contractor ti mo se n ba yen soro yi contract ti wa lori ise yen baba sake saba wo tun atosi awon contractor ton gbe ise yen fun won ti wa mark awon bi ton ti ma sun se die die lati bi pe to ba ma tun ona yen o ma joju
1: o tun ma fe si
0: ade savu awon ara ilu ju bo se n savu wa sin ba se ma gbadun e ngba yen atun yako si ti sin nitori die yi iwonba ni awa le ma owo awa ara ilu Eko
1: ka lo
0: ma gun on sori ona yen lati ma so pe a tun ona yen se a de du ba yen niyen iye o mi pe owo ti e te ba sakesi e ri pe e si ri wa lori ona yen
1: be ni
0: le kokon
1: gbagun gbagun yen na lo la nso
0: eh se ya ri gbogbo gbagun gbagun yen
1: yes sir
0: a ma a boju to apa ibi ti e mention yen ti bi omole
1: yes sir
0: wa si road safety
1: yes sir
0: ati ni eto lati boju to igba mi awa na wo pe okay o contract ko contract te to di pe awon to fe wa sise ma debe ki la le se nbe to je amu irorun ba
1: awon
0: to lo ona yen
1: ti
0: understand like to ta de to je pe ko ni da bi pe apopon owo danu igba mi wa to je pe a ma lo sise nbi kan to je pe o le je to se meji to koja la pari ise yen to wa ye pe contract wa lori ise lato le wa lo se keta o so se kerin le
1: awu gbe danu
0: nkan ta ti be da
1: owo duno
0: awọn tade sise ijọba yi se pe elewa lawa na ninu owo wa nu tax wa na ni o se gbugbu e yato si yen awọn oga wa papa jọ gomina wa ko fọwọ si pe ka ma gbọn owo danu won to fọbọ a lati salaye ba se na ita gba won lati ri pe a na ni ọna to pe ta ba fe ara ilu ta ko ba pe wa pe ka salaye a ni ma ki se pe enu wa a ma ma gbọn lete a le so n ta se to de je pe teru to ma mo pe a gbe igbese ma to ni to ma mu ki orun ba ara ilu Eko lai se pe a ko danu so igbagbo wa ni pe laipe lai jina awon ti won gbe ise fun lati federal bere nkan to ye kan se won a move si site to ba ye pe awon eyan ri awon katapila kankan loju ona yen ohun to anfola ba ma so
1: ṣugbọn
0: laipe lai gbogbo eyan waye awon ijọba apapọ won se nkan to ye pe igbese to ye kan gbe kankan tubo kawon ara ilu Eko kan tubo fuwa die na ni awon na lona mi ta n gba gbogbo APWC ibi ta n gba lọ niyẹn ta n gba lọ ta n gba iṣẹ ta n gba lọ le mo ti gbabẹ laarọ yi se ni ka jọ ka tubọ ni suru lori oorun si
1: nkan
0: to n ṣẹlẹ niyẹn ta apa bi tẹ kọ yẹn o wa ninu ni eto lati boju to
1: laipe lai jina
0: ati o wa ati ba se n sọrọ yi ko jẹ to di pe to iwa laarọ yi ati o wa ninu eto wa
1: yes sir
0: sila
1: program ọlọrun laipe lai jina e ma ran wa nbe baba ke ka ma so pe afojufo ti o ye ka fojufo na lori ona Ikorodu road o lo lo se won ati ona Ogunlusi ta mo si ona Ododun Begayi o Ikorodu road na pe fun atunse pe ka atunwu patapata lotun lo si e ti sise be sise be alawo pe ru ite se sa to niyan to ba je gbo ngole ku wa se gbogbo Ikorodu road ko ba joju tori je se latoni baba o five o o five o kini eto tenu kuro duro baba atoto si
0: seri nkan to dun won mi nu ni pe eyin na ti e ti so pe bi oro bunu se se ri be na loro ikoduro no lara won ona to wa labe akoso ijoba apapo ni is a federal road o na ti pe ọpọlọpọ sections lori Ikorodu road lo ni ìdí àbójútó bẹẹ dẹ lóòrèkóòrè la máa ṣiṣẹ.

0: to jade lowura to ni ipinle ogun ni mo gba lo o eka to si je eka oro imototo eka ayika o na ni mo gba lo ni ipinle ogun nje je mo bi pe joba ipinle ogun so nkan lowura to ni nje bawo lo se so o oni se ri kakaka wa ma se eto imototo ayika o lo sosu oni se lawon gbegbe se o bawo yo mo gbiyanju ri bi pe gbogbo obitibiti idoti ni kakakiri igun mererin ipinle ogun lawon koko en to je gomina ipinle ogun ogbeni dapo abiodun lo soro idimo lowura to ni o nilu abeokuta lo ti so oni ijoba ipinle ogun ni faramu eto imototo yen to ayika imototo olososu won lawon oni se o so iye gbenu eni ti o je odamuno pataki si gomina lori oro ayika eni ipinle ogun ogbeni farugu adeniyi akintunde gege bo se so oni igbese yi waye lati le ri wipe gbogbo ayika ati nu ati koro ati gbangba ni ipinle ogun o wa ni memo toni toni oni sugbon tawon ba se leyi oni igba idagbasoke to ya to ja kankan yo tun ba de bayi to oro ayika ni ipinle ogun dipo kawon wa ma so wipe osoosu o ni kawon yo wa ma joko sita kon joko sita kon bere si tun ayika se oni rara kawon kuku se ni olosho kawon kuku se ni to lojojumo eroyin ni ka lo kadada ninu wero in the nation to jade lowuro
1: to o da to ye pe ipinle ogun lo lo je mi no ke leyin kin lo si ipinle ogun sugbon to ro lo se le mu fe ba lo be o jojo mo ipe gomina lowo lowo ni ipinle na dapo abiodun o ma so laaro te ninu ipade ipolongo to bere fun ti ibo gbogbogbo to ma wa ninu 2027 to ti bere ipolongo e ni ipinle ogun latare do fe duko si ko gomina na ti bo ba ya lodun 2027 ye yayi won ni ati awon kankankan na to fe tun lo fun awon kokan si keje koda gomina dapo abiodun na no fe lo si ilegbe ma sofin agbanje nipa die yi latari ipolongo yi to 2027 to ngbaraji ona gomina dapo abiodun ti ipinle ogun o ma tin forin laaro ti ni oni ti bo ba ma ya 2027 oni si ipare ona ti se lele ode ma mu le ri se pelu awon atileyin ati awon to nse to nse to ati nu egbe osolo APC bi pe million meji ototo ona ni ibo ti won gbe ti won yan kale ti won fa sat leyin lati je ki are bola met tinubu kon wole le kon si gege bi are ori ede wa nigeria nigba to nso de mo lanu ode ninu pade ninu ipolongo ton se ni agbegbe Deport Jinnah International Stadium to wa ni Ijebu Ode not soro yo bakan na en to fe duko si ipo gomina ninu egbe osolo APC iyen senator Solomon Adeola ti gbe mo si yayi ona wa wa kale pelu awon sankosanko ninu egbe osolo APC lati gbaradi fun ibo 2027 won wa nso laaro tini won ni bo se ndibo yan are wa bola met tinubu ona ni kon tun dibo yan yayi yen Solomon Adeola yayi ton mo si yayi lati dupo si ipo gomina ni ipinle na won ni tori pe ki te ba se ton ba satileyin bo ton ba se de koda yayi yo tun ba ju be lo tori ise takuntakun ti alagba ti se nigba ton di senator wa senator gan ohun lo loro kan ni ipinle ogun ton ba dupo gomina kan won ma tun se ju be lo nipa ade ipo awon elerun loro ni egbe osolo APC won wa fori koko so odun lanu ode ninu pade na bi pe ko se ko sai se o ta ba ma so ibo ti inu egbe osolo APC yo rowo kun la dada pe ibo yo po koja nkan ti awon le tori pe awon to tun yara ton jade nibi ipolongo ana ton se ni Ijebu Ode o ti fun yi pe egbe osolo APC yo rowo pon la dada ni 2027 ninu wero in the punch lo wa la ro ti
0: ninu wero in garden to jade lowura to ni jeje mo wi pe igbese ka ma gbianju ka ma boju wora wa ka ma o pe lagbaja mo ti ri o ti tojo meta je yoju si esa lafia lo wa ile ise olopa orilede Nigeria o so di mo lowura to ni pe iru fe igbese bayi o ni kan lo le mu wa lo le mu wa bori o iyen wahala keyan ma se ku pare keyan ma se keyan ma pokun so won ni igbese yi nikan lo le mu lede Nigeria bori gbogbo wahala won yi ile ise olopa orilede Nigeria so yi di mi won lana ode ye fun ti leyi ti won fi sami ayeye ayajo ojo igbese fi fopin si iwa ise ku pare ni pipokun so ni orilede agbaye ile ṣọlọpa ile wa wa so di mimo o wi pe kawo eyan mo naiji kawo mo lede Nigeria kon gbianju ko ko se yi nitori wi pe opolopo eyan lo se wi pe ohun pupo elebo ani a lot of things lo pass through o pe orisirisi isoro lonikaluku ngbe po yara to si je wi pe imi inu won nile so sita nitori idi eyi oro awon mo lede Nigeria lati ko se o ba se mama kesira ba se mama consider wa lagbaja mo ti ri o tojo meta salafia lo wa salafia la won mo wa bawo ni se won ni ka ma se yi won ni igbese yi nikan lasan won ni yo mu akogoja bi pe ki eyan ma pokun so won ni tori eni ti nkan ba se to ba le lanu so fomo la keje ah mi si salafia to nbere o bayi lo se nlo won je gbese ni o mo se ni o mo mo won ni yen lasan won ni afuna wa ni morun agbara wa ni morun iyen nikan o ti to elokadada ninu we iroyin Biden at where in the nation to get the low road.
1: Oh, da na mo ti pada sinu where in the punch lori aro eko na mo ma tun fe da ti a ba gbagbe je mo pe eko tun wa akeko ati olukoni wo tun wa yara ka iwe koko pada lojo

0: kokoro ita siwaju bond fm lawa 92.9 onigbongbo ikeja nipinle eko tara tara bayi mo ma mo rile ni le ilu bini bayi ni mo lo o nje je mo wipe awon igbimo isakoso ile eko giga facility bini ma ti soro kan lore won ni iro patagba o ni oro wipe boya owo osu ti won san fa won osise ile eko ohun iyen fosu osu kejo odun yi august to koja yi ni o pe oro ton gbe po yenu pe owo osu ohun pe idaji e ohun ni won san o ni rara o awon igbimo isakoso ile eko ohun won ti so di mo bayi pe rara o odin di owo osu won ni o pe ko di ko bo baye ninu e iye owo osu to ti wu kaluku won ti ngba na ni won gba won ni oro yi waye latari oro kan eyi ti won ni egbe asu eyan egbe awon osise nile eko ohun ti won fi sita to si gbe po yenu kiri wi pe anise idaji ninu owo osu ohun ni won so fa won atejade kan latowo eni ti o je agbenuso ile eko ohun iyen dokita benedita henry so di mimo wi pe bi owo ti kaluku won ti ngba lateyin wa pelu ipo ati aye to di kaluku won wa pe owo yen na gan ohun na ni won gba losu kejo odun yi ko si yato kankan ninu owo ton gba e lo ka si waju sin ninu we iroyin the nation ati we iroyin nigeria tribune to jade lowuro to
1: o da ninu we iroyin vangale mi koja si laaro teni ti a ba gbagbe ta ba de gbagbe ka ran wa le ti o je je mo ipe latari egbe to fe du ko si pare ni egbe oselu ndc nigeria democratic congress to fe du pare to yen alagba pito obi to sabewo si ipinle benue latari bi nojo isegun ti awon mo kan fi ton ya lu ti won je ko wobe ton ni rada o ni wo ipinle wa commissioner to awon olopa ni ipinle alagba cletus ni wa dugo ma soji mo o ni egbe oselu ndc o ni ni to to won so ipo nbe o ni ngba ton won ni o fe ma wa ki o ni won so pon bo ni commissioner fe wa ki eni o ton bo so

0: kọfi ton jalu ti won je ko wobe ton ni rada o ni wa pinle wa commissioner to awon olopa ni ipinle la lagba creatus ni wa dugo ma so jimo o ni egbe osolu ndc o ni ni to ton so pe bo ni ngba ton won ni on fe ma wa ki ni won so pe bo ni commissioner fe wa ki ni o ton bo so pe egbe osolu apc ati awon to je lamila kanu egbe na kan kan de party ma satako fun awon egbe osolu miran papa julo alagba fito bi won da bo pe egbe osolu labor party ni ipinle benu ona benu atende gbese ti awon mo kon fe ti won gbe bi pe o sese ko je pe awon egbe osolu apc atan to se jagba lowo ni ipinle na o lo sa atileyin fun awon janduku ton fun won lowo bi pe ni ani fito bi ko gbodo owo ipinle wa o ni ko le be sugba alakoso fun olopa ni ipinle na o na ma fun re oro yi o ni ni to to ni won ta ri we sodo won pe won bo wa kiun o le so bi pe ma fi de ago meto san o ma wa ni kale lati wa ko ni sugbon gbogbo won wa to gbogbo jan to be sile ko si be yo mu rarara o ninu iwe iroyin vanguard lo wa laaro ti ni
1: ninu iwe iroyin dedation to jade lowuro to ni jeje mo wi pe egbe awon ti won je asofin tele ri lelede nigeria lekun iwo orun gusu ile wa won ma so di mimo lowuro to ni ti won pe ra won ni southwest agenda for asuaju ta mo si swaga won so di mo lowuro to ni o wi pe awon yo se ifilole eto kan ta mo si swaga lagos 2.0 iye lekeji iru e kini won fe fi se o lati fide sise ri wi pe won sise takun takun ri pe are bola metinubu pada wole lekan si gege bi are orilede nigeria de o ba gbagbe odun 2023 ni won gbe igbese suaga yi lati fi le ri wi pe are bola metinubu wole so bi elepo gege bi are orilede nigeria atejade kan latowo igbimo sakoso suaga so di mimo niyan lana ode yi ni ipinle eko nibi so di mimo wi pe eto ifilole ohun ni yo waye o ni egbongo Eko FM to wa ni LTV iyen logba LTV Coca-Cola bus stop Latif Jakonde Road ni Agidimbi Ikeja nipinle Eko nbi won ni be gan ni eto yo ti waye won wa so di mimo pe teni teni akisante eton won ni idire o won fi joko pe gbogbo awon ta won je asofin tele ri lekun gusu eyen lekun iwo run gusu ile wa ka won joko ka won fi dunkonu ka won fi kunlukun ka won ri wi pe are Bola Metinubu o tun pada wole lekan si ni gege bi are orilede Nigeria e lo kaka gbadun ninu iwe iroyin nation to jade lowuro to ni
0: won ni e pada sile ti dagba fun oro oselu emi ko di mo so en to fe dupo si package are ninu egbe oselu NDC Nigeria Democratic Congress in Yanagba Robi Gwangba Suluma so lo ma ro igbakeje are tele tele lode e Nigeria Alhaji Atiku Abubakar lati pada sile won ni Adamawa o tori pe kini won ni agbaba ti dagba o e lo gba pe ni awon eto awon eto loloko ojokan loro awon finijoye ni o ati awon igbese te ngbe lati je ki ipinle Adamawa ko seso re won ni asiko to ye ke lo lati gbe igbese lati se gbogbo e ko domo ka awon to wa ni ipinle Adamawa kan ma je mudumudu yin leleyo ngba ti alagba gan so nsoro ni mo ni Abuja ngba to nse ipade pa pẹlu awon Fulani to je awon agberoko bodude lo nba se pade papo lojo Wednesday ojoru o nigba ti baba wa soro oni se ri Atiku Abubakar oni gbogbo awon to wa ni ipinle Adamawa e ba won soro lede Fulani te gbo e so ni itobinu bi lomo ti baba baba si omo oni ke je so pe baba yi pe e fi oro oselu sile lasiko ta wa yi e gbe gbogbo awon eto gbogbo awon kan to ye ke se ti o mu idunu ba awon to wa ni agbegbe yin ni ipinle Adamawa oni yo ma se sele ju ke ma soro oselu oni e ba so fun wa si ni ti ipinle Atilu Adamawa o iyan Atiku Abubakar yi pe o to ge omo le fi oro oselu te se o ti to ge o e fa aye gba awon kekeke ati awon ogba mi lati tun ma se oselu oni e pada si ada oni awon eto gan to ti ekunle te to ye ke ma se fun awon to wa ni Adamawa o lo po loko to ye ke ma se oni e sati te ba ti joko te le se mo awa se tan la adese leri lati ma mu ileri wa se lati je pe gbogbo to jo eto fun yin gbogbo nje ni agbogbo lati ma toju yin lati oke dele ti o ni si wahala nipa ade igbo gan to wa ni Adamawa na ni Robi Gbanpa so loro la do ti pe e ba won se pade papo eni ko ba kan joko je kan ma soro oselu kankan mo awa se tan lati ma toju won ta ba ti dori alefa ni Vanguard lo so ni mo la ro ti ni
1: to nje ba ti kuro ninu ise ma buse ni oro yi lo gbenu ijoba ipinle Katsina jade lowuro to ni nibi to tin so di mimo o wi pe awon ti se ifilole eto kan ti o je wi pe owo ona re o je million kan dollar lati fi le ri wi pe ipese onje o tun bo buyari si ni ipinle ohun ati lati le ri wi pe oro mi yale ogbara gbagboro kan to n ba ere oko je fawon agbe oroko bodunde ni ipinle Katsina o do ohun igbagbe ni o eni ti o je gomina ipinle Katsina ogbeni gomina iyan ogbeni Diko Rada lo so eyi de mimo ninu iforowero pelu awon oniroyin gege bo se so o ni ijoba ipinle ohun ati setan o si fo so po pelu awon toro kan lati le re wi pe ipese onje o je ohun to po yaturu ni ipinle

0: amere ami mewa ni Alafex lo fi tele Barcelona gba ti Barcelona lo wa Real Madrid ami mesan Real Betis ami mesan Deportivo ami mejo awon to wa ni ijakule ti a mo si relegation Filari hey Malaga Eche ati Valencia e ma so mi di paso iroyin mo maka won omore ko pilot kan lo wa nbe
1: lori papa bon 92.9 gege sare fun yin iroyin tori pe ko si asko pupo lori etumo asin lati teyin lorun pelu opopolopo awon oroyin ati te ti gbo te gbo daada e te gbo labo an lati fun ilekun re iti o ta sin leti rara aje o ta sin leti je mo pe Jafiel Tebas un ni are isakoso bolu agbajeun orile ede Spain un lo ti wa jade wa sita bayi o lo ni ewu gbugbu eya agbaye e ba mi kon sara si awon agbabolu ti won je lami la kakakiri agbala imeji yo bere latodo Cristiano Ronaldo ati Lionel Messi Cristiano Ronaldo odun mokan le logoji nje je mo ko ti ra ida 25% ninu iko agbabolu kan ti won pe ni UD Almeria ni osu keji odun ta wa yi oni e ma wo nkan owuri ni fun wa lorilede Spain papa julo bolu wa ti awon eyan nla nla pataki bayi ton wa ko le bolu gbigba lorilede Spain ah oni eja ki won eja kon sara si won o tun mo spe league wa o danu Messi odun mokan de logoji ni nje je mo pe ba je nsoro yi o ti ra iko kan to wa ni owo karun fifth division club ti won pe oruko re ni Comehia ni orilede Spain ni ilu Barcelona bakan na oni ki ala wa be lo oni eja kan sara si awon mejeji nitori pe o tun mo pe won ko league agbaje won orilede Spain tori pe league yen o da ni yen nikan ko ni royin ti mo ni o leti o memba tu o ma mu o mu bi memba po le nkan na ba ba ko wa ni pe wa ni bado ibado ni sokoju a be ba ma to koju ago emi o je pin lokoju a o le pa kun ni
2: a lenu e ti
1: o ja le je gen sare mu royin eleya awon agbabulu wa oje gbebe tojo ori won ogun ogun jo lo da mo si Super Far Connect Nigeria Far Connect awon ni won ti kini o won ma ti mori wa udi ede o ori to ta ori to be ku tere mo o ta wa lori won ma ti be sini gidi ede o nitori pe kini ngba ti won lo soju orilede Nigeria nibi fe yi agbaye ta mo ti World Cup ta won ojo ti ojo ori won oju ogun jo lo under 20 women's World Cup lo da bi gba pe ogo la muna ni se o amo ngba ti won da re so si akoko ke be ni amo elekeji won koju China lana won ti ra ka o o si ye ko won bori amo o je iyale fun wa pe won ta mi aju o mi aju yi lo wa fun ni ami akoko 1 point akoko ni ori stability nigba ti won ni orilede Poland yo da fun e amo wa se pataki kin menuba pe iko ta wa ro pe boya pepese o Spain ti awon ta wa n ba ta kan bo ba je olori iko ipele ti won pe asi njojo pe ayo marun ni won not ayo marun si odo lowo lo bayi orilede Spain lo nbe loke tente lori akaso
0: o se lai pylon jo je mo pe adeniyi ayede adeniyi igbadewo lu number 1 oluwo oluwa alakoso ba segun ni apakun le ona kasara onisere awon dupe ni pe opolopo atose o tin ba orilede Nigeria nipa tere daraya happy birthday bi abati je latin je novelty game tamase bolu egbese yo waye lola saturday yo waye lola lati se iranti ojo bi fun akonmo gba coach oladele aka famous scorpion nibona ti fe gba famous scorpion international ni ansau defeat okota agumewa en lo ti ma bere lolon ki gbogbo yin ko peju pese lati se iranti ojo bi ti won bi ajoruko bi eniyan baba nepa michael ogunleye oluwa se yi post of naira bule joko ohun na ma se gbusa ohun se pe se npe ti abule wa larugbe ore kakko nbe pilot mu se npe ti ile wa laruge eje ka ma kasara si awon to nse akoso are rasaki arogun dade odu agbe mi wan opc ni era olon dupe we pe nkan tin lo sheri message ko tu awon to se akoso ere dara je orilede ja e ri pe didun lo san osu I step aside mo lo yen ki lo ke se lo iku ki le so edagbere o dabo ajoruko bi en 0023 530 0023 7478 08023 537478 fun kun ti e ba fe tasi o dabo bukun mi ile san mi doctor toje olale kan goodbye to you o dabo

0: much more goodness now in a new pack.
1: Kiwi, Achalewi, Owe Keko.
2: Abilo, Ibusun ko.
3: Iya ni, Iye Ibusun, ti mo susu nile ati sebe ni mefe o, muka.
2: O ti mo.
3: Abu na omi jare.
1: Ba a se ti ba lomo wa shima akpada sile iwe won. Ero ti wipe, omo to pese won alafia. O di do, bibidi ni le kore. Awa do kita ti eje ni wipe, o ri je okon ni mouto omo de milo, le ti jafa fadi le kore won. Mo Ibusun muka, fu awa keko la alolo ni.
4: Muka. Adding comfort to life since 1959.

0: the fourth foundation lo mu ile iwa toyin leti
1: ke tin bere fun o le se le ma pani lerin lakoko apejopo itako sori ilamo lobi ni o ti eda o ti gugu won ni fesi ni mo nse ele ni ami dani mo mi ti se magi native jollof rice itole kan lasan are ikan ko si leyin e
2: magi star class latara wa suya and bosa abi chili ati pelu fun
1: o nja le ti bele e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara
2: magi star yo so bi ni pa se bi wa oto yo si ti so akoko yo da koko mi ni gbagbe
1: I love the food.

0: FM
1: 92.9
2: Alhaji ejo awon woni zakati ton si
3: awon mekunu olohun ti ori kanu po arinajo omo oruko ati eniyan ti gbese ti wo lorun bi apo ewa ati be be lo ni
2: Allahu Akbar igbese o wa ni awon eniyan ton fe ki zakati won ma sise ye ko gbe tori ko se pa ki gba ti baran mekunu olohun ta nu won ki se mi
3: ijo ansoro ni nakoka ni ki won darapo mo ijo ansoro ni nakoka lo fi beru olohun ba lagba zakati lowo olowo ti won se fi beru olohun ba kun ko si oju saaju ni zakati pe ijo ansoro ni nakoka bo ba se zakati lo ba won owo yin tabi sadako ansoro ni nakoka ni ke ma bo lati wa sise olore won kale si 15 alaja lake street off community road akoka ipule eko esi le fi sadako tabi zakati n sowo si 101350 4473 Zenith Bank PLC account name Ansarudin Akoka Zakat in bracket Tabika Kukupi 0909-487-5711 Ijo Ansarudin Akoka lo so wipe ki gbogbo olowo muslimi o ma joju meran ani ke yo epo kuro ninu alikamo
2: Daddy wa awon moye ma tin pe leju ni se won gbodo so pe tori are locate wa se agbegbe akoka ke won mo ma continue education won mo
3: won ma continue mi o ti ri ewe to temi lorun tele ni sugbon nigba ti o di ile ewe Ansarudin Akoka Nursery Primary School emi do gba pe nkan ju nkan lo
2: Ansarudin Akoka Nursery Primary School emi na debe la na mo ri ayika won to rewa classroom to nje ke eko wori e ti wo boss oloye ti won fi npo won mo
3: se yen ni won ni teri to ya ni awon oluko won fi npo won mo ni Arabic ati Western education extracurriculum sports quiz and debate bo ba je to se lagbe akoka Ansarudin ni ko ma gbo omo rebo fun deki e laaro ko wa gbe ni role pelu abo to peye 15 alaja lake street off community road akoka ni wa kale si je ki fun oloju opo won ko won to rawon mi lo be lona
2: oye oye ara mi o lele mo
3: 0913274223 Ansarudin Akoka Nursery and Primary School
2: ile iwe fun ojo la awon omo wa
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أكي بوكاب قد سوري توا توين زكاة أفهوا تغوري أففتي جوا أنصار الدين سوسايتي أوف نيجيريا كاكو كاتوان شي أكباتي روري إمينا نيكي مدي عبد الله تموجي أتوكو إتوائي ti e ma ngbo mi ni gbogbo igba ko lon dakun ko lon ki o je ki a le se pepepe ko lon je ka ina le gbo mi pepepe mo ki pelu gbo lohun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
4: naam alhamdulillah dupe folohun asheyin fanaba muhammad ka sallallahu alaihi wasallam a baba ti won dawo salamu na ni te ti mo bi eni mo wo ni won baba ti mo fi owo ati apon daruko won fadilatu sheikh al imam baba wa ti won we lawa ni laipe kolonbo a se ronun kolonbo mojo na duro kolon ki o ba fopolopo albarika si baba wa gba ti mo fi o daruko won ti won je the number 1 spiritual father wa ni akoka branch the chief missioner inshallah bi iznillah igani
5: amen
4: baba wa zainul abidin abdul hamid adekunle azigizaga ko ba salamu sai ara le
5: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to gege bi e ti mo lori eto wa in to kana ni ki a gbo ohun ti won ni fun wa ni ibani soro ati danileko ti won ma fun ni gbogbo gba ta si ma gbadun ko lohun ba se le nonu fun bismillah bala tafaddal mashkura
5: a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم أما بعد والصلاة والسلام على رسول الكريم محمد بن عبد الله
4: صلى الله عليه وسلم
5: وعليه وآله وأصحابه ومن تبع شريعته أو شريعته إلى يوم الدين أما بعد adupe fun olohun
4: alhamdulillah
5: oba to ja si pe awa eda iya dida to da wa sori ile o fi wa saru le ni bakana ninu awon me eyan ta jo ngbele aye yi a jura wa lo olohun o da wa dede o rofa ba dokun fa oko ba din daraja ori je yi eni to ba ju e lo tete gba fun o ko teri ba fun olohun la mo jura wa lo ninu owo ninu ola ninu agbara ninu mimo eyan ninu gbogbo nkan olohun le mo jura yin lo Olorun ni gbogbo ti mo wa fun yin ateni to yo ogaju ateni to kere Olorun ni liye buluwa kun fi ma ataakum Olorun ni mo bi sadanwo fun yin ni o gbo ti mo fun yin e mo fi derin wo ni o in our bakaseri iko Olorun o ba mi to ba fe je eyan ya ni kia kia olagbara re wa innahu lagafurur rahim amala forijin lolorun oba forijin ni to ba forijin yan ta ito ma keyan tori na iwo to ti en saburu ni sin tori pe to ba ja si pe n to nse inu Olorun odun si ni o ye ko Olorun ti fi ya je o Olorun gafurur rahim oba onikeni o fi ole ni boyo ronu o ba ti wa ronu inna rabbaka sari ulika Olorun oba ma je yan ya o Olorun ma je wa ya
4: amin
5: lodo Olorun ni eni ki anab Muhammad
4: sallallahu alaihi wasallam
5: ki Olorun Olorun ko ma ba nabi ata won to tele sheri atuhu ila yaumidin to tele lana nabi ofin to Olorun fun titi di ojo esan Olorun mo sa ke gbogbo wa na
4: amen
5: in ta fe yan na leni ohun na ni oruko Olorun ti je Allah oruko Olorun oba Allah ki la n pe ni Allah ati pe oruko melo Olorun je gan ati pe ta lo so ni Allah so n lo so re be ba wa lo so ni Allah ati pe si Allah nikan ni je akoko Olorun oba ni walilahi li asmahu alhusna oni fadihu biha Olemi ni asimawu lowi ko se isimu ko e gbe isimu ba ni iyen ni pe mufradunu singular ni e a je po ko kan lolorun ninu sugbon ise ni olorun ba mi o mu wa ni plural so ti e ba o pluralize e pe

0: meyan ba pe ni Allah nitori pe ibi ti Allah ti sokale e je kokko lo wo ojise la Muhammad sallallahu
1: alaihi wasallam
0: e wo gba ta nabi de anabi Musa ti wa ko to di pe ah anabi Isa anabi Ibrahim gbogbo awon yen ti wa lo ko to di pa na Muhammad
1: sallallahu
0: alaihi wasallam oruko lo awon na npo Olorun oruko wo ni won pe e ma gbagbe pe awon anabi yi opolopo won omo bani israila ni won Jews ni won won yi se laruba wa gangan won se arabu ti saudi ju ni gbogbo won sugbede won je mede laruba wa o fara pera won ta ba wo anabi isa Jesus Christ ede ti e aramaic ni abi aramaic ni won pe ni ohun ni jesu n so nti e ohun na so laruba wa amo aramaic yen o suma arabic be ni anabi musa be ni anabi ibrahim gbogbo awon anabi ede won eni won fi n pe olohun tori pe qurani o ti so kale fun won qurani o ti so kale fun won amo gba ta na muhammad sallallahu alaihi wasallam o de sa ni laruba wa Larubawa gan to je abogi bope o lo sa eh Larubawa ere o sa o ni won bo ngba na e da ku kini won pe Olorun won ni awon ko ti n pe awon ere won ta ba wo nu alquran suratu nuhu aya 23 oni wa qalu la tadharunna alihatukum alihakum la tadharunna alihakum oni wa la tadharunna waddan wala wala suwa wala yaguza wa yaquqam wa nasra awon ko sa won e ma buo sa won e ma buo sa won ara o sa won ni wada wa ara ni suwa awa ara ni yaguza yaquqo wa nasra o ko awon o sa won niye to tumo si pe ninu o ko sa won ko si tin je Allahu ninu o sa ti laruba wa nsin awon ko sa won la dako yi amo laruba wa tin so mo ni Allahu ko to di pe Islam re Allahu ti wa nu oko won tori pe baba to bi anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Islam e de ti baba e ti ku ki wa lo ko baba e o ko baba anabi amo je Abdullah eru sin oba Allah Abdullah Allahu ye ki se osa ko ti e si al ntin je Allah ninu gbogbo osa ti laruba wa nbo to ba ja si pe osa ba ni Allah ni kini won ba annabi ja si ngba ta annabi ni e mo se gbogbo osa ye ko dagbo oba Allah ni kan nbe e ri ti alquran ba gbe wa wi pe inama ilahukum ilahu wahidun oba to da yin olohun to da yin eyo kan na ni o nibomi yo so wi pe Olorun oba yi yo ohun loto ke ma sin ke se aliha aliha yen eri to yin bo ba fe ko o ba fe pe Olorun ani god god ni oko ama god to yin bo oko yen yo ko ni capital g Olorun ni oyin bo ma wi oyin bo ba fe pe osa yo god na ni o pe amo yato meji lo wa nbe yo fi small letter bere ti osa yo wa fi s yo fi pari e yo wa ma pe ni gods amo Olorun gangan oyin mo ni god eri pe bakan na lo se pe amo yato si ra won gods osa mu gods with small g gods osanu sugbon god Olorun the creator of the heaven and the earth boy bo se npe ti enu awon laruba wa npe Olorun oba won ni Allahu tori e ma pe enikan nbe Allahu ni Yoruba npe Olorun oba ti e ni ale pe lolodumare abi ka ni eledumare abi ka ni Olorun nti Yoruba npe ti enu gbogbo awon oruko Olorun oba na ni nje be ama bata nabi de sallallahu alaihi wasallam Allahu yi gan lo lo mu wa fun pe oruko yi ni mo nje

0: amori ki mi po jama baba pe olodun ni allah ta wa fi gbadua ni ede yen ede labra won ta wa fi gbadua so olodun wa gbo ni ede wo olodun won gbo na e ja lo wa won gbira awon ebira awon pe olodun won ba da ba de egbira ata won ebira ni kogi se je ba gbo mi sin kini an po olodun won po olodun god won si pe ni allah won pe ni ohomori abi ihi neba oruko ti egbira awon egbira npe olodun ta na won pe allah na ni ama ninu ede ti won ohomori ni abi ihi neba be na ni te ba di odo awon igala people ta won ba fe pe olodun imo bo yo jo ni won pe ni abi ojo oji oni won kan mo sin bi a le pe lojo asi le pe ni ojo attributes of God ni igala ojo o tun ni awon ko ti won pe itumo ojo ni almighty God abi God of all power won tun pe olodun ti a ma pe yan ni ele ojo won a ma bi mo ti won so ni ele ojo abi ele ojo o tumo si God's gift lodo awon igala e wa ja gbo sodo awon mo ya wa nbi bayi awon igbo awon ma pe olodun ni chineke allah na ni sugbon ninu ede ti wonu se ta ba so pe chineke olodun je o ta won yibo so be wa wa so pe ke se olodun yan pe wa lo sa ni won pe o pe o sa olodun ni won pe ninu ede won nitori pe olodun so nu alquranu ninu suratu you know astaghfirullah suratu hujurat ayat 13 Allah ni ya ayuha nasu inna khalaqnakum min dhakari wa unta waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu wa pari o ni inna akramakum indallahi atqakum inna Allah alimun khabir Allah ni emi mo deyin eya mo da yin lokunrin mo da yin lobirin mo wa seyin ni shu'uban iran wa kobai ati idile lita arabu ka le dara yin ma pelede ka le dara yin ma pelede ni sugbon olodun ni inna akramakum indallahi atqakum ede yin ko mo fe je o eni o ba bewu mi ninu yin to senti mo fe o lo re mi oni o ni ma se lore laye bi ati njo gbe ndi akia ma po awon igbo kan ba so pe chineke olodun oba na ni won ri fasi si ti igbo ba so pe chuku to ba ni chuku itumo ni the supreme being or the great one allah akbar eri pe wa ma so emeka chuku emeka to ba ni chuku emeka yen o tumo si the great deed to ma ja mejeje papo chuku emeka o tumo si pe olodun oba to se mi lore la no ba na ma pe omo ni se mi lore ti igbo ba ni chuku emeka ore nla ni oluwa semi lore nla so wa so pe chuku to wi npe so olodun olodun na lori fasisi ti igbo ba ni chineke o tun wa si pe the god who create ti igbo ba ni ebubedike
1: allahu akbar
0: abi bi an se npe lodun olodun ba ni ebubedike o tun wa si pe the glorious and mighty one the glorious and the mighty one olorun na ni ede won ni awa yoruba awa ma pariwo olorun o ha eledumare olorun yi na ni awon la gbo so pe allah amo to ba gbo ilaha awon olorun kekeke o samu olorun fini la ilaha illallah ituba la ilaha kese ba pe se tu ma ta fun yi pe ko so ba ka fo olorun o la ilaha ko so lo n kekere kankan to yibo n pe ni gods ko si o illa allah oba allah ni quranu si ti gbe wa wi pe allah ni olohun je sugbon tun lawon o ko mi na ninu awon ede lorisirisi bolohun se se wa ni iran orisirisi iran ka le ba dara wa mo te ba dodo awusa po lo ni ubangiji koda awusa kristiani ubangiji na ni polo o kan pe ni allah eri awusa kristiani ati awusa to je muslimi awon mejeje o bangiji lodo won o mi ni almighty almighty ama won ma npe papo ni pe u bangiji allah won pe u bangiji olohun ni ede won won wa fi ti allahu testin won fi kun olohun ni je mejeje koda da ba de ilu israel awon ju to wa nbe ti an je kristiani Kosin timbenu bibeli ju Allah lo de refer to Allah the supreme being en to daye na ni je gbo e Olorun ni awon se fra symbolic names era won yibo oyinbo ni god god ni kan ko ni oyinbo npo Olorun oyinbo to npo Olorun ni creator to oyinbo ba ni creator ta lo refer si Allah na Olorun na to oyinbo ba ni lord Olorun ni kodo oyinbo a ma po Olorun ni father Father, taba wonu iwe mi ma bibeli won a ma po Olorun ni father ti won po Olorun to refers si ni kini o god the almighty the supreme being e wori si jeri si o ko Olorun je oyin ba to po Olorun ni omnipotent oyin ba to po Olorun ni omniscient ancient of days and what of you oruko yi po ni ede enikokan ede to ba je ti e to fi pe olodun fi pe olodun na ni nje be ama eyi to je nke yo kan ti islam to olodun bo fa ye le fa ni pe ta ba dori irun olodun ni ka ma so ide mi ko de sin to fa ki jo sin wa le je kini okan ni so that emi ti mo je ibo e ba wo awon ibo to gba islam ni isin atawon to jije to je muslimi no yibo won le fi yibo kirun amo ti won ba ti kirun tan e ri pe de yibo won ni won mo so ni won fi gbadura so olohun to re de ti won gbonu but lati joseph olohun la kan soso ni ijosin okan soso ede eyo kanan ba awon na si ni baba ti so laruba wa tan a so le de wa awon eyan wa le gbon ta so ye awa ta lo ko ede yen awa ti gbo ye awa tumo re le de ti wa fun awon ara wa nitori die yi olohun oba yi oba kan soso ni amo oruko re po ni according to iran amo ninu alquran allah lo fun wa tani nje allah the creator the omnipotent omniscient olohun da ku ma sa gbadu awa olohun oba o mo joro wo daru o mo si si wa lona laila o subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin

0: Salamu alaikum. Arakun ya ti arabini. Mumo kpoti yon kon mati wane ni alaji zabi alaja. Nja oti ngeru la ti she at 2027. Chubo e rumba e ni tori o mo ile ishe to she fokotan. Pe lu a she lo yomba Allah. Yon lo bade ni ile ishe at Asim Travels and Thoughts Limited. Ben yi bese la ti ba Asim Travels and Thoughts Limited. Yon a ju nwa ti ile mi mo mo ni. Tori yon ron yi le jewa no bu. E lu o ko fi fi to taju. Ye ba fe to ron yon ni lu meka ti medina. Oko amule tutu onje to sara lori ati awon olutosele to ni riri ti e le fokotan e wa foruko sile loni ni ile ise Action Troubles and Thought Limited e ko si wa ni Ansoro Bin National Secretariat 57 Foshoro Street Suru Lori Lagos abi e pe wa lori 0904 397 5162 afani wa lati ma so die die Action Troubles and Thought Limited ona to fi ni lokun bale lo si ile ni Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. A dupe fun Olorun ba ti o se idanileko ni Olorun na fun baba wa. Koda emi gan mo gbadun won daada, mo si mo pe ogo ina ti e gbo wa gbadun won daada. Olorun ma je o baje lalai. Olorun ko tun bo ba salekun daraja won, Olorun ma salekun imo won ati agboye. Awa na ti won ton fin se lanfani, Olorun da Olorun ko ye o je ki o je ka na gboye daada ju bon ti so lo. Kolon ko ba sanu baba na so nisin bayi alanfani ati gba ipe kan pe pelu gbolodo olon tori asiko wa number ti e pe wa si o na ni 0913529 5987 abi 0902918 8014 le kan si 0913529 5987 abi ka pe 0902918 8014 ipe kan na la alanfani ati gba tori asiko wa ama se labe be na ama sha ko sha dua fun ti won da se to wa ni gbogbo gba soju ka to le ye ka gba ipe ina hello assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: akwete wa ko la jima
0: olorun lo nto sa kini bere yin be ti
1: oruko mi ni tunji lati bega
0: na ma wa tunji lati bega
1: e se nko sa ka bo
0: naam
1: Allahumma amin.
0: Naam. Ashun go.
1: Sawa mo pe Jesu loga.
0: Ashun go.
1: Alafani
0: ati tesiwaju.
2: Sari gbogbo eyun, eni Olorun ba sanu e yo fi esin yo fi ye. Ko so ga kankan bi ka atanami Isa Jesus Christ ati ojise la Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They were sent by Almighty God, Almighty Allah. Almighty kilo ko kini gara npe.
0: Allah akbar.
2: O mini potent. Gbogbo awon ta nwi ati Jesus ati Nabi, Olorun lo ni won. Gbogbo en tin ba Nabi tin bu Jesus to ba dal kiyama, yo ri ti Nabi ati Jesus fowo kora won lorun. Won la lu jan nanu. Inna leyin lo. Won to nbu Nabi, won to nbu Jesus. Awon jeje odo lo won ti wa. Won jo fara won wa lu jan nan ni. Ibi ti wa wo nikan ni mo.
0: Ana tele won bismillah.
2: Yo ti tele won wa
0: do. Won da se to wa sa. Naam.
2: Gbogbo awon to da se to wa. Olorun da soro yin o.
0: Oni
2: buru fun yin o. Aki baba wa alaye luwa oba riwan aremu a osuolale aki olu olowo eko aki baba o olorun je kemi baba ogun o lo modoro won ru o bakan na aki baba wa oluwa segun adeyemi ajasa awise of onigbongbo kingdom baba wa ti an je kabiyesi wa ni adugbo wa oni buru fun yin gbogbo yin lo po yin pepepe oro tin yo ni daru o e ba nabi ati jesu wole ola ni la haula wala quwwata
0: illa billahi la ya zaki awon ati won gbo won sile alaja malikiz ati igba keji won kolon ki o sanu olorun ko sanu eyin na to aniriji ba lo lori eto wa tun ba pade lose tin bo pele gulodo na lago mokanla eto wa zakat afawa lati ansaruddin Society of Nigeria Akoka branch emi omo yin Abdullah ki won lo nki pe akola ajimo toni asopolopo re la ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: band fm

0: Omenibo.
1: Kama mebe.
0: Ono gede bona bond FM 92.9. Anya batakwala dika nisi eme. Malite n'ubochi Monday, ruo n'ubochi Friday. Mojiri nkeji reni se. Gatele krembu nkehihe. Ihanyi ne meri juu ya fo. Ihanyi ne mebe yuko patarake isi oku ndia hambaga sere na aku kwa kuko. Ndi nke rutera anyaka. Oyabu Omenibo. Nketa nnamdi ezoko yeji akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune na akwụkwọ akụkọ Vanguard onye mụnye aso bịa bụ nwaanyị Jenny Kamkwucha ọ dịtụ ọcha ọcha ya
1: bacha ngọcha
0: acha ya bacha ime otu a mana ọ dịtụ
1: aka ngọcha Iyo mwana ege nti abu mangore ka uzo mifuna hapu nna mdezo kwe ka hei ka onu ubiyo ya ibe na
0: Awa ubo ka hei no hei ha
1: Mam
0: Ekwere me kwe Ade mma ka mma lita na kukwa kukwa Nigerian Tribune Nipe kiri abuwa na otu osu Ikwa kwa so kwa ratiko si Sepu waka ni hei basara ntuli ako kwa onyi siala O sere ya jiri mwanyo wero ocho ochichi ya Ocho ochichi o denale ya dika wazrin Adamawa Na obru na chine kebineli Gwemecha Meoda paro tu NDC Na hage lekote ya nkoma Ya na hage le anka Hey kwa mkwa zona Ana kwa nasi yo kenye yangu Ogu no mire no Nipe kiri ya bono Tu na kukwa kuko
1: Ana aso kenye pwona Ah, I'm going to phone by net. That's an abogi has a pan abogi being a gate. Oh,
0: yeah,
1: I'm going to be a can. I'm going to make coolie.
0: Oh, my
1: boy,
0: I'm not talking about
1: Bono. I'm not Bono cannot. Oh, Bono cannot.
0: I'm not talking about Bono. I'm not
1: talking about Bono. I'm not talking about Bono. I'm not talking about Bono. I'm not talking about Bono. Na mgwa ya nile e simba di chiche bubata na ala yibu Nigeria. Na nke simba China ibubata ruru pesenti iri ato ni tulu. Keputara ego di trillion naira iri abuana sato. Nukura kwa nke ede kwa rawesio. Na mgwa ya ndi nke simba China nungwe ya wene ibubata na omu isi na ala yiruru. Trillion naira iri ni utu. Ndi oloro ndi na rupta gasi hewe na choka. Oloro NAFDAC nyocha ma nwuchie ngwa ya ndi ahu. Esi China ibubata bondi adiburuja. Hawko ndi adinibe nkabwa na ukwa hawko di punch.
0: Maka for 2027 na ihe ndi merena for 2023. Oloro nyisi ala otu APC ama ala obia kaniho makano ukuru. Ogara n'ihu na-ekwu na ya nwetara mmeri n'afọ 2023. Ụlọ ọrụ onye isi ala wee gaa n'ihu sị, hey, n'obi a, ọkwa ịhụrụ obi a, mmanya ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-egbu ya. Ụlọ ọrụ onye isi ala kwuru, ihe ọ na-ekwu ugbu a, na ihe niile ọ na-akọ ugbu a, na ọ bịakwara na n'isi njedebe, na ọ ga-adị njikere maka
1: mmeri ọzọ.
0: Otu onye ọzọ wee machapụta ọyari na chi steeti eyobe wee si akwụkwọ ndị a niile na-ama Tinubu aka na n'ihu maka ntọrọndọrọ ọchịchị o nwee dị onye n'ime ha nweziri ihe ruru pesenti iri
1: na nke gara aga ka nke ga-abịa
0: onye tozuru oke o nwee dị onye nweziri pesenti iri n'ihe ndị a chọrọ ma e were ha tụnyere onye isi ala Tinubu
1: na ndị olu a ka ha ji wee kwu ya
0: Ehe mmemme akọ ka ka m kosi na ihe aha
1: na nọ mgbe egwuri
0: ehe ehe m jiri me yo bua bọ ka I wee mara ihe dị iche na nke onye akwuru na nke onye
1: o dị egwu
0: o ja m na adra aka n'ọnụ o ji ugwu ọgụ o ni be kise na akwụkwọ akụkọ Vanguard
1: ọgụ ọgụ na agụgụta ekele kwọ nge gọọmenti etiti ga na-enye ụmụ akwụkwọ mahadum data n'efu malite n'abalị mbụ nke ọnwa Oktoba ọ na-ebanye ebe mahadum agba mbọ ka ịbanye maka na ị ga na-enweta data n'efu site n'aka gọọmenti etiti ya bụ akụkọ dị n'ibe nke mbụ bụ nke a ga-agụrụtọpụ n'ibe nke atọ na akwụkwọ akụkọ The Nation mana akụkọ ọzọ ihe ọzọ ekwuru ebe a wee na-ekwu na a ga-amachi ụmụntakịrị ka nọ site na afọ 16 wee gbatuo ịga n'ọwara ịntanetị ka akpọrọ soshal midia ya bụ ụmụntakịrị kano afọ iri na isii wee gbatue na ha agaghị na-enwetezi m ohere ịga a ga-amachi ha ịga n'ịntanet ọ bụ ya
0: adịma nke a wee kwụsịọ gọọmenti etiti ga-amalite n'abalị mbụ n'ọnwa ọktoba afọ a na-enye ụmụ akwụkwọ megabyte 100 n'efu kwa ụbọchị ọbụla 100 megabyte maka onye agwarakwe ahụ ọzọ agwakwe ọ n'ibe nke atọ ka ọ dị n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
1: Agaghị m arịtụrụ atịkụ obi kwuru nke a n'ibe nke iri na anọ ka ọ dị n'akwụkwọ akụkọ The Punch.
0: Ọ dị mma. Ndị njem na ndị ọkwọ ụgbọala na-eti ebewo dịka nsochi okporo ụzọ awara awara sitere Lagos gaa Ibadan na-akawanye njọ. Chibọọ anụ ọzọ. N'ibe nke atọ n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
1: Ọ dị egwu, a na-akọzi nke esi aga ala Igbo akọ. A na-akọzi akọ. Ọ dị mma akụkọ nke a na-ekwu na ana m ahụta Nigeria kwụsị ike. Ma ọ bụrụ na enye Tinubu ohere nke ugbo abụọ.
0: Anụrị onye amụma.
1: Onye gwara gị na ọmụ na-ebu.
0: Ịgụpụtara ihe ugbu a sị na ọ bụghị gị
1: idu. Ekelekwa gị. Ị ghara ege ntị. Akụkọ ọzọ nọ n'okpuru ya wee na-ekwu na Soludo na CEO na otu APGA na otu APC na-arụkọzi ọnụ. Ha na-etikọzizi ọnụ na-arụ. N'okwu ahụ ekwuru iche n'ọmụ kwuru onye sere sere si ebe ahụ kwa Soludo. Bụ aka na-achị steeti Anambra. Ị ga-agụrụ ya n'ibe nke abụọ n'akwụkwọ akụkọ The Nation.
0: N'ụdị na ụmụ nnụnụ niile nwere ofu ụdị nku bụzi na ofu osisi ka ha na-ebe. Ọ dị mma. Andy mgbe nwaasị na Paul akọwasịrị ọrịa
1: ife. Ife edere ya anya.
0: Ọ dị mma maka nkwuchi ndị agbọrọ kwuchiere obi ka ọ na-achọ ije steeti Benue ka ọ bata steeti Benue na-achọ ka ya jee Yawata. O nweghị mgbe otu NDC jiri gwa m ka m were akwụkwọ ha detara m zigara m aka na-achị steeti. Naanị ihe m rụrụ bụ ịhụ na e nwere nchekwa. Ọ kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Benue na-ekwu nke a. Mgbanaakụ dị otu asịrị ya da asaa. Ọ n'ibe nke asaa ka ọ dị n'akwụkwọ akụkọ Vanguard.
1: Ọ dị egwu maka afọ 2027 otu NDC emeriela maka agha ahụ ha na-alụ gbasara ihe ngosi na otu ha akpọrọ logo na bekee ma nwetakwazie nkwado ịga n'ihu nke ndị ụlọ ọrụ INEC. N'ibe nke iri na anọ ka ya bụ akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ The Punch.
0: Tinubu na otu APC arịọla ụlọ ikpe ka ọ tụhapụ akwụkwọ gbasara asambodo adịgboroja nke Atiku gbara anya bụ ka atụfuo ya ekwuo na okwu ahụ na okwu ahụ enweghịzi isi. Agụgọ ibi bụkwa na ịgbapụ ọgọdọ. Si na agụgọ ibi bụ ịtọpụ ọgọdọ ka ahụ obodo hụ. N'ibe nke iri abụọ na abụọ na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
1: Ọkwa nnọhụ obodo achọghị ịhụ.
0: Ọnya bụ na onye a na-agụ agụgọ. Onye na-agụ agụgọ dị n'aka. Ya daekwa ibi ọtọpụ ọgọdọ ọhụụ obodo ele. N'ibe nke iri abụọ na abụọ na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
1: Ka njekọ na mba Amerịka wee bata obere. A na-ekwu na onye isi ala mba ahụ bụ Trump nyere ndị niile na nọ na otu Republican ijeri dollar. Puku dollar ise n'otu n'otu ha dum maka mmeri ya. Amaana m
0: o meri nke o meriri
1: ya ije n'ibe nke iri atọ n'akwụkwọ akụkọ The Nation egorozie ya bụ akụkọ.
0: Ọnụ ahịa eji ebubata mmanụ petrol adịla elu karịa ọnụ ahịa ụlọ ọrụ Dangote na-ere. Ya bụ na ikuku mbuli na ọnụ ahịa mmanụ petrol ekubekwala ọzọ. Na-ajụ onwe dịkwara mgbe mbekwu nwaanyị gadi n'okorobịa. Ọ n'ibe nke isii n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
1: Onye kwa nke ya na-ajụ karịa ejeju mbekwu nwaanyị ga n'onwe ya. Mbe itoburu okorobịa
0: na mbụ. Otu ikwuru na mgbe nwa na ụmụ agbọghọbịa bụ ọnụ ụsọ ọgụ ka a na-alụ.
1: Maka na ama m
0: n'ime obodo. Ya bụ na ọ bụ n'itoro n'ime obodo eziokwu. Akụkọ mbe agaghị na-abụ akụkọ ọhụrụ n'ebe ịnọ.
1: Ọ dị ka mbe niile na-apụta okenye mbe. Ọ dị mma akụkọ ahụ ịkọrọ maka mmanụ. Ọ dịkwazị n'ibe nke iri abụọ na abụọ na akwụkwọ akụkọ the punch. Ona ekwu na nke a nwere ike ime ka ọnụ mmanụ rigo. Owo buru mbori turu. Ma mgbe nwasị na America na ndị nwa adina na mmanụ adikwa na onwere mgbe nke Nigeria na ritu ritu.
0: Akwa ka juru ma mgbe mgbe mpe nwa na ega
1: ndị. Ọ dị egwu. Ya bụ nri ụlọ akụ nri nwunye onye isi ala anyị chọrọ ịrụ na mpaghara South East ka a na-ekwu na agbapeela ya. Ị ga-agọrọzi ya n'ibe nke abụọ na akwụkwọ akụkọ The Nation. Ị maa mpaghara ebe agbapeela ya, ije na-adọrọ nri nyafu nyafu.
0: Ịma mgba mgbe akachiburu steeti gị mgbe nwa gara aga ọchịchara tam nke mbụ na-akwado tam nke abụọ ya chi mara oke ịma agafecha
1: mara oke nwanna maanị ebe a nọ
0: wee ruo mgbe nwa rụọ onwe nke kwuru na agụmegwu eji achụ nta gwodo si na ufu n'ehie
1: ogoro
0: n'ehie a na-eyi eziokwu eyo
1: ekwekwara ngụ ọrụ egwu a.
0: Ndị Amerịka esitela n'amụma enyemaka ya megide agha nnupu isi wee bunye Naịjirịa ngwaahịa dị iche iche ọmaka a na-aji ike ike a na-eke. Ọ na ibe nke ise n'akwụkwọ akụkọ Naịjirịa Tribune.
1: Ọ dị egwu ndị agha isi ekwe ọnwụ ha ka na-egbukwa na-aga. Ha gburu otu onye na steeti Sokoto ma tọrọ onye ọrụ ụlọ ọrụ INEC. Ị ga-agụrụ nke a n'ibe nke anọ ma gụtọpụ ya n'ibe nke ise na akwụkwọ akụkọ The Punch.
0: Ọha obodo steeti Ondo, ndị ụzọ warawara Lagos Calabar Highway gafere n'obodo ha na-eti ebe o etu esiri chegharịa okporo ụzọ ahụ ihu, ya bụ ọ bụghịzi ebe echeburu ya ihu ka echekwara ya ugbu a. Mbidebe ọgaranya abụghị uru ọ bụrụ ahụhụ. Ọ n'ibe nke iri abụọ na asaa na akwụkwọ akụkọ Naijiria Tribune.
1: Ọ dị mma. Naijiria enwetala ngwa ọgụ ndị agha sitere mba Amerika. N'okpuru ya bụ akụkọ ka a na-ekwu na nke a bụ iji wee gbaa ume ịlụ agha megide ndị agha isi ekwe ọnwụ. N'ibe nke mbụ egorotọpịa n'ibe nke atọ na akwụkwọ akụkọ The Nation.
0: Ọnụọgụ ndị mmadụ nwụrụ site na ihe ọṅụṅụ mkpa akwụkwọ na steeti Ondo abawanyela ruo 13 ebe mmadụ 15 bụ ndị nọ n'ụlọ ọgwụ ebe a.
1: Dịka oke nke wụ ihe ọṅụṅụ mkpa akwụkwọ.
0: Agbara ya herbal drink o. Ọ dị egwu. Ịnụkwa mmadụ na-aṅụ akamụ ma na-eze kwụ ọkpụkpụ. O nwekwa ka ọ dị. Ọ dị njọ. Ọ n'ibe nke isii na akwụkwọ akụkọ Vanguard ka akụkọ ahụ na-elu elu.
1: Ka anyị were kwuo otu akụkọ ka anyị lawa.
0: Ka anyị lawazie maka na
1: dị mma.
0: Otu egwu bọọlụ ụmụ nwanyị ala anyị ndị nke nọ n'agbata afọ 20 ya Falconet ha jisi nọọ ike wee gbọọ onye laba onye laba ha na mba China ụnyaahụ n'egwuregwu iko mba ụwa maka na erubeghị afọ 20 ndị nọ n'agbata afọ 20 nke ụmụ nwanyị ha jisi ike ha gbatakwa ihe na anyị nọ na-echebiri ha maka na onye gbaa bọọlụ ọracha oroma. Otu a ka a ga-esi were ya na nketa n'oge omeri gbara Bond FM 92.9.
1: Onye ma na-ege ntị ekelekwa m gị maka ige ntị n'omeni gbo nke ụbọchị taa mee mmanya onye ahụ n'oge na-akụkọ adị ama ama echi aka otu onye anaghị eji ihe ọma. Ndewo.
0: Nna m dị ezeoko ebe aha nke m cheta na ụbọchị a ga-akpụ isi akpụ afọ ọnụ omeni gbo ga-alọghachikwa n'ụbọchị Monde ma o jiri nkeji 15 wegata elekere mbụ nke ehihie ya gazie.

0: tatata igbo kwenu utaka sana bataki bo nyoma na gente na ekwe mbandi igbo ko bochi nketa na oge ndi igbo bod fm 92.9 kana na bataki kan ne kele ndi nyebunya nyo chono zo priche bundisi loro ake tradu high chief malaki ngwanoro ikelengi kele segi ke wede kele gi onyoma nega ente na oge ndi igbo bod fm 92.9 ahambu ozioma igbo n'ụbọchị nke taa aga m agba gị ihe anyị ga-etinye ọnụ n'okwu maka na n'eziokwu eziokwu esimoru aga m atụpụ gị azụ mana tupu menye gị akara ị ga-eji wee kpọọ anyị wee gwa gị ihe anyị ga-etinye ọnụ ka m jee kelee ndị na-ebunye anya oche bụ ndị isi ụlọ ọrụ aki trado chief doctor malaki nwanọ eji m aka na igbila ka egbu m n'ọma ahịa gị dị na agege wee dee gị anyị ntị ana m abịachi
1: onye mụ na gị ntanye kelee gị ọzọ na-anabata gị n'ihe omume ahụ bụ nke doro gị anya nke maburi mana ọ ga-abụ n'ụdị pụrụ iche a sị na ọ bụ onye bụ igu ka ewu na-eso ma o nwere ozi ọma anyị chọrọ ime ka ị mata ọ ya mere njisi gị na nke taa pụrụ iche echefula na olu ahụ ị na-anụ bụ nke ahụ maburi nna-adịọkwa gị na ihe omume a na nke taa anyị na onye ọbịa pụrụ iche nọ taa
2: igbo ndị mụ na gị ntanye kelee m onye na-anụ onye a bụ chief malaki nwanọrọ akiwan Chairman Akitrado Medical Clinic nke dị n'Agege. Ọ bụ memba Lagos State Traditional Medicine Board. Ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ na-enye m nsogbu. Iburu ya rute n'ọfịsị m, Chineke nna ga-enye aka ka ọrịa a dịwo mma. Ma ọ bụ nke na-eme na ihe ị ga-eri nri a na-aga aga. Ọ bụgodo ahịa gị anaghị aga aga ma ọ bụ niile arụ ụlọ ebe ma ụmụ ya ndị ahụ. Ide enweta mbufe n'ọkwa dịka ndị esi eme ndị otugbo. Ide ọrịa ọrịa nke anyị anyị nyochaa anya ọfụma ọfụma anyị ga-achọpụta ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụrụ anyị ga-eme ya ọ ga-adị mma ihe ị na-eme ya na-aga n'ọhụrụ na ịbịa na nke anyị maka afọlas ị nwere ihe iji eri nri ụlọ ọrụ m dị na nọmba 28 Onyintola Street Baale House Pensinema Bus Stop or Total Bus Stop
3: Along Railway Line Under Bridge Agege Lagos State
2: maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue End of Odulade Street Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop Idiroko Road Onibuku Ota Ogun State phone number my webro 08037143853 nke ọzọ abụrụ 08028871333 08037143853 or 08028871333 ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ ịbịakwute anyị n'ọfịsị anyị anyị ga-eme ya ka ọ dị mma ọ bụgodo ụlọ mmadụ na-emeghu si na nga ya aga n'iru ma nga ya eji ụkwụ ha na-aga maọbụ na-eri ihe Chukwu mere ka ị rie ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nga nwaanyị nọ anyị na-afụkwa maka ụdị ihe ahụ ma ọ nwaanyị nso ya adịghị agba nke ọma anyị na-afụkwa maka ya onye ọbịa na nke anyị ọ ga-adị ya mma na ịbịakwute anyị anyị ga-afụ maka ya ihe ọ bụla ị na-anyeghị nsogbu ma ọ na-emeghu n'afọ ma ọ mmanụ na-emeghu maọbụ nga ị nọ mmadụ asị na nga agaghị anọ onye ọbụla bụ onye ọfụrụ ya bụrụ maọbụ ọrịa mmadụ mere ihu ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ ịbịa n'ọfịs anyị n'ike nke Chukwu ị ga-enwe onwe nke ọma ụlọ ọrụ m dị na nọmba 28 Onyintola Street Baale House Pensinema Bus Stop or Total Bus Stop
3: Along Railway Line
2: Under Bridge Agege Lagos State maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue End of Odulade Street Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop Idiroko Road Onibuku Ota Ogun State
3: phone number m bụ 08037143853 08037143853 or 08028871333 08028871333
2: ụlọ ọrụ m dị na nọmba 28 Onyintola Street Baale House Pensinema Bus Stop or Total Bus Stop
3: Along Railway Line
2: Under Bridge Agege Lagos State maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue End of Odulade Street Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop Idiroko Road Onibuku Ota Ogun State
3: Board number m ọzọ ewere bụrụkwa 08037143853 08037143853 maọbụ 08028871333 08028871333
2: dụka ihe gbasara nsị nwoke ma nsị nwaanyị maọbụ na nwoke nụrụ nwaanyị o mụta nwa maọbụ na-achọ afọ ime achọ maọbụ na nwaanyị na obe di ya Oburu na mkpuru nka afọ siri ike. Ode onye a bekwuta anyị. Ọzọ dị ọbụrụ ọrịa obutere mgbe ọ na-eto okorobịa. Maka na ebute ọrịa dị iche iche. N'ụzọ dị iche iche. Ebe ọ bụ na onye a si nweta ọrịa ahụ. Ma ọ na-eme ya n'afọ, ma ọ bụ n'afọ ọ na-eme mkpọtụ, ma ọ na-agagharị ya agagharị n'ahụ, ma ọ bụ n'ụkwụ ma ọ bụ n'isi. Ụdị ọrịa ọ fụrụ ya bụrụ, ị bịakwute anyị n'ọfịs anyị, anyị ga-eme ya ka ọ dị mma. Ọ bụgodị na mmadụ na-emeghu ma ajọ mmadụ si na nga ya aga n'iru, ma nga ya eji okwu ha na-aga ma ọ bụ na-eri ihe Chukwu mere ka ị rie, ma nwoke ya adịghị arụsị ọrụ ya nke ọma nga nwaanyị nọ. Anyị na-afụkwa maka ụdị ya ahụ. Ma nwaanyị nsọ ya adịghị agba nke ọma, anyị na-afụkwa maka ya. Onye ọbịa na nke anyị, ọ ga-adị ya mma. Phone number mbụ 080-371-43853 or 080-288-71333.
1: A sị na onye agwara kwe ahụkwa ọzọ agwa ya. Ndewo.
4: Ozi n'asụ nke gị.
0: Ọ dị mma, ọ bụrụ na ụgbọ aka ị na-esoro anyị, ọ ka bụ ekwe mba ndị Igbo n'oge ndị Igbo, Bond FM 92.9. N'ụbọchị nke taa, anyị ga-eleba anya ihe gbasakwara ezinụlọ ndị Igbo. Anyị na-ekwu maka ezinụlọ. Ihe dowere anyị oche bụ ihe gbasara ndị Igbo. Ya mere, ihe ọbụla anyị na-ekwu na-abụkarị ihe gbasara anyị nwa bụ ndị Igbo, maka na agụwa ụzọ, ndị Igbo si agụwa ọnụ. Otu nwoke kpọrọ m n'ekwentị wee na-asị m na ya na-akwado ịga lụọ nwaanyị. Ya nwa bụ nwa amadi bụ onye Igbo. Achọghị m ịkpọ steeti o si. Mana steeti o si, ha nwa na-alụkarị nwaanyị na ọnwa Novemba. Ya nwa na-akwado ịga lụọ nwaanyị. Mana dịka o si eme nke ọma, o wee kpọọ anyị bụ ndị ọhịa ka anyị bịa nọnyere ya, ka anyị mere ya ndị Igbo na-akpọ Committee of Friends. Ya bụ anyị tụkọta ego ji wee kwado ya ịlụ nwaanyị. Mana mgbe anyị kwuchara okwu a, o ruhu abalị ịtọ, o wee kpachikwa m n'ekwentị wee sị m na nsogbu dị, sị ya gịnị mere. Ọ sị na nwaanyị ya na-akwado ịlụ bịara na nke ha dịka ha na-ahazi akwụkwọ. Ihe a na-akpọ ikikere dị atụ vootu, a na-akpọ voters card, nke nwaanyị ahụ wee dapụta, o wee lee ya wee chọpụta na nwaanyị a ji afọ ịpụọ wee tụọ ya. Mana nwaanyị a arụ nwaanyị egosighị na ọ tụrụ ya, mana nwaanyị a ji afọ ịbụọ wee tụọ ya. Dịka nwa amụrụ n'ala Lagos, ya gwa ejekọtara mama ya si na nwata ya na-akwado ịnụ na o jikwa afọ ịbụọ wee tụọ ya. Mama ya agbaka si mba na nke a ama ame, wee kọrọ papa ya. Ya nwa bụ okwu wee mee nne na nna nwatakịrị a wee sị na ọ gaghị alụ kwa nwaanyị ahụ. O nweghị ihe nwa nwaanyị mere, ogbughu mmadụ, orihu ji, ori ihe dị. Ọ kwa ezinụlọ ọ ga-alụnwu, mana maka na o ji afọ ịbụọ wee tọọ ya, nne na nna nke nwoke wee sị ya nwa bụ alụmdi na nwunye macha ọma daba. N'ụbọchị taa, anyị ga-eleba ya anya wee na-ajụ ndị Igbo sị na omenala Igbo dịka esi eme ya na ndị nna nna anyị ha, ka esi emekwa ya ugbu a dịka omenala anyị. Ọ bụ iwu na nwoke ga-atọ nwunye ya? Ọ bụ iwu na omenala Igbo na nwoke ga-atọrịrị nwunye ọ na-alụ, na onye ọbụla ị ga-alụ ga-abụrịrị onye gị nwa tụrụ? Ọ bụ iwu na omenala Igbo? Akara ị ga-eji wee kpaa n'ekwentị bụ 070-631-61916. Na omenala Igbo, ọ bụ iwu na nwoke ga-atọ nwunye ya? Dịka nwa amadi a sị na ya fụrụ nwa nwaanyị anya na o ruokwara n'afọ ịtọ ha na-abụ bọyị wee na-aghọta onwe ha, mana ihe dị otu a wee mee.

0: ekele gị ọzọ na anabata gị n'ihe omume ahụ bụ nke doro gị anya nke maburi mana ọ ga-abụ n'ụdị pụrụ iche. A sị na ọ bụ onye bụ igu ka ewu na-eso, na o nwere ozi ọma anyị chọrọ ime ka ị mata. Ọ ya mere njisi gị na nke taa pụrụ iche. Echefula na olu ahụ ị na-anụ bụ nke ahụ maburi nna dịwakwara gị n'ihe omume a. Na nke taa, anyị na onye ọbịa pụrụ iche nọ taa.
1: Igbo ndị mụ na-ege ntị, ekele m unu. Onye unu na-anụ onye a bụ Chief Malachi Nwanoro, Aki One, Chairman Aki Trade Medical Clinic nke dị na Agege. Ọ bụ member Lagos State Traditional Medicine Board. Ụdị ọrịa ọ fụrụ ya bụrụ na-enye gị nsogbu, iburu ya rute n'ọfịs m, Chineke nna ga-enye aka ka ọrịa a dịwo mma. Maọbụ nke na-eme na ihe ị ga-eri nri anaghị aga aga, ọbụgodo ahịa gị anaghị aga aga, maọbụ niile arụ ụlọ oyibo ma onye ụmụ ya ndị ahụ, ide enweta mbufe n'ọkwa dịka ndị esi eme ndị otu gị. Ị bịaruo na nke anyị nyochaa anya ọfụma ọfụma, anyị ga-achọpụta ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụrụ. Anyị ga-eme ya, ọ ga-adị mma. Ihe ị na-eme ya na-aga n'ọrụ ụlọ ịbịa na nke anyị. Maka asfaras ị nwere ihe iji eri nri, ụlọọrụ m dị na nọmba 28 Onyentola Street, Baale House, Pensinema Bus Stop or Total Bus Stop,
2: Along Railway Line, Under Bridge, Agege, Lagos State.
1: Maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue, End of Odulade Street, Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop, Idiroko Road, Onibuku, Ota, Ogun State. Phone number my wee bụrụ 08037143853. Nke ọzọ abụrụ 08028871333, 08037143853 or 08028871333. Ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ, ị bịakwute anyị n'ọfịs anyị, anyị ga-eme ya ka ọ dị mma. Ọ bụgodo ụlọ mmadụ na-emeghu si na nga ya aga n'iru, ma nga ya eji ụkwụ ha na-aga maọbụ na-eri ihe Chukwu mere ka ị rie, ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nga nwaanyị nọ, anyị na-afụkwa maka ụdị ya ahụ. Ma ọ nwaanyị nso ya adịghị agba nke ọma, anyị na-afụkwa maka ya. Onye ọbịa na nke anyị, ọ ga-adị ya mma. Ma ị bịakwute anyị, anyị ga-afụ maka ya. Ihe ọbụla ị na-anya ya nsogbu, ma ọ na-emeghu n'afọ, ma ọ mmanụ na-emeghu, maọbụ nga ị nọ mmadụ asị na nga aja anọ, onye ọbụla bụ onye ọfụ ya bụrụ, maọbụ ọrịa mmadụ mere yi, ụdị ọrịa ọfụ ya bụrụ, ịbịa n'ọfịs anyị n'ike nke Chukwu, ị ga-ewu owu nke ọma. Ụlọ ọrụ m dị na nọmba 28 Onyentola Street, Baale House, Pensinema Bus Stop or Total Bus Stop,
2: Along Railway Line,
1: Under Bridge, Agege, Lagos State. Maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue, End of Odulade Street, Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop, Idiroko Road, Onibuku, Ota, Ogun State. Phone number m bụ 08037143853 or 08028713333 08028713333. Ụlọ ọrụ m dị na nọmba 28 Onyentola Street, Baale House, Pensinema Bus Stop or Total Bus Stop,
2: Along Railway Line,
1: Under Bridge, Agege, Lagos State. Maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue, End of Odulade Street, Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop, Idiroko Road, Onibuku, Ota, Ogun State.
2: Board number m ọzọ ewere bụrụkwa 08037143853 08037143853 maọbụ 08028871333 08028871333.
1: Dụka ihe gbasara nsị nwoke ma nsị nwaanyị, maọbụ na nwoke nụrụ nwaanyị o mụta nwa, maọbụ na-achọ afọ ime achọ, maọbụ na nwaanyị na obe di ya ọ bụrụ na mkpụrụ nke afọ resiri ike, ụdị onye a bịakwute anyị. Ọzọgodi ya bụrụ ọrịa o butere mgbe ọ na-eto okorobịa, maka a na-ebute ọrịa dị iche iche n'ụzọ dị iche iche. Ebe ọ bụ na onye a si wee nweta ọrịa ahụ, ma ọ na-eme ya n'afọ, ma ọ bụ n'afọ ọ na-eme mkpọtụ, ma ọ na-agagharị ya agagharị n'ahụ, ma ọ bụ n'ụkwụ, ma ọ bụ n'isi, ụdị ọrịa ọ fụrụ ya bụrụ, ị bịakwute anyị n'ọfịs anyị, anyị ga-eme ya ka ọ dị mma. Ọ bụgodo ụlọ mmadụ na-emeghu ma ajọ mmadụ si na nga ya aga n'iru, ma nga ya eji ụkwụ ha na-aga, ma ọ bụ na-eri ihe Chukwu mere ka ị rie, ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nga nwaanyị nọ, anyị na-afụkwa maka ụdị ya ahụ. Ma ọ nwaanyị nso ya adịghị agba nke ọma, anyị na-afụkwa maka ya. Onye ọbịa na nke anyị, ọ ga-adị ya mma. Phone number m bụ 08037143853 or 08028871333.
0: A sị na onye agwara kwe ahụkwa ọzọ agwa ya. Ndewo.
3: Orema okabu ekwemba ni bonoge ndi bonda fm 92.9 yani leba anya bu ofu otu nwa amadi kurai na ekwenti we na si na nne muru ya na nna muru ya sinoga halu nwa nwanyi ha na abu na akwadobe nu maka na nwanyi ji afu weto ya ai we na aju ndi igbo na omenala igbo obiwu na nwoke gato munye ya. Hello. Eyi ni oma.
4: Yes.
3: Why?
4: It's
3: my other car. So I'm the only one. My is so just that one. You can't be easy to get my yes. But again, we hear it as in a candle or a bomb neck went to my gimmick career. But I need you.
4: The same number.
3: MHA bomb, bagging on big as you Ganiru. Come jog it, Mazi Obites is your daughter.
4: A
3: look of
4: wine.
3: Get a winner, Gonetro. Papa Gena, Mamma Gay Onetro. Gazier, Mazo Peters, Obrona, I know, see, I bomb Nakara 090-213-0391. Hello, hey, Oma. Hello, Oma, John. Mba ganiru ganiru isi na kando loro afa mpa nwai isi na kando loro na eku fred obachi joji mba ganiru now en akpado na omenala igbo obu okwesiri ka nwai nwoke to nwunye ya mba ya ka ichore ya gazie 0706316196 bo akara igeju enweta ayo bro na ipa ayi egwa ayi na obu iwu na omenala igbo na nwoke ka to nwunye ya. Hello, ehe ama keda ha gikere bi si akpo mba ga ni rumwa nne nwoke no me na ala igbo obi iwu na nwoke ga to nwunye ya Yagazim 0706316196 Ihaine lepa anyabo nomena libo obiwu na nwoke datomunye ai choro kande madu gwa anyoku uno gwasi ayoku ekuzie nkai ai makwa na ihona anya ate eh ai ma na ihona anya ate mana oburu na madu wete ko osiwe na apa ya eh ai gebu uzo gente woko osiwe degasi ai pakozie ya se okwesiri dotu a okwesiri dotu a. Hello, ehi ọma.
5: Ehi
3: ọma.
4: kede aha gị nwaanyị ọma kede bi si akpọ nwanneka nwada nwanneka si osu dị ngwa gaa n'iru inugodi nwanneka gị na di gị onye tọrọ ngwa ya gazie kedu ihe nwere ikwu (0706316) bụ akara ị ga-eji wee nweta anyị ihe mere anyị ji wee na-achụ gị menugodi ma gị na onye na-anụ onye tọrọ bụ ka ịgwa anyị maka na ọ bụrụ na ikwuo na ihe na-atọ ụtọ ikwuo ka o si atọ elo ehihie ọma nwanne kedu aha gị kedu ebe ị si akpọ Peter Sidokwe mụ ngwa gaa n'iru Peter Sidokwe mụ elugo nwanyị gị nwa tọrọ nwunye gị wite afọ ịtọ afọ ole ka iji tọọ nwunye gị iji afọ ịtọ tọọ ya ngaa gazie 0706316 bụ akara ị ga-eji wee nweta anyị ka ịgwa anyị tinye ọnụ n'okwu anyị na-ekwu ọ bụ omenala igbo na ma nwoke kwesịrị ịtọ nwunye ya dịka ndị mmadụ si na-ekwugasị n'eziokwu eziokwu ịhụnanya dị ihe a na-ekwu maka alụmdi na nwunye abụrụ afọ ole nwoke ji tọọ nwunye ya maọbụ afọ ole nwaanyị ji tọọ nwoke ihe a na-ekwu bụ nwoke na nwaanyị ha nwere ịhụnanya dịka anyị na-atachi ha na abụ ha nwere ịhụnanya ọ bụ ịhụnanya wụ isi ihe elo ehihie ọma kedu aha gị kedu ebe ị si akpọ ngwa gaa n'iru enugo di ọ enugo nwaanyị ngwa gị na di gị onye tọrọ gị na di gị bụ ọgbọ unu na-ebi n'udo onwe mbọsị ịsị ọmụ na gị bụ ọgbọ onwe mbọsị ịsị na eji m otu ọnwa tọ gị onwe mbọsị ịkpọrọ di gị obere nwa ị na-ahụta asọga na-erubere isi ọ bụrụ ndị nke a otu a skuulu na-emepe na septemba ị ga na-akpọ gị nwoke iberibe gwa ya onye ọma ya gazie ka ọ na-adịrị gị na di gị otu ahụ isi wee na-ekwu ya elo ehihie ọma otu a ka ga-esi wee na-adọbiri ya na ekwe mba ndị igbo n'oge ndị igbo bond fm 92.9 wee na-ayọ unu so n'ụbịa unu bịa kwado anyị nke ọma ka enwe ike gbatịkwuoro anyị oge ka anyị nwee ike na-emeta unu ma ihe anyị na-ekwu bụ na ịhụnanya bụ ihe kwesịrị ekwesị ma ị tọrọ nwunye gị ma nwunye gị ọ tọrọ gị ọ bụrụ na ịhụnanya adịrọ ya nwa bụ alụmdi na nwunye a ga-enwe isi dịka nwanne anyị nwaanyị kpọrọ anyị n'ikpeazụ sị na ya na di ya bụ ọgbọ na ha na-ebi n'udo anyị makwa ndị tọrọ di ha dịka nwaanyị aka chiburu ondo nwunye ya tọrọ ya nke ụwa niile ma mana ha na-abụbiri n'udo wee lụọ di na nwunye o wee tụ ụtọ ana m ekwu maka do were anyị chief Mrs. Betty Akeredolu ya na di ya biri n'udo ruo mgbe Chineke kpọrọ di ya o wee gawakwa n'obodo ijiji otu aka a ga-esi wee pechi ya n'ekwe mba ndị igbo nke ụbọchị nketa n'oge ndị igbo bon fm 92.9 wee na-ekele High Chief Dr. Malachi Nwanọrọ ndị na-akwado anyị n'ụzọ pụrụ iche na-ebunye anyị ochim si na ihe mena gị n'ife dị wee na-ekele aṅụrịka ụzọmefula na akparamaka n'igwe oziọma njọkụ kwesịrị na ebe a taa mana izuụka ọzọ anyị na-aga nnọkọ aha nke wee bụrụ oziọma igbo wee na-asị ụbọchị nta ka anyị chọọ na owere ndị

tumma Allah masu aro tare da sallama assalamu alaikum barkamu da yau barkamu da sake saduwa da ku daga nan sashin Hausa na Radio Bon FM a kan mita 92.9 inda muka karba yake hannun abokanan aikin mu ta bangaren Ibo ta hannun Aurika sai in ce Aurika a gaida gida yanzu kuma zan fara gabatar muku ne da shirye-shiryen mu kamar yadda muka saba a duk wannan rana ta Juma'a kuma mu ne muku fatan alheri da fatan an yi sallar Juma'a lafiya Allah kuma ya karbi ibadun mu amin suma amin kabe da ko sani dai zamu fara da wato dan kada-kada reye-reye da bege domin mu shadantar da ku a cikin wato lokacin shirin mu na kukan kurciya saboda kabe da kuka sani dai kwana wannan wata gaba ɗaya ko ince kwanan nan dai kukan kurciya kun ji shiru so kuma me ke faruwa insha Allah za ku ji kafin ta dawo daga hutu da ta tafi kamar yadda aka saba aiki ya bata dama zamu nadashin shadantar da ku da kada-kada da reye-reye sai kuma akwai talla cikin ma za ku ji daga bisani kuma za ku ji mu da dauke da wato shirin mu kamar yadda muka saba da misalin karfe 3 akwai wa'azin musulunci kamar yadda muka saba sai kuma wato da misalin karfe 3 da rabi muna nan tafe da labarun duniya kana kuma da misalin karfe 4 zuwa 4 da rabi za ku ji mu da dauke-dauke wato gaishe-gaishen wato goron juma inda zamu dauki wato sakonninku wanda kuka turo kai tsaye da kuma wanda kuka turo ta kan WhatsApp duka zamu dai duba wanda ya shigo sai mu karanta da fatan kuma wanda za su turo sakonnin su turo a kan lokaci saboda wani lokaci sai mun tashi ma muke ganin sakonnin ku amma dadin wanda za ku ji murin su a yau naku wato baffa gali nake cewa a gyara zama a tsayi a saurare kuma lafiya da fatan za a nishadantu da wannan gabatarwa da zamu ku shi a yau

0: بعد تعالى شأنهم الله جل جلاله أحد تعالى شأنهم.
1: Yanzu ga wa'azin musulunci tare da Sheikh Bazallah Sheikh Nasiru Kabara akan makalla bismillah.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Was salatu was salamu al atimmani al akmalani ala habibi qulubina wa shafi'i dhunubina habibi ilahi al alamin. المحمود الأحمد المصطفى الأمجد الطاهر الممجد محمد الأمين أبو القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المنتدبين ومن والاهم بإحسان وسن بسنته واستهدى بهديه إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وواسع الكرم.
3: وبلغهم
2: ذلك تجو
3: ان قوله صلى الله عليه وسلم
2: جواب من الله صلى الله عليه واله وسلم
3: اشتروا له الولاء
2: شيطان تعمس ولائي غريش
3: ليس على معنى الامر
2: اولا ishtariqi da yake mata shar'anta musu to ishtariqi din alayhi alwala'a ko mahum alwala'a ishtariqi fi'li amrin wanda yake mabniun ala hawfi nunihi li annahu min af'al alkhamsati wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu anti sai Aisha shar'anta musu to wannan shar'antawar ba ma'anar fi'li amri sai da shi ba sibe take take ibi amri amma ba ne ma'anar umanni bace ba
3: lakin alama an tasmiyatu wal ilani
2: amma amma anar kai dole tsawa ne da yin sharadin da rashin yin sharadin duk daidai da daidai ne da kuma kawai sanarwa ba wai umarni bane na cewa an mata umarni cewa ka ba su sharadi wala'i ya koma hannunsu ba a'a umanni ne nake ba su wala'i a hannunsu wannan ba su wannan umannin nake ba su wala'i a hannunsu umanni ne na daidaitawa ko ki ba su ko kada ki ba su duk ɗaya ne ba wai umanni ne na wato aikata sharadi ba a'a umanni ne mai nuna da aikatawa da rashin aikatawa duk ɗaya ne shi ko umanni duk sanda ya zo to umarnin aikatawa kawai yake kunshe da shi in Allah ya ce aqimu salata ba yana nufin kai sallah ko ka ƙi ba in yace yi sallah fi'li amri ne lallai yin sallah ake nufi idan Allah ya ce wa ya adamu sukunanta wa zikr jannata kamar da yace wato fasjudu li adama wannan umarni na lallai ana neman mala'iku su wa annabi adamu sujjada ne ba wai umarni ne na ƴan sujjada ma su yi ko in sun gada masu ƙi da kayan kenan ba shi da ma'anar al'amrul kamil ko al'amrul tam da haka a nan ishtariqi da annabi ya ce da sayyida Aisha ta musu wannan sharadi ta sharɗanta sharadi gare su wannan ta sharɗanta sharadi gare su umarni ne na in ta in an gada ma a yi aiki da shi in an gada ma a yi aiki da shi kawo umarni ne na daidaita ki sharɗanta ko ki sharɗantawa duk ɗaya ne saboda sharaɗin da aka sharɗanta gare su ba sharaɗin da zai amfane su ba ne ba bayan bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi musu a kafin wannan lokacin to bayan kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu bayani to wannan sharadin nasu ba abin sharadantawa bane tunda daman wato umarni ne na daidaitawa ko a yi aiki da shi ko a ƙi yin aiki da shi kamar an ba da abu ne pending umarnin pending ne kamar mun ji ne to mun ji shi ne wannan umarnin to mun ji ka ga ko to mun ji ne sai ya ce ma to mun ji baya lafunta cewa lallai zai aikin da abin da ka gaya masa to mun ji zai iya aiki da abin da ka faɗa zai kuma iya saba wannan abu inda ba ci ayyato na ji abinda ka fada dan za mu aikata ba ba haka kake ba kamar to mun gine kawai shine wannan istari ilahum din na'am
3: annabi wala aliman a'taqa
2: sai wala'i na wanda ya antar da baiwa ne ko bawa da haka ki je ki sharadi da su ko kun yi sharadi ko ba ku sharadi ba wannan sharadin ba wani nuna wai aukar al'amari ba ne a kawai umarni ne na daidaitawa da yi da rashin yi zai tsaye ne ko ku sharadi ko ba ki ba kawai ki je ki sharadi da su sharadin da ko an yi ko ba a bajin ɗaya ne haƙiƙa wala'i yana tabbatuwa ne ga wanda ya antar da bawa ko baiwa. Kamar ya ce mata ki yi sharadi da su ko kake sharadi da su shi ne sharadi din da ya gaya masa sharadanta kamar yana nufin ki sharadanta ko ki yi sharadantawa kaga al'amari ya zama na daidaitawa kenan ya zama mutasali kenan da haka wannan sharadi ba ku sharadin da yake da amfani ba ne. Wannan ma'anar ta cewa umarni ne na taswiya na daidaitawa zuwa haka mallam Dawudi wanda kuka fi sanin alƙali yana yawan kawo maganganunsa in al'amari ya rikice in yaƙi ya ci matan lafida to nan ma ya koma wajen Dawudi ya ce mallam Dawudi zuwa haka ya tafi. Shi ne malam Abdulhassan Abdurrahman ɗan Muhammadu Al-Muzaffar ɗan Dawudu wanda aka san shi da Dawudi wanda shi da mun yana yawan faɗo shi da wannan mallan Dawudi shi ma yazo haka ya tafi. Sannan kuma ɓata wanda shugaba sallallahu alaihi wasallam ya musu da kuma wannan zargi da shugaba musu akan haka ya nuna cewa wancan umarni da aka cewa Aisha ta yi ba umarni ne na aikatawa ba umarni ne na ko a yi ko a bari duk ɗaya ne ko a aikata aikin tabbatar da sharadi a hannunsu ko a aikata ƙin aikin tabbatar da sharadi a hannunsu duk ɗaya ne wannan umarni abin da yake nunawa kenan don idan ba haka yake nunawa ba ya shugaba zai hau munbari ya ce me ya samu mutane suke zuwa suke ƙulla sharuɗa wanda wannan sharuɗan ba a cikin littafin Allah aka same su ba duk sharaɗin da aka ƙulla shi ba a littafin Allah ba wannan sharaɗin lalataccen sharaɗi ne ba Allah bai shugaba zai hau musu ba sharaɗin da duk ba da Allah aka sharaɗanta shi ba lalatacce ne idan da shugaba sallallahu alaihi wasallam wannan umarni na a ƙulla sharaɗi yake nufi ba zai kuma dawo ya zo ya faɗi wannan abin ba saboda in ya faɗi wannan abin zai zama ya muranta su kenan zai zama to kamar dai akwai kiyana kenan an yi yarjejeniya da su sun aminta akan ciniki kuma daga baya an zo an faɗi dokar Allah kuma an danne su da faɗar dokar Allah bayan kafin a cinikin ya kamata a gaya musu dokar saboda haka za ka ce ai wannan umarnin abin da ya sa shugaba ya musu haka ba al-bushi ba ne ba al-khiyanatu ba ne ya musu haka ne saboda ai umarnin da ya bayar mutasawiyi ne ko a yi wannan sharadi ko a ƙi shi ya sa har ya fito yi wannan jawabi ba a ɗauki wannan umarnin a matsayin abin aikatawa ko aiki da shi ba. Wanda yake nuna musu wanda yake nuna cewa lallai su suna da ilimi akan wannan wato umarnin da shugaba ya tun kafin haka cewa

shugaba kamar cin fuskaye musu kenan. Da ya hau kan mumbari yayi magana cewa dan me mutane suke kulla sharuɗa zuwa ƙarshen wannan maganar, idan da man ba ya san wancan umarnin da yayi musu, ba umarnin neman a aikata umarnin da shi bane, yana nufin ai aiki da shi ne. Idan da ya san yana nufin ai aiki da shi ne wannan umarnin, cewa sharaɗi nasu ne kuma ai ba zai dawo ya hudu ba kuma ya ɓata su ba. Dalilin da ya sa shugaba ya dawo hudu ba, ya zo ya ɓata shi, ya ɓata su, ya ɓata abin da suka yi, kuma ya sa musu zargi da tuhuma, saboda ya san umarnin da ya faɗa musu umarni mai nani na taswiya, na cewa ba wai umarnin, ba wai sharaɗin gaske ba ne wannan umarnin, ba na ƙulla sharaɗin gaske ba ne. Umarni ne in an ga dama a ƙulla sharaɗin, in an ga dama kada a ƙulla, shi ne ba shi damar zuwa ne wannan bayanin nuna na aikin da suka yi da kuma tuhumarsu, zarge su a kan dalilin da suka yi haka. Amma inda ya san ba haka ba ne, ai kuma bai kamata ya zarge su ba, tunda ya aminta da sharaɗinsu, kuma sannan ya dawo ya zarge su. To shi ne aka ce to ya san daman su ma a kan haka suka fahimci umarnin nasu. Akwai wanda bai gane ba? Da wanda bai gane ba? To, yanzu kamar umarnin gaɗe ne, kamar da Hausa kamar umarnin gaɗe ne. To a je a ƙulla ɗin, a je a karɓi sharaɗin kamar umarnin gaɗe. Ka ce ka taimaka mana da Hausa wanda za ka kuma fito da abin kamar umarnin gaɗe ne. Fuska ta uku ita ce ma'anar faɗin manzo Allah zai zama ma ishtarqi lahum alwala'a, ai Aisha je ki bayyana masa hukuncin wala'i, je ki bayyana musu, ba su sani ba, ki je ki gwada musu. Bayan nan kuma ki bayyana musu matafiyar wala'i, wannan abin da ake za a shata bayyana waɗannan mamallaka barira, ta gaya musu cewa ai shi wala'i na wanda ya ‘yantar ne, ba na wanda ya sai baiwa ba. Da ka sai baiwa ba ka ‘yantar, ba za a baka wala'i. Shi kuma da ya saya sai ya ‘yantar, ta zama ‘yantacciya ko ya zama ‘yantacce, ya wala'insa ba zai koma kan wanda ya ‘yanta shi ba, zai koma kan wanda kawai aikinsa da ya saya shi ma siyarwa ya yi kiri ba. Shi wala'i shi ne ya zama al'amarin mutumin duk abin da ya shafe shi wajen ka za a dawo, kai ne majibinci a kan abinsa. In wani abu zai tulke ko wani yanki za a yi masa na aure ko menene, duk kai za a nema. To wannan ya sai bawa ya ‘yanta, kai kuma kasiya kasiyar, wa al'amarin bawa ya fi kamata ya koma zuwa hannunsa. To kai bayan da ba ‘yantar da shi kai ba, bauta ta kuma sake jefa shi ciki, ta za a wala'in sai koma hannunka. Wannan ko da ya ‘yance ya saye shi, ‘yantar da shi, ya mai da shi mutum kamar kowa. Kuma bautan nan fa halacci, addinin musulunci bai hana ba bautan nan, amma da turaniyar ba sun hana. Amma musulmai da mu bayansu ta wata fuskar daban. Amma kuma a tsarin shari'ar musulunci, abinda duk addini ya zo da shi, alƙur'ani da manzon Allah suka zo da shi, suna ƙoƙarin su ga sun soki wannan abin saboda su ga sun rusa addini. Amma harkar nan ta bauta harka ce wanda take sananniya a shari'a, kuma abin yarda a cikin wato addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda bayi da kuke gani, addini ya ajiye musu hukuncensu. Duk wani abu wanda aka ce ga yanda ɗa zai yi, bawa ma ana ce masa ga yanda zai, da Allah bai yarda da bauta ba, ba zai ajiye hukuncen bayi ba. A ce mazinaci in ya zina, ‘yantacce a yi masa bulala nawa? Shi kuma wanda ba bawa ba a yi masa bulala nawa? Wanda yake bawa a yi masa nawa? Kaga har shari'a ta ware musu hukunce-hukunce, ma'ana kenan shari'a ta ajiye musu waje, ta tabbatar da su kenan. To abinda ku shari'a ta tabbatar da shi, ta ajiye masa waje, ai bai kamata wani mutum ya zo da tunani ya cewa ana danna haƙƙin ɗan adam. Ina danna haƙƙin ɗan adam yake ana? Bawa ana ciyo shi ne a yaƙi a sharaɗin bayi, shi ne abinda kunzumin mutane da malamai suka fi sani. Sharaɗin karatun bawa karatu ne mai zurfi, sai ka tafi zurfin ilimin fiƙo za ka gano shi. Bawa ba sai a yaƙi ba. Ko kuma yanzu a nan wani ce ya sai da kansa ya zama bawa, ya zama bawa. Rayuwar mutum

0: yake da kayansa in dai ya halatta a yaki ka iya zama bawa to ta wata hanyar ma da banba ta yaki ba za ka iya zama bawa yanzu kaga babu bayan nan da akwai kurakuri ba ga sunan ana so musu saukotan Niger ina ne yanzu dai an tattari ana daukan wannan kurakurin tun da yakin Shehu Usman dan Kojiya ne da makamancin haka har yanzu kofa a buɗe take in ka ga rayuwa kawai kana son a sai ka sai ka je a sai da ba wani abu ne ba har yanzu za a iya yin bawa wannan baiwa ce barira wanda Aisha ta siye ta wanda ake cewa ita mutuniyar Habasha ce baka ce wasu na cewa ba baka ba ce ja ce mutuniyar Misra ce baki baƙiya ce wannan ita ce wanda na gaya muku tana yawo a gidan manzo Allah da attachment a kanta kuma annabi bai ce mata ne yasa baka yake da attachment ba amma sai a ce wai la'anallahu alwasila wal mutawassila ma'ana wasila mai sadarwa aka ce da wanda aka sadarwa to ina kake sadar da gashi a hadisi masu fassarawa su ne suka fassara shi da mai sadar da gashin ƙari wanda suke sadarwa da wanda aka sadarwa a'a abinda yafi daidai da ma'anar wasila ne kulla harkar fasikanci kamar kawaliya ce da wanda aka yi kawarcinta to an tsine musu wannan fuska ta mutu amma mace ta yi ado ka ce kuma an tsine wa mace ta yi ado annabi ba ne tsinuwa ba komai a ce tsinuwa komai a ce tsinuwa kai shi kenan kana san ado shi kenan ba take ba za ta yi attachment ba ba ya haramta babu sunan ƙarin gashi a cikin wasila da mutawassila babu masu sharhin garibin hadith ne suke ɗauko kowane abu yadda suke zuwa su fassara shi a haka su ba shi ma'anar da suka ga dama wata ta yi attachment ɗin ne ya hanzo neman aurenta ta ja aji ta yi ne kawai sai a ɗauko maganar hadisi kawai a canja shi a kanta amma jama'a mu ji tsoron Allah baba to na gaya muku malami ne aka zo aka daki ɗansa a makaranta allo safiya tana yi hadisi ya ce mafi azaba cikinku malaman ƙananan yaranku wanda suke azabtar da su ka shi gari yawan hadisi saboda an daki ɗansa islamiya a lokacin annabi wace makaranta za a yi kuma kai imamu a zamanin annabi babu makaranta babu makaranta zamanin manzo Allah a gunna za ka kira su ga manzo Allah yana nan shi yake koya kowa addinin ka je gunwa shi ma ɗalibi ne annabi yana nan shi ma ɗalibi ne babu malami zamanin annabi ai babu makaranta makaranta annabi ne makaranta shi kuma annabi ba kowa yake ba a'a abinda fatawa yake yi a zo a tambaye shi kaza me kaza ya faɗa lokacin annabi fatawa yake lokacin farkon sahabbai ma fatawa ake bayan da tabi'ai suka so ma bayyana ne aka so ma ta'alimi koyarwa amma kowa ya koyi addini daga gurin sahabbai bai ga annabi amma ya zama gaban yin sahabbai suka yi to wa zai je kuma ya yi zauna a gurin sai koya masa addini bayan da shi ya gani a gabansa Qur'anin bai fi shekara hudu da daina sauka ba tsakanin da Qur'anin da dadin Qur'anin bai gama hucewa ba
1: ثم بعد هذا قام هو صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك
0: من كما ابن aka ce wa da Aisha ta je ta gaya wa ta fada wadannan mamallaka na barira ta gaya musu cewa je ki bayyana musu wannan wato abinda aka ce mata ya lafazin yake
1: na'am
0: ya gwa me
1: idhari
0: lahu hukumu wannan ki je ki sharɗan ki sharɗi da su ma'ana je ki bayyana musu hukuncinsa ki bayyana nan gaba gare su matafiyar yadda ake yantar da mutum da yadda ake wala'i ki je ki bayyana musu cewa mutumin da ya sai bawa cewa wala'i na wanda ya yantar da bawa ne ba na wanda ya sayar ya kuma sake cin riba ba ne
1: ثم بعد هذا قام هو صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك
0: كما بيان شي ne shugaba sallallahu alaihi wasallam dan ya goyi bayan wancan abin da uwan mu'mini ta faɗa kuma ya hau kan mambari ya daura huduma yake ga wa sahabbai cewa lallai babu wani sharadi na ciniki da mutane suke sharɗanta shi irin na jahiliyyar baya wanda ba alqur'ani ne ya kulla shi daga Allah yake ba ba ce ya kasance lalatacce abin lalatarwa shine ya daura akan wannan bayanin kuma yana mai suka da muna na waɗanda suka zama sun saba da wannan abin da shi ne tsari na shari'ar musulunci ta zo da shi yana mai suka a cikinsu da kuma zargi a tare da su.
1: Oh
0: jama'a kun ji kun ga wannan tawilin guda nawa ne? Tawilin guda uku haka ne ko? Tawili ne guda uku. Na ɗaya aka ce me aka ce na ɗaya? Me aka ce na ɗaya? Abinda aka faɗa na ƙarshe babu shi a ciki. Da aka ce
1: babu
0: ishtirki
1: ba
0: shi ba ne. Yawwa na farko ta yi alayhim ake nufi ba lahum ba. Alayhim ake nufi ba lahum ba. A'a ai gaba ɗaya alayhim ba alayhim ake nufi ba lahum ba. Ya kawo ayoyi wanda suka zo da ma'anar alayhim amma lahum aka ce. Saboda haka wancan sharaɗin da aka ce ta sharaɗanta lahum ba lahum ake nufi ba. Ishtirki alayhim. Ba ishtirki lahum ba. An canja lafazi ko ba a canja shi ba. Kuma ita ma alayhim ɗin an ga dama tana iya ɗaukan lahum ɗin in ji wasu ma'anar lahum ɗin. An fahimta ai. Ita ma alayhim ɗin ala ɗin ita ma ta'addin nata tana iya ɗaukan ma'anar lahum ɗin in ji wasu malaman na larabci. Saboda haka idan ma ba mu ɗauki ma'anar wanda yake ce in ala na iya ɗaukan lahum ɗin ba. Muka ɗauke shi cewa ala ne. Amma aka ce lahu, don haka lahu ne ma'anar alaci, canza lafazi ne daga zahirinsa ko ba canja ba ne. To a ƙa'idar malaman usulul fiqh, duk wanda aka canja lafazi daga zahirinsa sai kaga dama za ka yadda. Wato a hadisin ba haka aka faɗa ba, kuma annabi ya san lahu ya san alayhim. Aisha da aka tura aka ce ta faɗa musu ita ma ta san balagha ya ce ta san lahu ta san alayhim. Kaga wannan kwata-kwata. Shi ne abin da ake cewa tawili kenan. Tawili. Na biyu kuma aka ce ai umannin kamar umannin da tsene ba ma'anar umarni ne da shi na hakika ba. Umanni ne na kamar wato da Allah ake cewa innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun kun. Ai Allah ba kun yake cewa ba. Ita dai kun din an faɗe ta ce. Amma Allah balagha ne. Sau ne haɗa Allah da ku. Ai ba da balagha ba ne Allah. Ba Bahaushe ba ne, ba kowane ƙabila ba ne. Misali ne wannan. Sai aka ce irin wannan umarnin ne na innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun. Umarni ne ba wanda ya ake nufin umarnin ya aiwatar ba. Umarni ne na gatse ba na ma'anar umarnin ya samar da aiki ba. Allah ba da ku. Mu aka gayawa ba da kun yake sabon da abu ba saboda kun ma'anarsa da Hausa kasance. To Allah shi ya san ya yake sabon da abu da magana ne da tunani ne da yaya ne ba wanda ya san da ya Allah yake sabon da abubuwa. Wannan mu ne ake magana da mu da irin matakin ƙwaƙwalenmu yanda za mu iya idrak mu iya riska mu iya gane maganar Ubangiji. Ma'ana ta uku kuma sai aka ce bayan an canza wannan aka ce ba umarnin zahiri ba ne. Wato ba umarni ne na ƙuƙu'i ba na taswiya ne. Na uku kuma za ka ce wannan izhari lahu sabilahu ko sunnatahu ko hukumahu. To izhari ishtirki ne. Yanzu izhari fi'ilin izhari ba daga zuhuri ba ne. Ishtirki ba daga ishtiraɗi ba ne. Daga sharki ba ne. Ya sharki zai zama kuma zuhuri. A larabci duk ƙasaitarka a larabci baka isa ka mai da izhari ya koma ishtiraɗi ba. Ba ta wata fuska da ma'anar wannan ta taɓa zuwa ta da juna. Wannan irin tawilin da anan mun zo Abuja wanda ya gaure ne sai in ce to me za ku ce zai ga ku an samu tawilin da ya matu wanda malaman suka yi kyau. Tunani ne kowa na yin tunani wanda ga yana da basira yana iya gano to an aka ce kaza zai iya daidai da kaza bai ci karo da kaza ba. Amma ishtirki ya ci karo da izhari. Izhari ya ci karo da ishtariti ishtariti ya ci karo da bayyini bayyini ya ci karo da ishtariti da aka wannan duk wato abin da yake na menene na tawili to shi da duk jingimin da ake yanzu wannan idan ba illa bane ya alƙali zai dauka lokaci da alƙalami ya dauka akan wannan jawabin to amma me yasa aka jawabin nan illar cikin hadisin a zo za a sai da baiwa mana Aisha ta zo ta sai aka ce ba za a sayar mata ba sai da sharadin wala'i yana hannun mamallakan baiwa aka faɗa wa Aisha Aisha ta ce a ita sai dai inda wala'i a hannunta suka fasa sayar mata ta je ta gaya wa shugaba sai shugaba ya ce je ki ce wala'in a hannunsu tana zuwa ta ce musu wala'in a hannunsu tana dawowa sai shugaba ta masallaci ce a kira sallah mai tattarawa a salatu jami'a ana zuwa sai ce mai isa mutane suke shirɗan ta shirɗan da ba a cikin littafin Allah suke ba Allah bai saukar da su ba wanda duk ya shirɗan ta sharaɗi ba daga littafin Allah ba shirɗan sararatacce ne ya sunan wannan aikin
2: wasu musulunci kenan aka saurara tare da Sheikh Bazallah Sheikh Nasir Kabara godiya ga sarkin Qadiriyya na Afirka Dr. Sheikh Yaro Abdulkadir Jimo jagoran shirin Umar Kurdun Daye a nan
3: يا رب جل جلاله احد تعالى

0: ana tare ne da sashen Hausa na Radio Bond FM da kenan Ikeja ya hujjama barana muna 29 ga watan Rabiu awwal yanzu ga shirinmu na gaba
1: والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
2: Anyi taron bita na daurin ilimi na shugabannin addini limamai manyan malamai masu karantawa a makarantun addinin Islama domin ƙara mu juna sani da dokar mataki na zamani domin magance bambance bambanci wannan taro na daurin ilimi an doke tsawon mako biyu ana yin sa a cikin watan Agusta na wannan shekara ta 2026 ya gudana a harabar masallacin 1004 dake tsibirin Victoria Island wannan taro na daurin ilimin ya samu halartar dimbin malamai shugabannin makarantu limamai da sauran jama'ar musulmi bayan kammala wannan taro mazanta da shugaban kungiyar Izala na jihar Lagos kuma limamin masallacin 1004 Sheikh Suleiman Ibrahim da mijin karin bayani da yadda matakan za su kara dauka don magance bambance bambanci ya kira ga jama'ar musulmi da matasa shugabannin gobe sunana Umar Tukurdun Daye gadda muku zanta da shugaban muzanta da shugaban ta wayan tarho sai ya ce
3: ni ne Imam Suleiman Ibrahim limamin masallacin 1004 Victoria Island jagoran kungiyar Izala na tabbata sunna a nan jihar Lagos to daura ne da aka yi domin ainihin manyan limamai masu kuma manyan malamai masu karantarwa masu makarantu su karu da ainihin tsari na zamani da ake da shi a wurin karantarwa kuma jagoranci mafi yawancin mu mun yi karatu kuma muna tafiya a wurin da'awa da karantarwa ta siffa daya kuma shi rayuwa yana da bukatan update ko zamanin da in ka gani kowane lokaci fatawan malamai yana canji saboda ainihin daura da ake kara wa juna ilimi abubuwa na dan da dama wa'anda suka fito na zamani da dama da kuma ra'ayoyi to waɗannan in ba ana haduwa irin wannan daura kuma ana sa manyan malamai ba za ka ga ainihin karatun baya da armashi duk da cewa ana yin karatun to da yawa za ka ga malamai wani mafi yawanci wasu suna kira ne zuwa ga ra'ayinsu sannan duk wanda ya saba musu ba za su tafi da ra'ayinsa ba hatta masallatayya ma za ka ga galibin masallatayya kowa ya gina masallaci abinda ya ga dama ne yake tsarawa masallacinsa ba yanayin da ainihin zamani yake tafiya ba kuma zamani dole ne mutum ya yi tafiya da zamani ilimi yana canji Qur'ani da hadisi ne kawai baya canji amma yanayin tsarin karantarwa ra'ayuwa hatta ra'ayoyi da kake da shi da kuma fahimta ma yana canji akwai abubuwa da yawa da aka saukar da su a Qur'ani da hadisi wanda binnan fahimtar yana zuwa kowane lokaci yana canji daidai da zamani shi yasa Qur'ani ya dace da kowane zamani akwai abubuwan da suke wannan zamani ba su ga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan ka ce lalle ba za a fassara abin da yake a wannan lokaci ba to kenan kana nufin Qur'ani ba ya da ra'ayi a cikin abin da yake faruwa a yau da gobe to saboda haka za ka iya ganewa cewa yana da kyau a rinka samun irin wannan daura domin ƙara wa juna ilimi da kuma tafiya da yanda zamani yake ciki wannan shine dalilin da yasa aka yi wannan daura kuma ba nan Lagos kawai aka yi ba an yi a Port Harcourt an yi a Kano an yi a wurare da dama har Ogun State kamar kusan wurare hudu biyar kuma wanda aka yi a nan namu a nan Lagos
2: Sheikh Suleiman Ibrahim shugaban kungiyar Izal Lagos kuma limamin 1004 kamar mukan ga ana samun bambance bambance na al'umma tsakanin musulmai ko a kusa matakai za ku dauka da ganin cewa wannan daura ta ilimi ta taro a kanta kamar kun dauki matakai na nuna bambance bambance tsakanin jama'ar musulmi shugaba
3: dama dalilin da ya sa wannan daura kenan ta al-qudwa ma'ana jagorori daura ce ta kudwa kudwa ita ce jagorori masu jagoranta al'umma ta fannin limanci ta fannin kungiyoyi ta fannin makarantu da kuma aini wadanda suke su ne jagorori domin su suke shayar da al'umma abinda Allah ubangiji ya shayar da su to akan shirya irin wannan ne domin haka wannan mataki ne da aka yin shi dama a wasu wurare to amma nan bai saba zuwa ba ba ana yin daura akwai daura ta ilmiya akwai daura ta tarbiyya da ake yi wa kananan dalibai kuma kaman kara musu exercise ne amma wannan ta kudwa ta jagorori wannan yanzu ne ya fara zuwa to in Allah ya sa da matakai ne da muka dauki akan cewa insha Allah za ta gaba da yin shi akai akai yanda za a yi duk wanda yake da'i ne mai da'awa ko mai makaranta ne ko wani principal ne mai karantarwa ko wani shugaba ne na wani kungiya da sauransu to dole a runka zuwa ana haduwa akan ra'ayi da fahimta da kuma ƙara wa juna tuntuba domin ba za ka iya canja mutum ra'ayin da ya gino a kai ba amma kana iya raunana mai gwiwan aiwatar da abin da yake da shi saboda idan har ana haduwa din to babu shakka a wurin bambancin kawunan mutane zai yi sauki insha Allah
2: to har yanzu a matsayin ka na shugaban Izala na jihar Lagos kuma limamin 1004 da ke nan Lagos wani kira musamman za ka yi zuwa ga jama'ar musulmi shugaba
3: to ainihin dai zan kira zuwa ga ainihin su malamai da kuma jagororin al'umma akan cewa su rinka ba da haɗin kai a wurin waɗannan daura domin kaga yanzu idan haka za ka ce za a yi daura ana buƙatar mutane su yi rajista abu ne za a yi kwana uku hudu ko biyar to sai an ta bin mutane ana lallama kuma ƙaruwa ne za ka ƙaru da shi idan ka komi iliminka idan ka je ka zauna inda ake ilimi ake ƙara wani abu ba za ka ragu ba in ma baka ƙaru ba za ka ragu ba amma presidentin ka kasancewanka a wannan wurin yana ƙara armashi nan kuma yana ƙara nuna haɗin kai da kuma goyon baya amma wannan shine ainihin abin da muke buƙata ga ainihin malamai da ƙungiyoyin shugabanni da kuma ainihin limamai duk sanda aka gabato da wani abu da irin wannan to yana da kyau su nuna sha'awarsu sannan kuma su ba da gudunmuwa na ainihin kasancewa a yi wannan tare da su to wannan yana nuna ainihin lalle an fara samun haɗin kai an fara ci gaban amma sau da yawa za ka ga muna ta fama a yi ta bi ana lallaman mutane wani cewa me zai samu ba magana me za ka samu ba me za ka ƙaru da shi ta fannin zamanancinka da kuma ainihin haɗin kai da za a yi ko sanayya ma aka san juna wannan ba ƙaramin ci gaba ne ga al'umma wannan kenan saboda aka kira na farko shine ga shugabanninmu malamanmu principofinmu na makaranta limamai da sauransu cewa ba ma wannan kawai ba ma sai mun buƙaci wasu sun fito daga ainihin ƙasashen waje ko Saudiya ko ina ne a zo a yi mana daura ba yana da kyau anguwanni jihohi malaman da suke kowace jiha dama abinda muka tattauna ma a wurin daurar kenan malaman da suke jihohi anguwanni su rinka ainihin haɗa kawunansu suna assasa irin wannan daura tsakaninsu suna tun ƙara wa junansu ilimi suna ƙara wa junansu tuntuɓa menene zamani yake

0: To zamu da ci gaba da zanta da mallam game da wannan bayani da yake ci gaba da yamana. Da imamin wanta da nan fo zai ci gaba.
1: Ciki kuma ya zai a tuntare shi. To kaga lokacin nan ne abubuwa yake kawo ci gaba. Saboda haka wannan shine kira ta ta farko. Sannan na biyu kuma sauran mutane su daina ainihin daukan malamai kaman hadari ne game da rayuwar su. Domin so da yawa yanzu zaka ga malami yayi wani da'awa ko kuskure ne yayi to shikenan gaba dai sai abi alalata malamai gaba dai kuskure ana yin kuskure tunda malaman nan ba annabawa bane idan malami yayi kuskure sai a ce dukkan malaman nan mutanen banza ne wane ne an kama cin mutuncin malamai da sauransu da kuma abin da aka sani idan wani malami ne ko wani wuri ne ciki ya tuntuba harshe yayi kuskure za a je a samu manyan malamai ne su je su tunkare shi domin ai a san za a fuskanci wannan lamari to wannan shi ne kira na zuwa ga al'umma addini shine abin da yake a musamman ma mu da muke musulmi ba mu da wani abin da yake addinin mu daraja saboda haka idan lokaci dai kan kuskuren mutum dai za mu lalata addini ko kuma za mu lalata karantar da wannan addini to lalle ci gaban mu kuma yana zai daje bai ba mu samu ci gaban da muke so ba
2: Sheikh Suleiman Ibrahim a wannan taro na daurar ilimi da gudana na shugabannin addini ko akwai wani kira zaka yi zuwa ga matasa masu tasowa a halin yanzu
1: matasa masu tasowa a yanzu gaskiya lamarin da ake ciki a wannan zamani abin yana da takaici kwarai da gaske akwai takaici kwarai da gaske saboda zaka ga yara da yawa matasa kana tsammanin suna da alaka da ilimi ko kuma addinin su sai ba su da alaka da ilimi kuma ba su da alaka da addini abin zai ba ka mamaki ne sai in wani munasaba ya taso ana bincikar su wato kwanan nan idan kana duban waya abin da zai baka mamaki zaka ga yara ne sun taso taron maulidi akwai masu yawo a tambaye mutum wane ya sunan mahaifiyar annabi bai sani ba ya sunan mahaifin annabi bai sani ba shekarun annabi nawa ne bai sani ba kaga irin wannan ba karamin takaici bane wallahi na bibi wadannan abubuwa kuma wanda suka je maulidi kuma a wurin son annabi din da ake amma ba san mahaifin shi ba ba san mahaifiyarsa ba ba san ƴaƴan shi ba ba san kai ba san shekarun shi nawa ba abin yana da takaici kwarai da gaske to wannan matasa kenan to da yawa ana nan hakan nan duk masallatayya zaka ga ana zama tsakanin magariba da lisha galibin masallatayya yara in ka duba cikin masallatayya wadanda zaka gani jimma da tawa ne sai dai daidaiku kuma so da yawa zaka ana karatun nan mu muna kira zuwa gare su rayuwar nan kada su banzantar da shi awowi 24 baka da awa biyu da zaka zauna a ciki ko awa ɗaya ka zauna ka saurari abin da shine ainihin addinin ka musamman ma mu da muke a nan Africa Nigeria da ma kasar Yarbawan nan kaga kusan al'adan mu ya so ya cuɗanya da addini kisa zaman ka a masallaci ma zaka fahimci al'adar ka zaka fahimci addinin ka zaka fahimci tarbiyyar ka da tsarin rayuwar ka to gaba dai zaka ga irin wannan gaba dai yara ba su masallaci ba su makaranta sun dauke ainihin inda ilimi yake shine waya social media anan ne ilimin shi za ka bude waya ka ji malami yayi wa'azi inda ma wa'azin zalla ne ake ji akan waya ko kuma mafi yawancin abin da ake ji akan waya wa'azi ne to babu shakka ana tunanin za a samu gyara domin dama dalilin da sa ake wa'azi ta hanyar waya kenan amma so da yawa idan ka duba waya da ka ga mutum yana rike da waya imma yana kallon wai Hassan makeup fresh ko wane ne ko waɗannan mutane wai ko soja wane ne ga sunan dai waɗanda suke ba su da komi sai dai su zagi masu addini to kaga wanda yake zagin addini malaman addini shine malaminka shine abin koyinka shine wanda kake saurararsa to ina shaidan dan abin da shaidan yake so kenan saboda haka mafi yawanci su yi kokari su kubce mu wannan su fita daga sharrin shaidan su koma zuwa ga ainihin ba da gudunmuwa in dai ka zauna don Allah ka saurari karatu to babu shakka Allah zai sa ma albarka kuma za ka samu abin da zai amfane ka azza billahi tawfik imam suleiman ibrahim imam masallacin 1004 victoria island lagos kuma ka gaban kungiyar izalin tarbiyya wai kama ci sunna nan jihar lagos
3: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب

kaabo pada adupe be se ntati si wa iroya agbaye nte si waju awon asoju eto ti won pe ni Renew Hope Agenda eka ti osodi solo ti sagbe kale office tutu kan eleyi ti Alhaji Comrade Musiliu Ayinde Akinsanya ti gbogbo eniyan mo si MC Olumofita awon ajo na lore oni igbese yi ni lati le satileyin fun ajo na ko le ba lanfani lati tun sumo awon eyan lese kuku si fun awon ise ti won fe se ki won si le ni abibi ti awon eniyan yo ma kan si lati le ba won soro papa ni agbegbe osodi isolo ati ejigbo ki egbe oselu APC le ba jawe olubori ninu eto idibo odun 2027 ninu oro ni oro ti e nibi ise office tutu ohun alakoso ajo the Renew Hope Agenda Ambassador fun ijoba ibile osodi isolo

bakona la se awon to je omo ile omo egbe oselu All Progressive Congress lo fi kan awon oba Alade ni Ejigbo land ati Onikosi ti Ikosi Awori ni wa poju pese sibi eto ohun adari fun ajo ipolongo fun egbe oselu All Progressive Congress APC Senator Abdulaziz Yari Abubakar ni ipinle Zamfara yo wa lara awon ipinle ta won nireti pe yo ni opolopo ibo la won ma ri nibe lati se atileyin fun iyansipo elekeji are Bola Ahmed Tinubu ninu eto idibo 2027 Senator Yari soro yi lasiko to nba awon niroyin soro nilu re ni Talata Mafara ni ipinle ohun leyin ipade idakoko kan to se pelu awon alenu loro ninu egbe oselu APC kaakiri ipinle Zamfara oni ipade na ni lati le salaye ojuse olukuluku fun won ni ipale mo ipolongo fun aseyori egbe APC lodun 2027 papa lati ri daju pe are Tinubu jawe olubori ninu eto idibo ohun Senator Yari to je gomina ipinle Zamfara nigba kan ri so wipe awon ma sise papo pelu gbogbo awon ijoba ibile ward ese kuku to lati se aseyori nibi eto ohun oni iyan sipo ohun ohun ri gege bi oro ati anfani lati odo Olorun lati wa se ojuse ohun ninu egbe oselu APC ko hun si se eto ati eto fun orilede Nigeria lati le ni orilede to tubo na lafia se papa ni ipon ti eto odun 2027 eto idibo ohun ijoba apapo ti su soro idaniloju fun awon obi ati alagbato pelu awon akeko lawon ile iwe ijoba kaakiri orilede yi bi pe gbogbo eto lo ti wa nle lati je ki sa ikeko tuntun eleyi ti won fe wole yi ko lo ni rorun lalai si wahala iyen to ma bere lojo aje Monday ojo 14 osu ta wa yi alakoso fun eto eko orilede yi tunji Alausa lo soro yi ninu atejade kan to tari sita ti alukoro eka na bori owo Folasade si salaye pe kawon obi alagbato ki won fokan bale ti won si wa noju la ko fi nsori si gbogbo oro abi iroyin eleyi to ba njade lati inu office ijoba eleyi to ni se pelu eto eko bakan na na ni eto abo itoju awon oluko na wa lara awon eto tawon ti tepese sile lati ri daju pe sa eko tuntun yi o lo bo ti so ati bo ti ye awon si ri daju pe eto abo wa fun gbogbo awon akeko loju na lati le je kon fi okan bale ko eko won ile ise olopa orilede ti ni oro iro ni oroyin kan eleyi to nlo kaakiri ninu atejade kan ti wo gba gbogbo ori ayelujara pa papa lori ikanni WhatsApp pe oga ile ise olopa orilede yi Olatunji Disu ti pa lase pe ki won gba awon eyan ti won le ni 1,000 iyen 50,000 si ise olopa won ni iroyin ofege lasan ni oro yin won ni ki ise ile ise olopa lo ko tabi to tari oro ohun sita bo ti le je wi pe oro yi na won gbe sinu ile iwe to ni se pelu oruko ile ise olopa onu won fi gbe oro na jade won ni amo sugbon ko nse ile ise olopa lo ti jade oni bi ti won tu wa se oro na de won tu wa fi oruko alukoro ile ise olopa ko ti won poruko re ni CSP Ani Iniedu won fi sinu oro ohun won ni sugbon ba won se so yi awon fi mu da awon orilede Nigeria loju pe iroyin ofege gba ni iroyin ohun ki won danu bi omi isowo ko tori pe ko jade lati ile ise olopa rara ile ise olopa wa ro awon araalu lati gba oro na ki won danu ki won ma tele nitori pe ko nse oto won wa gba won lamoran lati ri daju pe won ko gba ki enikeni ko ja won lo le owo tabi ole ara lati le gba won si ise olopa pe ton ba fe gba awon eyan si ile ise olopa o ni ilanu si awon manto sawon to bo si ori ayelujara ewe won ni ile ise olopa ti bere ise iwadi bayi lori oro ohun ti won si so wi pe enikeni ti ajere iwa abaje ohun ba jamo lori ofi imu re dofin iroyin le okere won ni aisan ebola tun ti buyo ni orilede Democratic Republic of Congo lo ti de pe o ti de ekun mejo ototo lorilede ohun eleyi to sumo ibudo to pa ala laarin orilede Congo ati Central African Republic to fi kan Congo Brazzaville gege bi awon alase ti tari oro ohun sita won ni gomina ekun South Ubangi iyen Jeanry Galekwa Vundawe lo soro yi ninu atejade kan to tari sita oni opo emi lo ti ni aisan ohun ti egbonun lona meji mona meji le die si ti padanu emi won latari aisan na won wa ni ajo WHO ni akole ta won ni nipa eto ebola ti aisan ohun eleyi to nsele ni orilede Congo o tubo wa tupo ju itawon ti ni nle tele lo won wa ro gbogbo lukuluku lati ri daju pe won mu

parara e pajero ora gun ele lase mo nipa bolu lokun lobirin mo de lagba oya kan wa bi si down si let's bere ka ma foroju mi tori oro si down bere lokokan ejeje oya na awon e ma god ki oya mo ti wa nle te ma je I mo bi ose efo nu ose efo yin ile ise viva kana e gba magi se be wa labara be yen yo yo bita na wa nbe so se gba so reto yi anfani si yen na e wo moto e gba ma binu wa nbe egberun meji ototo fe ni ma gba bere daada ko gontio anfani wa lati pe tasiko gba to ni o

0: my God, bo se nlo loko kan ejeji na mo ni ma ja yin si pese ani se ninu ife se won se to nlo yen ani be marun iresi marun labara be na sugbon kan kan mo fe fa yo ni ro leti mi ife se won se Champions League to gaga ara to se tan yi se ni pe nta lero ko la banbe tori pe opolopo iko ti e ti e le foju si ni won dago yo ojo ti won si se daada awon ti won se gba gega wa nko kini ka so nipa se Fabregas iko komo 1907 Fabregas mo fa ko yo be na lo nse tell me kon ti e lero ko le se tori pe lori lede be yen nitli lohun Fabregas e le ko yan kere bi ti won mo se ah ogani ya muda se Fabregas nse se gidi gidi le bi ko tu lu alatako re merin ko e ko la ko le ko e ko kola Fabregas n gbianju ati pe o ma gba ikan sose o ma koju iko Paris Saint Germain ninu bo se n ba lo yi na ninu ja ninu pele Champions League na o ma tu koju ba kan ma koju iko Barcelona to e po ti je agba bolu nbe tele tele ri iyen nikan na ko o koju iko Manchester United awon to kun ade olu okun ade niyan Mr. Pilot Man United ki lo ma sele ni mo ba koju Saint Fabregas iko komo 1907 oh my ya lara to mo ko nu ameta merin we pade yi o ma lati lu enikan lai si tabi sugbon be Fabregas sa ta wa yi egbe fun o tun se darabo lati sa to koja to ye pe opolopo si wo pe ta won ba le tele ba le de Europe yo fi tan ba le me riri ju ta se lero lo siwaju ayo to tonu mi eje side ka kulo oja ile ise to so nigbo wa eto yi ti n ba pada de a si oju opo le fun opolopo eyin te le fi ere bolu lokokan ejeji ke ma mu number ke si ma fi eto ke ma fi obise baje lokokan ejeji bond 92.9 na la shua sport paparazzi lo n te siwaju live and direct pelu omo yin Mr. Legit ni
1: supreme news.

0: eje ma gbe ipe lokokan ejeji na tori awon ti wa lori oko hello
1: wa
0: ka lesa o oruko yin ati bi te tin pe mama ni era sa era ma sport paparazzi ni aye fara lo de ba iyan ma si wa nbe ni
1: Ewa ma.
0: Oda, o beta be. Iko o gan le man tele no, mo mi lati grodu wa.
1: Okay.
0: Oh, Chelsea for life. Mo cha ina te wala bala be yen. O po. Eh, Chelsea Blues. Chelsea the Blues. Ki loruko ako ni mo gba yin? Tele. Kele to wa nbe.
1: Ah.
0: Chelsea the Blues ni yin. E ma je ah, awon po ton gbo yin le, awon lo fe Chelsea.
1: Ronaldo.
0: Ah, mom, you must be Balugi. Kai. Ah, Ronaldo go.
1: Ronaldo.
0: Oh, tie fe jora won, ko tie fi gan kan sumo. Oda, akon mo gba yin bye yin sin. Ki loruko e.
1: Ah,
0: e de option. Meji mo ti fun yin. Awon ro pelori la, mom e je n fe lo mi la bani kan pe wole. E seun gidi gan. Ah, omo la lati korodu. E no ta lo wa nbe o. Mr. Ibrahim lati Bariga. Aha. Ni bayi ibere ti yin lele ba mi Mr. Ibrahim. Ni pa papa ife se won se Champions League ti a se gbatan yi ton gba lo lowo yi gangan ni o.
1: Ko ye mi ko de wi o.
0: Ife se won se Champions League ton lo lowo bayi. Ta se bere yi. Ehn. Lori akaso, ta lo wa number 4. Ori table n be.
1: Ah.
0: Ah bo. Pa papa, iko wo le ngan tele.
1: Arsenal ni
0: yin. Ah, e wa mi tu wa lori akaso. O da Arsenal gan gan fun ara re. Ori tabili mo le wa. Arsenal yen na. Lori table ni Champions League.
1: Ni Champions League, o da second la wa.
0: Ah. Ba mi. Oh, ma je e te ready. Second bo. Eh, sumo 5 gan. 08026298190. Oh my god. Swap of Razzy knowledge in Badwin Shepard of M 92.9. By now, one second, Luria Castle, nearly in the Champions League. Ah, and look, Asna, Sherry and Lo, woman do me. I just know quality. Wonder how do they call you, Mamma? Well, oh, a hand, I'm not one bell. A car, less I car, Lemma, Salo and Bell, Rukoy, Lacunere.
1: Olatunde
0: Jimo lati redeem car. Baba Mr. Olatunde Ololufe everybody no ni. O ya na.
1: E ti pupo sa.
0: Olorun lo seun.
1: Okay.
0: Ni papa, ibere ti yin le ba mi lati redeem car.
1: Bongo sa o.
0: Eh eh. Laarin ifesonse to waye lai pe na ni o. Eh eh. Komo 1907. Won pade ikokan. Iko won ni won pade. Kini abajade ifesonse yen? Komo, 1907.
1: Mi o mo.
0: Oda, iko Manchester United. Lori akaso n bole wa.
1: Iko Manchester United.
0: Ni Champions League lori akaso n bole wa.
1: Nkan to sele ni pe mi ori mo la.
0: Oda ba mi e ja ko nbe. Number 4 lori akaso Champions League. Awon yo po nbe gan. E seun. E seun. Mo mo ko ma yu ni leki n bere yen lowo yin. Hello, ta lo mi o. E ka le o.
1: Eka lesa
0: oruko yin bo le tin pe mi. Oruko yin le kan si. Mr. Idris lati ojo ta je n koruko yin le o. Mr. Idris lati ojo ta. Aha, mo ti call le kun re bayi. Ibere tin o lo bayi. Agbabodu kan wa lori le Nigeria nbi yi. Oruko e gangan Victor Osimhen. Leyin ma n pe. Sugbon ta wa ni kawo goal melo lo ti gba sinu awon. Lori le Nigeria lapapo.
1: Lapapo
0: total goal e ni Nigeria nbi. Oya.
1: Total goal e imo.
0: Ah, o gba won mo like be se e fe ko pe lo e fe pe lori mi ara. Iko le yan kan tele ba mi. Mr. Idris lati ojo ta. Obaka, o Barcelona. Hey. E tin du be yen. Iko Barcelona ta ba ni ka wo ninu itan e melo leti no Real Madrid.
1: Barcelona
0: El Clasico. E ma ka yon be yen. Ka yon be yen El Clasico. Oya.
1: Wow.
0: El Clasico. Leti no Madrid pa. 104. Thank you. talu a lojo ku ekrole sa ekrole ma o 080 26 29 81 90 080 26 29 81 90 ori tun na shua gbo bo so na special born of m 9. Oh my god o tin debi to la pere bayi awon tin pe wole je tun mu ipe ina lekan. Hello ma, hello sa talu an be o. Wa alaikum salam. Oruko yin bo le tin pe ba me
1: Mr.
0: Bolaji lati Zibowo ni o. Mr. Bolaji e ti pe to oya e fe gbe o.
1: Mo ti pe o, emi ni mo wa je ebu te fun mi lebu. Ti mo fe pe yin, mo ti pe yin lati ojo ise o wole.
0: Network ni ba mi e te ti ra ipo lele ni Olorun seun lati Jibowo Mr. Bolaji.
1: E ba mi dupe lati awon to fun mi lebu.
0: Awon e wo ni se won gbo dada bayi ko ni baje seun ba mi. O da pe te ku wole inu mi dun. E confirm e. Amen. Bon FM ko lo fun yin lebu o. Ile ise BS Media ni e ba dupe lowo e. One go be be ni won dun si be ni se fe mu te fe gbin oju si ni abo ni se fe gbin oju ni abi be fe fe dupe lasan ni
1: mo ba gbin oju na tun lale baba mi
0: o da ki po ju ehn ife son se to waye ni orile de champions league ni champions league to se ta se gba lo iloyi e ba mi daruko iko orile de gesi four teams ni England to wa merin be merin kide ni abajade ti won gba ni champions league yen
1: Arsenal
0: 1 kilo gba
1: 1-0
0: ehn
1: Liverpool
0: ehn
1: 4-1
0: odi meji ehn
1: Manchester
0: ehn
1: 2-1
0: ehn odi meta
1: Manu
0: ehn
1: Manu 4-1
0: Oda, e seun ba mi. Se ri ibe ta ti mo be lohun yen. E yo coach te gba be oju Arsenal na lo to ye 1-0. Ma egbe to kun egbe gbagi. Man U 4-0, Liverpool 2-1, Man City 2-0. O ti lo ko sanfani fun yen mo. Iya ti lo sanfo ti lo. Oh my god. O ti lo bi ara die tori pe asiko ti o si mo a ma je mi ti gba bere bi meji si. Won sanfani wa fun mi lati gba awon bere leyin na ko nbe ran. E no ta lo wa nbe o. E ka le o. Olorun ni sa. E ka le ba mi. Oruko yin ba mi. SOJ lati aboru baru gbagbo le ni se
1: adupe o ti pe gan
0: ewo olorun olorun ni jare ko ewo ni baje fun yin ba mi eh eh se ba gbiyanju abi iyan na lo da ko sa buru nbe la Champions League ta se gba to lo lo lowo yi na ni o Fenerbahce ati AS Roma kini won gba
1: Fenerbahce ati
0: AS Roma kini won gba
1: Ogba
0: wan wan. Ah eh. E ti gba yen be yen. Elekeji le o. Laarin Man U ati Sabak FK. Kila won na gba.
1: Ogba 5-0.
0: Man U 5-0. Okun bere kan so pere. Eh okun o kan pere. E ko dokun na lele. Bayern Munich ati Bordeaux ki na gba.
1: Ogba yen lo 5-0.
0: Yen lo 5-0. Manchester United 4-0 lo gba. Ko sin to jo bi ti won mo. Bordeaux pa du Bayern 5-0. Fenerbahce 1-1. Eh pe ti e gbianju tori e tin pe ti sori eto yi ma fun lanfani lati wa gba ebun sugbon ebun yi o ni pe bo se ko pe se fara mo be.
1: Hello.
0: O le e lanfani lati wa gba ebun sugbon ebun yi e ni gba pe tori e gba bere yen pe sa.
1: E je ko
0: pe 1 point na lo ku. Ah 1 point yen le ri ra nbe won yin na ni ko gba ligi. 1 point yeah, Baligi, Oda, Otigo. Ah, me, okay, Mrs. Omolara lati Korodu. Oda, mo ah, e pe tin ja won ara won ni mo binu jare, mo binu.
1: Eh eh. Awon bere yen ba so, e ba so idan
0: yen. Be ni, e gbo idan e. Bye bye. Ako ni won gba Chelsea tele. Enzo Maresca ni won lo si Man City. Ako ni mo gba re, bye bye nsin. Se n gbo mi ye. Ehn Sabi Alonso to gba bọlu fun ko Liverpool to ti coach Madrid tele ri bo se je niyan labala be yen eh a e gba bere yin mo mi eni Ronaldo lo coach Man U Chelsea ona jin as ko Simoni pelu ase Olorun Olorun ni pa yin Olorun ni pa wa eh bo se je niyan e seun gidi gan gbe yin ala e da seto latataro ah SOJ eyin nikan ni lanfa lati wa gba ebun ni lati ola lo tras be wa lati ago mewa sa ago merin pe na tabi ke wa njo Monday tori so Sunday ko sanfa lati wa njo Sunday pelu aso na wa mi alawura bi eyan pada gidan ile ise BS Media to wa number 6 Ebaretwe Alasi Abosom Ladipo Leko bakan na awon ile ise ton ko ebun le lokokan ejeji yoyo bitters tasty cube mo dupe o fever o se fever ni nla bobo o se fonu na wa nbe te lanfani ati gba ati ebun o gba mabinu owo oko 2000 naira pelu aso na wa mi adawura bi olowo button mi mo dupe mo mo lore blessing aloko a se de to lede emi na lomo yin ore yin olufeyin nurin sallallahu alaihi wasallam legit ni gege bi asha mi spot paparazzi o tu dijo mejo bye for now.

0: olonje balẹ lodo ta ba ri ogbon tarigi to mo nipa ewe ise ti ewe nse egbo ati ojegi ise to nse ati mo yi pe onito ni won pe ni ogbon tarigi onisegun bile e ma wo pe mo npa asamo kini di asamo mi mo tun ti ni alejo pataki gege bi ise wa baba e ba mi ki ara ile kesi daruko yin
1: e seun atokun oruko temi ni Taufik Ajiboro eni ti gbogbo aye mo si baboke o o na lo nki wa pe ni alaafi olohun oba ko ni fi gbogbo asile
0: e ja asami witi witi
1: amen
0: eh baboke o a ma tun ri yin
1: e seun atokun be na la bi ni bo se je pe bile ba ti nsu be na ni le mo o na lo fa te fi tun ri baboke o la ko tun nipa ilera ara wa ntori pe mo yi pe nipa ilera eda o je baboke o logun pupo e si ma baboke o lori pe baboke o kin se amolumola o lori nkan yo kan soso o na ni sara
0: gege bi ibere ti a ma nbi ni gbogbo igba kini awon nkan to ma nfa ipenija isara
1: e se ohun atokun laka yin o ni daru
0: ase
1: nipa ipenija to ma fa isan inu ara akoko nbe o ni pe teyan ba ni arun ta npe ni arun gbajumo ri tanpe ni atosi ama sakoba fun isanu ara elekeji oni kenu to nba obirin sere lasiko to nse alada re lowo ama sakoba fun isanu ara eleketa oni ka ma seyo bi emeji bi emeta kile tumo abika yo ti wa ko ti e ma jade dada ku ma jade sere sere ama sakoba fun isanu ara on ta sabapade re latara ile gbese gbogbo awon nkan wonyi ama sakoba fun isan inu ara ti ko ni jekeje ori bi lo dada to ba ji ti ko ba isan ara o ni si dada mo gbogbo awon eyan si mo pe aboke o mo nkan meji ju isan ara ni kan na lo lori isan isan ara yi to ba ti wo inu ara ama fa ile se dede fun omokunrin tan pe ni idakole iwo omokunrin to wora e dada to je pe laarin seju kan si meji ara re o ti wale abi iwo to je pe o ti e nile ba obirin re sere le meji bi e meta kile to mo abi iwo to ti e je pe ni ara ti o ti e ni gbira dada depo pe o le se ojusi re mo ni to ba ti nipa enija nipa isan ara ti ma fa idakole fun omokunrin dide le ma bo wa baba boke o ni shop number 10A Oyekola Plaza opposite Deeper Life Church ni Jakande Isolo Road ibe ni baba boke o wa bayi ero banisoro to le pe baboke ozi 08094471143 lekanzi 08094471143 08022613442 08022613442 omo odun melo ni wo o ti ju omo 40 years lo o ti ju omo 50 years lo o ti ju omo 70 years lo to je pe laarin seju kan si meji o ti da to wa ele mo ni to ba wa baba boke o iwo ge o mo ipe ni olohun be leyin baboke o awo o mo nkan meje o bi isara ti ma fa idakole fun omokunrin ti ki je ki omokunrin le soju si e dede lodo aya re lori isara ti baboke o nso nipa yi nkan to ti sele se mi gan fura mi ri ni ti mo si lori sirisi ogun lori nkan yi ti nkan yi o lo yi o tun pada wa nigba to ya ni mo pade baba kan baba yi lo se toju arun idakole ifun mi on lo fi je si pe ni gbogbo eyan to n wa sodo baba oke o lori idakole ti mo so omokunrin dole awon na gba pe ah olohun be leyin baba oke o pelu ase lodo olohun oba to mu ti wa to mu ku nbe to ba dodo baba oke o ni shop number 10A Oyekola Plaza ni waju Deeper Life Church ni Jakande Gate ti Isolo Road ibe ni baba oke o baba yi pelu ase lodo olohun ti enu ni sorisi ero banisoro baba oke o 08094471143 lekanzi 08094471143 abi 08022613442 08022613442
0: nleti gbọ yen se mo wi pe yoruba bo won ni iriri lagba on ti o ba ti se ni ri ki awosan a o le so pe bayi ni won se se iwosan re nleti gbọ lenu babo oke oyi on to ti se won funra won ri ni ki olodun to lo eyan fun won eni tolodun wa lo fun won yi o tun wa je ki babo oke o na tun lo wa imo kun imo lati mo nipa itoju aisan isan ara baba oke o nipa aisan onibe ta to mo nbara won rin ojora arabeku ati dakole kini iyato to wa laarin meteta
1: e seun atokun idakole na tin ba obirin re sire to jaji pe ni yo le se ndede bo si ye ku si sugbon ko ni lagbara lati se elekeji arabeku ara odide laarin seju kan si meji ara ti wale ojora ntite ara odide keyan fe ba obirin re sire yo da igba to ran ti nkankan ara re o ba wale ti o ba ti ri be ngbele ko ma bo wa kan si babo kewo lase lodo olohun lagbara lodo olohun to ba dodo babo kewo ogba polo nbe lodo wa olohun si ba wa se
0: babo kewo ka ma te si waju ya to si pe nkan lomokunrin aisan ise ara yi se o ni bi to tin ko ipalara ba obirin atokunrin lapapo
1: e seun atokun be ni gbogbo alamo ipe ni san ni waya ninu ara nigbati eje o ba ti ribi lo bo si ye ko mo lo to ninu isan nu ara yo bere ma mu awon ipenija kokan wa akoko ninu ipenija o sese ko je ti kwarin laarin seju kan si meji ka bere si ma mi elele elomi yo ma rin gege bi eni ti bata fe boyo ninu ezere kanrin ka ma terin elomi yo da bi gba to te igun mo lenu tori pe atele si o mo kan gorogo elomi ipajapaja lowo pajala pajalese elomi owo mo gbon be ni gbogbo aro bere si mo gbon elomi nbe nko mo rin kakiri inu ara titi eni abi kinu ara bere si tayan elomi nbe o ti eni le rorun sun dede kori mo fu elomi elomi ese re yo bere si wu ni ka te bayi abe kelomi o ti eni ri gbon sesi dede dada eyin yo mo fa elomi so ise ese ko mo fa elomi so isa pa ko mo fa yen so awon nkan yi ipenija isan inu ara ti eje ori bi wole to ninu awon ise ni awon yi lo nsakuba fun awon ise yi pelu ogo lodo olohun to ba dodo baboke o iwo gan gba pe ni olohun be leyin baboke o itori baboke o mo nkan meji du isan ara yi ti ma so omokunrin di ole ti ko ni je ki omokunrin lo soju se dede abi to ma so ara di ole ti ko ni je keyan rin dede dada ti ko ni je keyan le gbese dede ki salenu mo kanyan kayin ma fayan opa yi ko ma ro ni gorogo eruku ko bere si ro elomi elomi nbe to da si gbadu pe pajapaja owo pajapaja ese kaya ma lu pipi kalomi ma ro run su dede kori ma bere si fo ni gorogo koju eyan ma su elomi nbe go ma rin kakiri nu ara eni abi ki nkan ma so kulukulu abi kara bere si tayan to ba ti ni ipenija yi pelu agbara lodo olohun pelu ase tolohun ti mo fi nsoro yi to ba dodo baboke o iwo na o gba pe olohun be leyin baboke o baboke o ti wa wa ni shop number 10A oye kola plaza ni waju deeper life church ni jakande gate ni isolo road ibe ni baboke wa ero bani soro mi 080-944-71143 lekanzi 080-944-71143 abi 080-221-3442 080-221-3442
0: o lagbara o on tede o ba ma ma sagbare o emi o mo wi pe aisan nu sara o ko gbogbo nkan to po to bayi o ko sinu afi be se nlaye wa o de ti wa yi wa ye ke bayi awon ti iru nkan be yen se lowo lowo nile bayi bo se ngbo yin won ati ma gbianju ati pe oju opo yin sugbon ka to ma ka seto yin le opolopo awon ti ejo wa ni lana kan na na ma so wi pe e wa fun ajegun e wa fun ajegun sugbon mo ri pe eyin ma nfi nkan kan kun ajegun todo tin pe ajegun adaye ba se iya to nbe laarin ajegun lasan ati ajegun adayeba ni ati pe kilo bi adayeba to wa ninu ajegun todo tin
1: atokun ibere te bere ibere to lagbara pupo ni e ma tokun pupo ajegun adayeba ti mo so ni pe baba to bi baba baba mi lo ni ajegun yi nitori pe ode ni won ana ni ajegun adayeba nipa imo lo soko ode ibe na ti ba pade nigbati won wa ba pade won ti saso tele pe ti omo omo mi ba ti bimo okunrin ni ke gbele lowo oni won fi wa pipi baboke o aditu to nbe ninu ajegun adayeba ti wa to fi ya to fi je pe ni ajegun adayeba oni won pe nu
0: kabisi eledumare
1: lo fi ja si pe ni mo ti na gbara mo ti na gboro mo ti lo wa mo ti leyin to ba dodo baboke o awon na ma ri pe olohun be lodo baboke o toro olohun ba wa se
0: adupe fun olorun pe o nba yin lowo si be se nta bayi te nto olowo je ko di eran nidi mo yin lowo e ka to ma lo e ba wa pe address office yin le kan si kede so oju oku e wa farabalẹ pe tori awon elomi ti won tete ri nkan mu
1: baboke o ti wa ni shop number 10A Oyekola Plaza ni waju Deeper Life Church ni Jakande Gate ni Solo Road ibe ni baboke o wa ero ibani soro ti ele pe aboke ozi 08094471143 lekan si 08094471143 abi 08022613442 08022613442 asi ni ero igbalode yi ta ma fi si awose o fun awon eyan ti won o ma foju ri gbogbo nto nsele ninu ara o si ma ri awon ipenija to baba isan kokan pelu ase lodo olohun oba to mu ti wa to mu ko nbe mo nigba ogo ti enu ni soro se baboke o ti wa wa ni shop number 10A Oyekola Plaza ni waju Deeper Life Church ni Jakande Gate ti Solo ibe ni baboke wa
0: o le ti gbo yen gbogbo eniyan gbera fuya ko koja si shop number 10A to ba tin bo lati Solo bayi bi eni pe o nlo si Ikotun to ba ti de Jakande Gate bi shop meji si meta o ti ri Oyekola Plaza ni waju church nla kan Deeper Life Church to wa nbe iwo sha ti wo be bere shop number 10A ibe ni baboke o kale si ero ba ni soro won le kan si 00 94 47 11 43 o tun le pe 08022613442 aisan ko ni fi agu ara wa se bugbe o iwo na se igbese won ma reti re ni le se baboke o o digba kan na
2: ari keri ke emi lo de to roju koko bayi
3: oju lo siri ti awon ti ma bo je
2: ah emi mo se
3: anybody e bo se ni furu koko furu koko ye ni ki o le so kidi le ka to wo busu yo ro pe ni se kidi lo nko la se dere lan beke oke te o ni ti to sade daji ona ti o ti kari bo ni bi epo lo to fenu kan yo
2: ah aisan tarun yo ma se nkan o emi wa ni si se bayi ololufe mi
3: se emi ni ma se so fun pe ka lo moju to ara yin bere ta o fa ga ma kari o o we mo gi baba oke ho
2: ki lo wi iwọna soro soke salaye bo se se fun baba oke o ko mara yo to gunja le re fun lo boje ope yin to roni gorogo ara titaje ara tita ara yu ki gba to ma bo lese omo eniyan ko sun o te do ma se lo sere sere tabi ko po lapoju isara to buni so baba oke o le le boje atura lori yi ki ya isa tabi arun to fe danu gure baba oke o kale si shop 10A Oyekola shopping complex la doju ko Deeper Life Church Jakande Gate Egboro Isolo Ipinle Eko epe 08094471143 08094471143 Baba oke o elebogi debede ebe
4: Bosun ore mi o de ku pale mo wo a npa mo jare kilo de to tu wa fajuro lo to gbogbo eto ti to amọ nkan ti awon eyan ma je lo se koko julo ta wa loro pale gbonje yi fun gan ko ye ki yen tu je wahala mo so ti gbo nipa o ja sope food palace nibi toro awon eyan tin ja sope
5: wo o ja sope food palace ni idahun fun awon alayeye nigba to ba ti de bi onje yi to ni mini bi rice fried rice jollof rice amala iyan eba be la saru elemi meje na ogbeyin bi won dana yi ti won ta be ni won dana fo won alayeye ti won na ba fe kan si o ja so pe food palace iwo na ma bo ni number 67 Ijegun Road car wash bus stop Ikotun nipinle Eko tabi ke pe ero bani soro won 070 6364 5272 070 6364 5272 tabi 080 7976 0217 080 7976 0217 O ja sope food palace nibe lo tin ja sope
0: e tete si kede kwa ataki yi, ko si kekiri akan, tiki nile lori, abala jo, toko lopo an olube, alimo sho, igondo, ikotun, ijegun, ijedudo, ijagemo, isheri ati bugwa gibire, finda lo goro, lo si ile ishe apa omo bencho, ti wan ta ujulo wo ile, ile, dukia, lands, houses and assets, bako no, ni watu je developer to mba nikoli, ibero olorun nile ishe oloye, muriziku apa omo, fin ba won ni bara won se awon ti won ti dan ile ise apawmo ventures wo gbogbo won nan kan sara si otonu ti won fin sise nbe lati ba won dowo po eyin na pe alade alhaj murisiku apawmo abule sowo 08032751648 leko si 08032751648 eyin na ba won dowo po leni ke gba pe kan ki sese rago
6: kama gbagbe o oro tan ba bo tele ki a ma gbagbe oro tan ba bo tele woni ko si bobo sisiriti na ki o se o opoloko pe la ma gba life and there sugbon mo fe tari kankan si lale yi to je pe si tari idahun si ojo opo yi 0701206 7959 arakunrin kan tan pe ni dehururun ko se obe nama lo lanfani lati lo sile ana re ile ana re abule kan ni ipinle oyo na ni tan pe ni sangodiran abule yi won ma fo mo won ma fi tawon eyan lore to jo mo de bere la je pe won ni gba kobo sugbo bodo gbe nkan wa sile ana to je bi ebun ode lara kunrin bakan na ni agbe olohun osin o wa gbe nkan meta lowo isu ewure ikoko ngbo de bebi omi awon tan wo koju omi olopon iwaju lo lokan wa mi lo yin lokan wa mi lo mutimo won na ko ju botin lara san fa so ya ni nkan yo kan pere logo wa no koju mi lo se tikiti o to lo gbe mi ni ba se se lu wa iwo obo mi tara ko iba ni ko gbuyanju ko ko gbogbe isu lo si bebe keji ko fi wure ati ikoko le afema ki koko ma pe wure je to ba se ni ko to gbuyanju ko gbe ikoko lo si bebe omi ko fi so ate wure le iwure ofusu je bo ni o se rin ajo to fi ko kan meteta dele ana ateje se ni wo gba 0701206 7959 na bi kudrati la ya wa popo apo mo phone in to ba di jomejo to ro lo ba na lo je pe oba to ye pe o ni emi wa na ni odo olooti oye pada omi eko eko na ni yen ni olumaiti ala se pe ki kan ninu wa ibeji ni o eni kenyi ba don tuku eto yi pa pa ti lo gugu e bi Emmanuel Ige Muba local government ati ebi olugbo ebo ni IC ka keji mi figbara odo local government e ku pale mo igbe yawo awon omo yin o laarin igejide jenyo ati akiji mi adekemi kende tan ti ojo ko ito aditu ojo kan lo bo square wa odo 2020 ni o wa ni Christian Ministry of Reconciliation Grace and Truth Church kilometer kere la Ibadan Lagos Expressway ti o jina si le se punch bus stop na ni ipinle ogun lagun meji osan ojo akoro ja koja lo sile se anuma kai a ma pade njo mejo blessing aloko ku se o adura wo gba ni agboro oba se tete ti se wa
7: anuma kai aba spiritual therapy ba batapa worldwide 61 santos avenue abule ba bus stop ni ipinle eko won ni awari lele ogun oro eda to ba ni alaafia ohun gbogbo lo mi o agbo to gba ni lowo abiku omi ori re ko gbodo gbe o amo siwaju ohun gbogbo e koju ope yi sile bi o se yin lanfani lati pe won 0803 373 5570 tabi 0708 927 4444 ohun to ba fin je ko abe owo lo wa adara masa isoko o si ohun ko ohun to le je ipenija fun omo ida olohun o se bi o eyin ni ebe bẹẹni ọmọ aráyé kò lè pa kádàrá dà ní tòótọ àmọ látàrí agbára télédò àfijín kí ẹdá àwọn ọmọ adarí wọn máa ń ṣì í lò wọn lè fi fọwọ ago sẹyìn ọlọrun ọba àánú yóò pèsè ọmọ alárùbáríkà fún gbogbo àwọn tó sunkún àìrí bí ṣọṣọ nílé atare kó atare kan kì í kó tiẹ láàbọ fún àṣírí gbígbà àdúrà kálàmù àdúrà lọkàlẹ àdúrà bàbá tápọ worldwide ní kẹẹkan sí ní santos avenue abúlé ẹgbẹ bus stop iléeṣẹ bàbá tápà ní ọpọlọpọ ló jẹ àìsàn alálọbọ àbí àwọn àìlera kan tàbí míì ní bá a fínra àwọn kòkòrò àìfojúrí májèlé oúnjẹ gbogbo ẹyin obìnrin tó jẹ wípé ẹ wà nípasẹ oyún níní ẹ jáwé adúwọrẹ láyọ lágbára ọlọrun ọba àánú ẹyin àgàn ẹ tọwọ ìlàbọsùn fi pọnmọ lára lórí ìkéyìí àìsàn àrùn alálọbọ àìróorun sùn ni ibà pọjúpọtọ ni àrùn ọmọléegun ni tàbí fònífúfọ ládìde kí ìgbésí ayé ẹdá má ní ìtumọ kó rí nǹkan dìmú lórí èpẹ gẹgẹ bí oore ọlọrun yìí jẹ ká bọrẹ yín fọwọ tí ẹyin ẹṣẹ àti ipò sójú òpó bàbá tápá world world 08033735570 tàbí 07089274444 àlàáfíà yín kò ní di fíafíà o ànímọ̀káyé bàbá tápá world world ló sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní mo tètè dé mo ríre gbà mo pẹ́ lẹ́yìn àánú ṣe mí ẹ tá mọ́ra kẹ́ẹ̀kan sí iléeṣẹ́ ànímọ̀káyé abba spiritual therapy bàbá tápá world world àlàáfíà wa ò ní di fíafíà o ẹ ṣàmí ẹ̀.
8: wọ́n ti fi ọ̀rẹ́ mi gbìyànjú kó má dàgé ìjò tó kọjá lórí àpáta tí ó sì nípa ní ayé.
9: ọ̀pẹ́ni fọ́lọ́hún ọba mi èdùmarè ẹ kú lé níbi gbogbo tẹ ẹ ti láǹfààní láti máa gbọ wá lórí ètò yìí lálẹ́ ètò yìí kànàkànà mi ti dé ọfẹ́ mọ ajá tó ń tòwú àfihàn mi ti dé o kí gbogbo ayé ọmọ rí mi gbangba lóde ọjà ni ẹ kú lé o ẹ kú iṣẹ́ òní ẹ kú àfọmọ nìyẹn ṣe yóò mọ̀ dáko mọ̀ ní ìbàjẹ́ pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run ọba mi ìdùmarè orí ètò wa ètò yìí ọ̀nà láti dẹ́hùn iléeṣẹ́ bond fm láwà 92.9 ọpẹ́ ni fún ọlọ́run ọba mi ìdùmarè lálẹ́ ètò ní aláwọ̀ kankan tá a bára wa sọ rí wọ́n ní àjáṣọ àjárọ̀ kì í máa wọ́n lé aláǹtakùn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ bẹ́yìn àgbà ti sọ náà nù ọpẹ́ ni fún ọlọ́run ọba mi ìdùmarè ẹ̀já dúpẹ́ lọ́wọ́ iléeṣẹ́ bàbá anímọ̀káyé tí wọ́n so nígbọ̀wọ́ ètò yìí níbo ní ọkàlẹ̀ sí number 61 santos avenue ní abúlé ẹ̀gbá nílùú èkó níbẹ̀ ni wọ́n kalẹ̀ sí gbogbo ẹ̀ ń bá ń lọ sọ́nà sango bẹ́ẹ̀ bá ti dábúlé ẹ̀gbá ẹ̀bọ́lẹ̀ níbi ilé epo mobil ẹ̀rọwọ́ ọ̀tún yẹn tẹ̀lé àwọn ọlọ́kadà ẹ̀gbọ́kadà ń bẹ̀ ẹlẹ́nu lọ sí number 61 santos avenue ọ̀dọ́ bàbá anímọ̀káyé níbẹ̀ lẹ́jà sí gan àbí ká ẹ pè wọ́n lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn ẹ pé nọ́mbà wọn 08033735570 00337355570 nọmba tẹ ẹ fi pè wọn tẹ ẹ fi gbá wọn láago nù pé bàbá mo ti débi báyìí mo ń bọ lọdọ yín ṣe é wà ráńdì torí náà ni mo fi ní pé kíni tí ń já jówọ náà lọwọ kíni tí ń bà yín lọkàn jẹ ṣe lórí ọmọ ṣe lórí iṣẹ ṣe lórí ìfọkànbalẹ ọlọrun ọba mi ìdùmọ̀rẹ́ ní bẹ̀dà yanjú ọ̀rọ̀ torí ntẹ́dàfẹ́ jẹ́ ilé ayé ìràwọ̀ ẹ̀dá bí ẹ̀dá ń lọ lọ́la àṣírí tí ó tó farapamọ́ fún ni ọwọ́ àlàáfíà ẹni lọ́wà ẹ̀kọ́ nọ́mbà ńlẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí 00337355570 00337355570 nọ́mbà bàbá anímọ̀káyé nìyẹn bí mo mọ̀ ń lọ lálẹ́ tó ní àníkílà kò rí ètò gan tí mo mú wá sórí ètò lónìí àkòrí ètò tù ní òun ni mo pè ní ẹni agbójú okùnlé tí ọ̀jẹ̀ ni agba àbí kí n pè ní àbámọ̀ àbámọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ni fún ẹni tá a mọ̀ fẹ́ni ẹ̀jẹ̀ ni fẹ́ni tá a rò pé kò lè ṣe ni ní nǹkan ṣe ìmúkúkú níkà ṣùgbọ́n kò gbóòórùn àṣebi ìmúníkà o òórùn àṣebi ni ọ̀gbọ́ ìjọlẹ̀ mọ̀ wípé ògo tí ẹ̀dá gbé wáyé ó jura wọn lọ be irawo ti kaluku ojura won lo irawo kaluku po won ma terawo elomi pa ngba ba nwe lowo lati ikoko o le ja pe irawo 16 lo mo ngbe waye en ti ba we ngba mi to se loju nu mi ti ri won ba je ka won ma te pa o bi irawo ba wa je 24 aje po tin lo sibi ti governor abi ti president nu kaluku lo ni number irawo ti nibi ti won lo ani baba n ba ni gbe ta mo wa re ni a je pe o ku die ka to ka ba ni gbe ka mo mo wa re ni ka mo mo nu eni a je ku die ka to so mo ya meji ni o wa ni wa finu hara won amo mo ya wu sa nbe ire won ki finu hara won awon mo ya wu sa igbe aye wu sa ni won ri ni won mo gbe be ba mu awusa eyen la won e re pe awusa awusa ile kan na ni won wa sugbon won o re nu ara won owo baba mi o ke fi pa owo lo fi pa owo lo fi pa bo e meje ba rin ti won ba mo nu ara won ki won o ki sara won awon ore a ma se ra won omo iya a ma se ra won egbon saburo eje seje ibeji gan ti a jo je taye kan iwa a ma se ra won be ni sa ene mo fi so pe eni agboju oku le ngba mi o je ni agba eyin ko yi eni agboju oku le je ni agba awu eni pe gbogbo bi te tin taja nje eni fura nbe ibi te tin sise nje eni fura nbe eni en ba gbele nje eni fura pelu e je le mo ri pe ai nti mo so fun yin je si nipa arabirin tin wa passport ye to fi passport pamo to wa kaakire to fe travel oko re o si mo passport ye pamo o si mba sare kakiri oko lo mu pamo o oko lo mu passport yawo pamo o n ataburo yawo won tun lajo sepo igbon dodo baba ti ki fi robo to loju baba ni hawo passport te wa ibi bayi lo wa ibi bayi lo wa no le yin iwo oko yawo kilode to mu passport yawo re pamo kilode asiri ogun ki bo lodo timi kilode to mu pamo nje le mo pe visa ti won fun yawo orido odun meji o si expire oko o si jewo wi pe emi mo mo passport ye dani ngo fi travel ni abi ari nkan se ranti e ti mo so fun yin gba na lohun yawo oko aburo to wa nba to nba egbon lopo oko aburo ti nbe gbon re lopo to tun fe pa oko o fe poko aburo re to fa isode ti mo salaye fun yin jo ko na leleyi ti mo ni ki to mo wa ko ton yin wa la le to ni eyi ko yi ani eni a ba fe yin tinuba mi egun lo mo fi owo eni ani o fe ni loju ata lo fi senu tamati ye laye o olohun oba mi odumare oni je kekenke aye o tawa o akeke aye o mo ni tawa pelu ase olohun oba mi odumare awon ore meji bi omo ya awon ti won ti ro wi pe omo ya ni won be ba ri won ta omo ya wa ma sun le ara won wa ma jeun ara won abi kini won je se fun ara won mo wa ma wo so ara won eh aso kan na ni won wo njo na won si rode won tode ohun de won jo rode na ma ni won jo rode ni o won rode won tode de won bo aso wi pe ka won sa aso won wa sa aso awon mejeje ni won sa aso won ti sa aso won sita ni abajade lo ngba won pada wole ore yen to n jade pe ko won ra nkan to pada wole ngbo di role won ni won lo kaso won wa kaso won ko sinu bi ti won kaso si ngbo di jo keji ore keji ora so ti e mo ore ora so ti e mo arabirin si je nti ki kankan ku ki lo ma wa ma so lo ni boya buru mi ti mo lo school niyan mo yo ti feran re nu e wo e fi le je oponu alai ni la kai alai kankan ku omo se o ase bi ti a ti fe fi jakule ni sebi ti an ti fe fi gbo subu nu eyin o mo pe aso eni ta wo ta lagun si ibe lugu eni nbe aso eni ta wo o ti yi ogo eni o ti pe o ti mu ogo eni o ti mu lare ogo eni aso ti so tele wo po n fe mu aso re ah kilode ohun nikan ni laarin gbogbo awon ta won jo rin ohun nikan lo n lori ohun nikan ni rin ajo ohun nikan ni ohun nikan lo lowoju ohun nikan ni ohun nikan lo jare yaju ohun nikan ni lo loko gidi so ohun nikan ni laarin gbogbo awon sawon choku na sawon wa lori ni jefura jefura eh ore ni o baba mi a orun re re oloye ka ni fura baba nsale eni lo oye ka ni fura baba nsale eni lo baba sale titi baba de koro e fura e ba sale titi o baba de koro e fura o oye ka ni fura baba nsale eni lo omo se o alu ma kaye baba chapa ile ise won be ni number 61 sandos avenue ni abuye egba ni ilu eko o wa yin ten gba me baya ilu eko victoria island gbogbo bi kebe merila lewa te ti lanfani ati gbo mi ayo baba yoju si won ko live yi baba yoju si won ko live yi ta lo ma bi ogun ti nwa ta lo me nta roba won gbe nu okokun ta fasina male ejan dele se ani makaye baba sapa mo padabo e ku kale baba sapa.

0: lo agba isegun ti won mo ninu imi ati igbo ti olorun fun se ni baba papa animo kaye okan pataki ni won kini won la koja kini doju ko kini doju ko olorun fun ara e ti lana abayo fun gbogbo eyan lati bolowe doju ko aye iwo sat osi baba papa animo kaye loni ninu university 1 santos avenue abule egbalega tabi ke ma pe 0833735570 legacy 0803373 5570 animo kaye baba papa
1: mo ni lapo mo wa bi ibon egbon rin rin ke lo sele ba be si ma wa soki arabirin ni wo ore mi file jare ore to ma so ina ni sare si waju ni sare seyin ni ajo wa soki ni bi ti won ti fe fi gba ogun arabirin yi o ti mu aso re bi kan ibi won ti fi aso gogo lowo e apomo se o ase aso eni to ogun eni ti yi ta ti lagun si aso ye ka ma toju e aso ye ka ma toju aso eni ase ta ba wo so to dede o ye ka o ya moju to gbogbo tarabirin iwo lojo na atawo tele ataso re gbogbo to lo sara to lo saya komo si kankan tori mo nbe be ni ofura komo fura soro ara re ah ebi pari ise siri o wa di pe nkan ja wale die die die o wa di pe nkan bo le die die die o wa di wi pe bise nwole o di wi pe gbogbo awon to ti gboja fun ni won da oja pada o di wi pe bise wa gori igbese o wa den toru tin gbe nitori igbese be la arabirin yo si ku lodo re o wa n ba sare kiri sugbon nigba won ti lu aso yi ti won lo farabirin yi tan arabirin bere si ni ma dide nti e o ba file re le ko wa wale mo o danu mo ba pe ko ni gbagu bo piyanju e titi ko ti e ni da lohun oro isu arabirin mo ba pati awu ore ta jo nje ta jo mu ore temi ati e jo nse wole wode ki lo le de ti o gbe fonu mi mo ki lo le de to je wi pe ti mba pe elomi ni gbe fonu e mo wa ore mi lo ni won lo ti kokuro nbe ah ah ore mi mo ni be won si ni nkan ti yato fun o ti dolowo o na ti se yato mi nkan ti nbe o ti doni wuruji ase won a ma gba ogun enikan fe nikan ibi aso ni ama ti gugu arabirin yi ni pa ilakakun ibi aso ni ama ti gba ni pa ni kan kan kan kun ibi aso ni ti gugu lowo e ni gba ni pa wi pe ka mo ti e fura ka gbokan leyan ah to si je ni agboju oko le oje ni agba ah oro yi wa lo be oro mu lo be o si lebe kan olori ebi ni ni a ba olori ebi ba wa sodo re n gbona lohun ki lo de aburo ki lo sele komo ye komo lo bayi ki lo de toro re ri bayi lo ba ko loro loro fun egbe ore re o wa da olore mi komo wa sodo mi mo mo si gbo wi pe o ti e ti travel out gan ola re ti wa po si egbe yin ba ni nlo si mu de ngbere bayi oro n lo mu de ngbere bayi ile to n ko lo ota gbogbo moto lo tita oko fi o sile o ya lo ko si nkan kan mo o wa duo o duo tetere o si n wo ora ara re bayi ah o mo se o ah se wo mo wi pe a ma n foro lagba ni ama fowo lagba ijo fowo re lo ijo fi lo mi ijo fi leni kankan ah eh boda mi e wo gbenu so boda re wo kini ah ase bayi bayi ni ye re mo ha amora ti ore baba mi pe mi mo laja o aja mi mo pekun o gba lo mi afowo lagba ni mo saja mi o egbon ni o si lagba to le foro lo e wo e ko number baba ni mo kayile 0033 73 5570 0033 73 5570 Number Baba ni makaye ni ye. En te fi wa won lo nu te fi pe won. Eyi ko yi. Soro won pe yin na lerin. Arabirin gbon. Ba. Ai en to je baba won. Oni iwe egbon ni. A pepon gbon ni won pari wa arakore kan. Won ni baba afa agbalagba ran ni. Nje yin ti mo. Oni won mo ah. Je n pe won. Lo ba pe won lo gba won lago baba ni ah. Abi te ba yoju si wa o. Iwo to n pe nle. Te wa duro soju kan to mo pe. O mo se o. Alai mo kan kare. Lo ba pe baba. Baba ni e yoju. Be ba mo bayi ni e se. Bayi kasa bayi kawodi. O jodo baba o. Ah. Imo po o. Ogbon be o. Ewa ye ba mi ngba de be. Baba wo wo e. O wo nti o wo ri e. Baba ni o kare. Irawo lomo. Iwo ti o gogbo lati ori de sale. Ah, cha lo re re to gba so fun. O ni aso. Mo o gba so fe nikan. Mo o gba so mi fe nikan onira ni. Ronu si dada. Lo ba ni afijo kan o. Emi atore mi rode ba se titu dede awa sa so wa seyin ko le pe ko gbe die ka tu ka wole amo ore mi ri ti e emi ori ti mi baba ni gbogbo awo tele te wo te jade lo nbe na o ni ori kankan mo se fi se binu ah le o o fi se binu o kai lai ibi to da o sinu je lo mo pe aso re to wa ka pelu gbogbo nkan awo tele re to wa kiri ore re loko ore re lo lo fi saaju ore re lo gbogbo ti e ogo abawaye re lo re ti gba lo gbowo nti sise fun o ilara re ni won se bayi la se bayi kasa bayi kawodi ore arabirin yi o joko ogun bolare o bere si ni ma sokun kika kika ewo o pare folohun oba mi duare ani mo kaye baba tapa ile ise won be ni number 61 Sandos Avenue ni abule egba ni le eko awon ni so nugbo owo eto yi eh number won re ko lai fi be ba pe won baba rugo afa 0033 73 5570 0033 73 5570 Number one, gbogbo en ba ma bule egba be ba ti de mobi bus stop nbe owo tun egbo kada elen lo si number 61 Sandos Avenue o gbe inde be gbogbo eyan lo ma be won si be waju odo

0: Oruko roni ni toto mo gba nipa ki agbe eto adura kale lori eyikeyi isoro to nja biiji airi oko tabi aya fe sise bi eni jeje riri tabai romo bi aisan tabi arun agbara adura alquran ni won fi jagun segun pelu otito nu ibi ti ma pa wa ni ma gba o wa ma je ko deru ba e se gbogbo isoro re wa ba olohun ala ni agbara olohun iwo na yo gbe gba ope tete yoju si baba ori ofe spiritual center tin be ni number 9 honorable street olowo labo stop along lasu iseri road This is Yegon, the God of Lagos. Epo won so le ro ba le so yi. 08128718630. Lanko si 08128718630. Tabi 08034962522. 08034962522. Baba ori of spiritual center. Loni ko gbe gbogbo soro re wa ba Olorun wa ba la.
1: Kami fesu wakpo le mbe yi ema wujue. Ema yiku mbe. Ema daridu yi laramu otu babo wajiade kuyo nyoso. Ema kuni ki dede wasu ya tebu ni ki dede wasu ya bagubai. Ele kansi baba uri ofe spiritual center number 9 on Rebu Street uli ula bosto. Along lasu isheri road ni shuti egon. Igondo ni eko. Yembo waka epe kile fele wajusi mafu. Bea ungo ito yifuba koko. Ento kale mewa ne dugu ne dugu ne dugu ne dugu ne dugu ne shise unshele.

0: center oruko roni ni to to mo gba nipa ki agbe eto adura kale lori eyike yi isoro ti o nja biji aibi oko tabi aya fe sise bi eri jeje riri tabi romo bi aisan tabi arun agbara adura alquran ni won bi jagun segun pelu otito onu ibi ti ma pa wa ni ma gba o wa ba je ko deruba e se gbogbo isoro re wa ba olohun ala ni agbara olohun iwo na yo de gba ope tete yoju si baba ori ofe spiritual center ti nbe ni number 9 honorable street olowo labo stop along lasu iseri road isisi egon igodo lagos e pe won sori ero bali so yi 08128718630 lanko si 08128718630 tabi 08034962522 08034962522 baba ori ofe spiritual center lo ni ko gbe gbogbo isoro re wa ba olohun oba ala
1: oro le gbo yen o aje ki n so fun wa pe ti presenter kan ba bo sori afefe sori radio to n polowo fun yin e kokko wo kini riri e ojo wo lo de pe eni to ba loruko re koni foriki ti o da ko fi baje ero ba ni soro te le fi ba baba ori ofe spiritual center soro eyin te gbo kini ipolowo yen te ri number yen mu oya 08128718630 08128718630 tabi 08034962522 08034962522 odo baba ore ofe spiritual center le jasi.

ni baba ori ofe spiritual center oruko roni ni to to mo gba nipa ki a gbe eto adura kale lori eyike yi isoro ti o nja biji aire oko tabi aya fe sise bi eri jeje riri tabi romo bi aisan tabi arun agbara adura alquran ni won bi jagun segun pelu otito onu ibi ti ma pa wa ni ma gba o wa ma je ko de ruba e se gbogbo isoro re wa ba olohun ala ni agbara olohun iwo na yo gbe gba ope tete yoju si baba ori ofe spiritual center ti nbe ni number 9 honorable street olowo labo stop along lasu iseri road isisi egon igodo lagos e pe won sori ero bali so yi 08128718630 laiko si 08128718630 tabi 08034962522 baba ori of spiritual center lo ni ko gbe gbogbo isoro re wa ba olohun oba ala.

o ti wa ni anatin le se radio first wa po bon fm wa tan da be do tan ro mi o we mo ti kan o mo na ko orin ojo tun wa ro o ja be careful la be da dogo yin atun o ja dogo ti wa o la gba ka bi se ni mo re to ma ni awu mo le so be le ku onu o to bi se wa atin le se radio first wa po bon fm wa tan da be do tan ro mi o we number 1 e atun ko fa ju we nkile lawa ni ni gbogbo ni awati ati ko po mara won adugo lawo le dimore olawo yi olaji de lokote ni I know kun faji la de work ni ma e de baba e de ibada me so go ni ni ole ma joro sun o ma se gbe kare for him o ta gbe olomo ro ni bi to se mi ti tedo te gbon ta gbon ta bu na keru to keru o tin keru n keru o lo go ta je je je je ko ni omo olu e tu fo lo ku tun wa tun ko leru ka ma ri wa n gbomo oke lanti lanti nko ku imo ko bere nko mo ni mo ka gba o ko Nigeria yo atara gbara Olorun ba blessing Olubunmi Aloko na ni akede to na to ni olode to baka na adugo lowo eledo mo olulesa o tin je oyan pe lo be o be kusi nti wale te wa Olorun la ke bi ka si nkan pe je ba re ri eja sawa abi ogbe abule ni ma we o ma mi o yo memu mu o memu mu e mo gidi adugo lowo na ni ojo fe ndan bi ko lo je a o ti wa nu e fe e ran rara ninu oju blessing aloko adugo lowo le dun re iyan run enu re to e ki agbodun ta so die si ka to wa kan lo le se aba ewe mi mo

ti wa ni taraso 84 won fi ran blessing pe kan wo K1 ultimate bo ti o ti tirin lati ko na lohun e ba le a o K1 ultimate yin si koda o be le yo emi kan merin ninu ara e o da ko K1 ultimate taraso 84 wasio ainde barista wasio ainde mashallah o ti wa ni lago wa yin test wa ju lati le se do first wa po won defem lago atan dabetun tan rob you we ona ka kan si le baba we ele sa baba gbe mi to nbe ni ketu bus stop na lo ju ko bridge elese ti won to wa lapode ni ketu mo ni baba we gbe mi to lo fun won se na ni isan ko mo n pa isan mo n pe ni baba we gbe mi international baba we gbe mi isan controller isan commander tested and trusted e ka de baba we gbe mi mo